0: tips. Mga kaibigan, ang panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay makatunan. Sa programang Health Tips with Kuya Dots. Health Tips with Kuya Dots. Ingat! Health Tips.
1: Mukha ito'y pagmaputong. Pero kini, bisan paglabdikan. Hindi na yun mapuslan. Ikaw no'y. Pero may mga pangampul si Manang. Unsa may sekreto?
2: May lain pa ba? Sama sa ilang gigabit nga akong gigamit o murag ikaw nalaywa pagkagamit? Hehehehe. Kenedo, Bummerman?
3: Kadako sa imo.
1: Sa akong kausapan?
3: Nausap lagi ni. Nga naman eh.
1: Tungod kay doon akong isaligan. Ang epektibong kaabag na mong kalalakihan.
3: Onsa ba na?
1: Inigay ang Bummerman. Bummerman, kusog mo arangkada. Bummerman, dili ka maluya. Bummerman, ang imong kasaligan. Pusa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bummerman, aron siguradong tunay ikabuga. Bummerman, Bummerman.
3: Dung, bombahi pa ko pi.
1: Bummerman!
3: Dehang tapit ah, islit-islit ah.
1: Ganahan ka?
3: Oh, kalaming paminahon. Init-init og halang-halang nga mo dapat sa imong panit. Og, humot pa kaayo. Unsa pa nang haplas?
1: Kuya Lutz, herbal oil.
4: Dots Herbal Oil, ang tinuod nga haplas naggikan gayod sa purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madre cacao, tuba-tuba, kalapo o gluya. Busa, makasalig ka sa kaepektibo sa Kuya Dots Herbal Oil.
1: Kuya Dots Herbal Oil.
4: Hinumdumi ang ngalan Kuya Dots Herbal Oil.
1: Mahal, niyaang ako sweldo. Kumpleto na ha? Way iban.
3: Sigurado ka? Kumpleto ni?
1: Oo, lagi. Ipagani.
3: Bibig ko no, be. Kaya akong ipon.
1: Giiha pa. Murag magkaklaro.
3: Oy, do. Kadako man taon sa kuwang ini.
1: Isakto na, oy.
3: Ay, kung ilara, Tardo, ha? Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
1: Laro na, day.
3: Di ko ni mo mailad. Kay sugar ko nagamit sa Kuya Dots Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
1: Di arbitra na yun. Nagpinta kong palitdaan, day. O Kuya Dots Wonder Eye Solution. Kay sugar karon, ako nasad patuluan ang akong mata aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dots Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dots Wonder Eye Solution. Kuya Dots Wonder Eye Solution.

0: bumpa gyud ka.
1: Agoy, kalit magbigulgol ko na gapong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo si ba.
2: Gulgol nga tuhon, sakit nga mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsaon na lang kung maarangkada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
1: Talaga?
2: Kini ang tumara. Kuya Dons, anti-arthritis tablet.
1: Kuya Dons, anti-arthritis tablet?
2: Tinuod ka na higala. Way hulong si Kuya Dod sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kaayuhan ang atong mga palapian. Pupong panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang isgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dod's Anti-Arthritis Tablet.
3: Kuya Dod's Anti-Arthritis Tablet.
4: Day, unsay pong sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko musugot.
5: Kritikal na kaayo gi mong kahimtang. Boom. Guba na gi mong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
4: Unsa? Iduo ko.
2: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ta ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
2: Adunay mga sangkap nga direktang moayo sa nadaot o kaguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
6: Aguroy!
7: Lo, naon sa kaman? Murag, kagain na naman kadala sa CR.
1: Ay, ingay, apo. Tukay, nagako ang problema. Kaso matag-ihi na ako, may pagpinugan sa nilabhan kay Butulo pa. Pero kinig ako, ambot lang.
7: Lo, ayaw nagkaproblema pa ni anak. Kay aduna na isulbad ni ining tanan. Gikan sa Kuya Dudes Herbal Marketing. Yeah! Ang tambal nga eksklusibo sa kalalakihan, ang Prostate Tab.
8: Kung ikaw naghambin o balatian, sama sa sakit sa pag-ihi or dili makaihi, adunay prostate enlargement or operahanan tungod sa prostate cancer, sulbad na ang imong problema. Ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan.
7: Wow, si Lolo O, gasaysayo naman.
1: Siyempre, salamat kaayo sa Prostate Tab. Okay nga ang akong pag-ihi. Kusumpas inyo gripo na ay.
8: Ang Prostate Tab, mapalit din hiniining istasyon.
9: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit, bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan sa programa Health Nerds with Kuya Dots. Health Nerds with Kuya Dots. Ingat! Health Nerds.
10: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsya sa Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasod Pilipinas sa diyang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ni ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes.

Hey, Galaxion, kumusta? Mayong buntag, kanatong tanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Rods. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya karong buntaga, karong adlawa. Ha? Kumusta mo riya? Kutos mabot niya itong pagsibya, mayong buntag, bukid nun. Good morning! Nakuratan magkuhanin yung imong PM yang ngayon. Ay! Nawa, anay noon. Bitaw, kumusta mga, asa naman tato paingon, kumusta mga igalay, so on, kutob mabot niya itong pagsibya, karong buntagag, karong adlawa, malandong, akabuntagon, dini sa akong naimutangan, kumusta og mayong buntag bukid noon? Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, og Davao Oriental. Good morning. O Tabato og Lanao. Good morning. Agusan del Sur del Norte. Good morning. Surigao del Sur del Norte. Good morning. Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning. Kumusta mo riya? Kumusta mga tikaran ng mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon kinino sabi niyo, pinalanggang Kuya Rods, manginaot nga kitang tanan. Dinhining imabawas kalimutan. Anaas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi. Kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Ngunang pina, kanindot nga labanan, dinhining imabawas kalimutan, alang na lawadlaw na itong pakigbisog sa atong panginabuhi, ang labing mainong danon, dasig o kugilang.

0: Okay, balik ta din ini ngatong pagpanaguban, mabuhi sa kagalingong paningkamot nga dili magsalik sa uban. Kailami kayo tagamtamo ng atong hinaguan. Wanay nindot kayo riya. Mabuntag sa itong mga nanay, tatay, lulog, lula, anti, kuya, bunso, mga senior citizen, katigulangan or katiguyangan, good morning ninyo. Atong mga partner radio station, tagiyag tagduwala, gikan senior station manager, padulong sa news bureau chief, good morning. Lamat kayo, labi na sa technical department.
1: Thank you!
0: Ating salamat sa matag-adlaw nga pagkunikta ha. O ka siyempre sa itong mga iksuong mag-uma.
1: Good morning!
0: Salamat po nami makaon sa itong mga iksuong mananagat. Salamat po nami masudan.
1: Thank you!
0: Sa itong mga iksuong magbalantay sa Kapsay o Kalinaw. Dagan kayong salamat na imong malinaw ng usa ka lugar, area or komunidad. Thank you kayo!
1: Thank you!
0: Ang taga-merkado, publiko niya, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Ang mga laborer and porter, driver and conductors na gadaiyang pantalan or terminal. Labi na sa mga nakamonitor karon, mayong buntag ninyo lato mga driver po sa baobao, abalabal, taxi, tricycle, van, buses, multicals, pampubliko, mampampribado ng mga sakyanan nga naglawig, naglabigar sa kadalanan, karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa, na nagmonitor din nining atong tulumanon, ang pahimang nun ni Kuya Dodds, ayaw ninyo wala ang pag-amping kanunay sa biyahe. Ingat sa bae. Ping sa biyahe, ingat sa bae. Musta mo niya? Ako siyempre din sa atong live sa Kuya Dudes Urban Marketing and Trading. Good morning mga kapungangon.
1: Good morning!
0: Walay puas, walay undang, walay katagbawan, walay kalaayan, dili-laayan. Sa panang naari ang kanunay, nagatangatang, nabagat-bagat, dinining atong tulumanon. Labi na din sa atong live sa Kuya Dudes Urban Marketing and Trading. Katong gusto nga magapilapili, magkuyog-kuyog, magsabay-sabay. Delikates makadiyot ang atuang Facebook page na di atuang live ang Kuya Dudes Urban Marketing and Trading kung sa 86FM 99.7 Dabao ha?
1: Good morning!
0: Atong may lingaw riya, gusto magsakay-sakay, sabay-sabay, kuyog-kuyog, sungay-sungay, sabak-sabak ni Kuya Dudes. O, ubani ko ninyo. Good morning riya, kang Ina Asingwa, Sinagpulo, Dagdag. Oh, grabe taas ang ngalan. Good morning ninyo riya.
1: Good morning!
0: Jerome Cabrera. Hoy, taas man na imong kuan room.
1: Good morning!
0: Ngayong buntag, may adlaw kuya doon sa sumayangay, itambal aning balatian sa akong papa nga balance man siya kung mulakaw o layo kay madala siya sa iyahang lipong unya manggahi iya mga tiil may kahawig sa pagka-paralyze ang iyahang gibati gamay sabod dili kayo siya, dali ra kayo siyang matumba. Okay raman po na iyahang blood pressure nga mga resulta po siyang laboratory gawas except

0: Walay lain Julius Kokoy Mural. Ato ning kuanon, ato ning kanini ang kansawan taning ni Tagsara mo pati mo JC. Naapo diri si kanini ang kuya Iko. Morning ni Maria kuya. Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur may muntag Tagsara po di magpatimaw.
1: Good morning!
0: Kani po ang kanini siya magtutudlo sa Gipo's National High School. Nga maayo mo tudlo, dagko po kay tudlo, nakusubo kayo na yung kitikito, iya tudlo. Okay, nag-ana na Sir Julius. Miss you kaya dudes. I miss you too, Sir Jul. Morning ni Muria.
1: Good morning!
0: Kasi nag-ana, musta ako yung bugal-bugal, ane, hindi mo ni kabaos. Napo dres, Boss Lionel na. Morning ni Muria, boss. Kanini ang agikan diya sa lungsod sa Tagbina, may buntag.
1: Good morning!
0: Merle Pation, Espina. Morning ni Muria, Merle. Shout out kaya dudes sa tanan listener, Labina. Kanimo dia, good luck po, morning. JM Tabar, Limasa. Good morning, 90.7 Radio Supremo. Morning mo dia, ni Kikay, may buntag.
1: Good morning!
0: Sa taga Claver yan, lungsod sa Claver, morning. Mga tigpaminaw, sa KFM Claver o Radio Supremo Claver, may buntag. Palit dia itong produkto ha, eksklusibo na sa Leros Rice Store. Og sa ACG Agribet dia sa lungsod sa Claver. Oh, na dia ato mga kompletos Ricardos nato nga mga produkto. Good morning kuya dudes, watching from Pakuan. Lanusa Surigao del Sur. Shout out kang Basilio Daug og Jerry Daug og sa tanan nga mga taga Pakuan Lanusa. Kanunay naminaw sa imong programa from GR Pinig. May buntag ni Mula Jay. Good morning.
1: Good morning.
0: Taga Pakuan Lanusa. May buntag. Binadya sa inyong Boulevard. Morning ninyo di la taga Lanusa. Morning.
1: Good morning.
0: Ika ni GR Panig. Morning ni Mula GR. Sila kang Basilio Daug o Jerry Daug. John Saison, morning. Lanog ka sa Claver, Kuya Dudes. May buntag ninyo diyan. Dyan.
1: Good morning!
0: Salamat kayo sa inyong makanunayon ng pagpaminaw. Labi na sa mga Saison family diyan sa lungsod sa Claver. Thank you kayo!
1: Thank you!
0: Fidel Bitakura Taguno. Good morning, Kuya Dudes. Sa pag-take sa Kuya Dudes Anton before meal or after meal. Pwede rin na wapay kaon. Pwede po na siya nga kanini ang humanag kaon. Ang pag-inom sa Kuya Dud Santon, ha? Fidel Bitakura Taguno. Kusog kayo kadre. Sa Claver Kuya Dud, naminaw mi sa 90.7 Radio Supremo. Claver, good morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Salamat kayo ninyo diyan. Rosmar Cabillon, mangutana lang kung saan nga inumon sa sige dago kang tiyan. Basa ang iti. Salamat kuya, paliho ko basa. Morning ni Muria. Basa iti ni Rosmar. Muna nagmanok na itig puti. Akain pahinti re, may buntag ni Muria. Dimbaya ko kang tatay John Vanguardia o kang Mang Bidang nga namahaw dayo namina po sa imuhang programa diri sa Unidos Plaridel Plaridel Misamis Occidental.
1: Good morning.
0: Salamat ninyo dia, samtang namahaw, ni Anaminaw din nining atong tulumanon, taga Plaridel, Unidos Plaridel, Misamis, Occidental. Good morning, Atene Labadia Raot, may buntag, maayo unta, og naamo outlet sa Tagum or Asuncion, kuya. Para dali ra makapalit, bisan gamay ra akong budget, makapalit dayon may og minudo kay, maulaw man ko sa rider kung gamay ra akong orderon. Morning ni Mudia Merle, may buntag. Sige lang. Tagum nam tay kon dias tago. Ako tanawon tong outlet retics na ko sa imo. Marites Kuang Nunggong. Feta Baransa. Jocelyn Hubay Sabredo, Saldi Emilita, Busruli Abdullah Martinez, Lucky Regio, Isikiokel, Christine Kabugnason Dilampagos, Roni Lampayan, Kuya Jos Losada de la Fuente, good morning.
1: Good morning.
0: Dini atong mga listener, you know. Kuana nang imuhang kuandri Kuya Jos. Imuhang liver care forte.

0: Ako naglain ko diri usa ka salmon. Yandre madagmos, rungutana lang ko. Kabahin ning akong tiil bang sakit mo kayo itama kuya doon sa'yo, maka-actin man ko. Nasakit kayo siya, umukalit lang yun kuya. Kana lang kuya, salamat sa pagbasa. Yandre madagmos ng magsaysay na bunturan Davao de Oro. Good morning mo diya dyan.
1: Good morning!
0: Delia Taniula, may buntag ikan sa Old Amulog Bukid noon. O, diri unahon na to ni si Kuan. Si, kanini ang, napuday si Nora Katilok Sanchez. Good morning ninyo dia. Jerome Cabrera.
1: Good morning!
0: Sama dito si Lukluk Galbi. Pasensya kayo kagapon, sige kagtawag. Gumikan kay gabiin na nako nabantayan ng akong cellphone. Nabasahan ako to imong mensahe. Minaw mang kakaroon. Ang nahitabo, kanini ang, sa to? Nag-LBM tapos gisakitag tiyan unya niinom og buskupan nasa matayang mensahe din niinom og buskupan tapos niinom og lupiramide karon ang problema ang problema kay naglibang naman nag-ite naman siya dugo ang iyang hugaw ni pagawas nanay noy dugo noon. Kana lang problema kay nganong niya sana akong nabantayan kani si gitubag ko na iyang pangutana mo sa man siya pangutana si ranginding kay naaman di ay almuranas ay kani kabantay ko gahapon biyang una ko matubag yan tawag karaan biya nato ni nga kuan kanini ang suki Lukluk Galbi. Na siya kuan di ay na siya kuan kanini ang internal hemorrhoid nasa sulod pero dili kumpiyansa basta ingon na diabetic manggod po ni siya niya ka na mga ingon na manggod nga kaso normal lang mag LBM ka ay magdaot imuntian ayaw na tumari og kanini ang buskupan ang una ang uban mainom pa og kaning sa tani mainom pa og kanini ang napa na yung mga kuan? Adicyclovirin.
1: Ayaw!
0: Yun siya sa kong tingo ka kay medyo muna na yung resulta sa haze.
1: Ayaw!
0: Pero kumpati gyapon kuya Dodge tuloy-tuloy gyapon ang ato ang programa gumikan kay naman tayo kuya Dodge Bronco Aid so wala kayo tamay piktahe ang grabe nga makaipikta sa haze manggod nga mutukar ang atong hutoy mutukar atong lipong magluya ta kung makadawat na tagbil sa kurinte labaw pa sa haze times 2 times 3 kinsay nakabantay ron muna nga inigdawat sa bil sa kurinte al labaw pag ipikto sa his gikan sa Indonesia ay luya tibok ni mulawas kita kasbil luya yung mulawas kita kasbil skurinte labaw pa sa his lagi among bil diri na aras mga utso no ibi sa city kung medyo tipid-tipid dili pandaron tanan aircon upat katulo ko buo upat unya karon nahimo naman 3C kape, napit naman mo
1: 15.
0: Ay, nagdawat yung mos bill ah. Murag resulta sa haze. Luya rito tibok lawas. Sige lang. So, muna siya. So, ang mahitabo ato, normal lang nga, magka-LBM. Daot, gintian, mag-alboroto. Ayaw ninyo nag-inom-inom, may ugkuan. Nang magabuskupan, napayuban, magdaot ang tiyan, minum pagdisiklobirin, pero tibi ng hablusas tiyan, kutu-kutu, niya nakay hyperacidity, na di baka nakay almuranas, amun na siya delikado. Para nga makalikay tag mga ingunana, mas mayo bitaw nga, inom mo na lang, normal lang nga, kung mag-LBM man gani mo nga, kanini ang, wala lang muluya inyo ang lawas, pasagdi lang na siya, inom lang tubig para dili ka ma-dehydrate. Ang uban manggod kay inuman dayon og kanini ang mga lupiramide, mga sodium karon nga mo undang. Oh. Trabaho na sa atong lawas nga kung naayon dili niya ganahan sa atong tiyan, magdaot na siya, magalboruto, yan ay pagawas, pero atong ginapungan, pinagi ng pag-inom ka ng mga ingunana. So, naman na siya, kung gamit siya, kung natin mga lakaw, pero naratas balay, ayaw na, ayaw na. Ipagawas na mga toxins and chemicals nga naadya, normal na ang magalboruto at tiyan kayo. Na, may dako kayong kadaot nga nahitabo, labi na kung nakakauntaw ka ni mga kontaminado nga pagkaon, ni atong inan na itong mga lupiramay, so na, dayataw sa panang naadya, mas mayo nga. Kung narakas balay, sagli lang na siya nga mugawas. Auban, pag sakitag tiyan, may inom mga buskupan, buskupan bino, sana mga recycloberin, sa panang mga ipanginom diya. Kaas ni did lang kung sakit jud kayo, pero na kay mga hyperacidity, na kay mga heartburn diya, na kay mga ulcer, likayin ninyo na, kay grabe na ka sakit hablo silab na astian, daot man lata man ninyo atay. So, mas mayo nga ang kuan kana na lang mga probiotics. Naman tayo mga mainom diya mga probiotics, rasa nang sikat na kayo, Yakult, normal na siya, na daghan diya, mapalit niyo sindahan, muna siya ipuli, painom, tapos sapat nga electrolytes. Oh, nga mainom ni naapo na diya ang kanang mga pukari. O, pwede na siya kanang mga ingon ana aron nga maiwasan. Okay, hinga na tigulang na delikado. Ha, bantayanan kayo ha. Unya sa imong pangutana kagapon tatay Luklok Galbi wala kay wala kuya dud sa ana nga pwede para sa kalibanga. Ang makatabang ra gyud og dako diya nga ma-restore nga to ang ginhawaan kana lang kuya dud sa Super Seraph. Ah, naman na siya trace minerals and probiotics kana, pwede na siya, makatabang na, muna sigihan ni mong inom-inom, pero mawala na matanggal ng sakit o kuhan, wala na siya. Jerome, may muntag ni mo na, Rom.
1: Good morning!
0: May kabahin siyang papa nga off balance siya kay walay kusog. O niya, gagahi iyan TL, naihawig nga pagka-paralyze, niya masabod, dali ra siyang matumba. Pero dili man siya high blood, kaya okay raman iyang blood pressure, gawas lang sa iyang prostate. Luya, so, pila edad sa papa ni Morom? Kasagaran sa inyo na nga luya ang lawas, murag na paralyze. Una na nga bantayan ninyo karon, mga tiguang, mga may edad na. Paminaw mong maayo. Nganong dali ramong muluya, walay kusog, walay igong puwersa, walay igong lahutay, dali rahangakon. Unya, kaniniang murag lupay-pay ang atong lawas, kanibantayan ninyo sa pagkakaron. Una, pwede nga kulang og potassium. Makaparalyze, makaluya naglawas. Kulang og electrolytes, makaluya na. Kulang og vitamin D3, makaluya na. Kulang og sodium, makaluya na. Importante ang balanse. Balanse nga potassium, balanse nga electrolytes, og kanini ang balanse nga vitamin D3 sa lawas og balanse nga sodium sa lawas. Mopo na usang mga nakita karon sa mga eksperto, labi na sa mga may edad. Nga no, nga, usay, mapasangin lang na to, nga na-stroke or na-mild stroke, pero normal man iyang blood pressure. Mapasangin lang na to siya nga na-mild stroke or na-stroke man, gumikan kay, o may kusog iyang mga lawas, o may kusog iyang mga kaunuran. Nga di ay, kana nga mga klase sa mga minerals nga gikinahanglan sa atong lawas, wala, dili siya balansi, walay mga dako kay siya kakulangon. Kana di ang kulang ka og asin, luya ka, samot na kulang kag potassium, mura ka og kaning luno. O, bantayan na rom ha. I-support na siya ng mga vitamina nga gikinahanglan sa lawas sa papa ni mo kay dili man kasi high blood, matur mo pa, gawas iyang prostate problem. So painom ni mo siya og Kuya Dodge spirulina BG tablet. Kaya ka na complete nutrients na na siya, sodium, potassium, vitamin D3, electrolytes, naana na. Kauno ni mo siya, painom ni mo siya og duha nga tustulo ka Kuya Dodge spirulina BG tablet. Tapos apilan ni mo og duha pod ka Kuya Dodge Vitaplex. Vitamin B1, B6, B12, B complex. Kaya importante kayo pod ang B complex sa lawas sa tao, kanang vitamin B12 para nga mohatag siya og signal sa tanan nimo nga mga kaunuran og kaugatan aron dili ka muluya. Mo nay trabaho ni vitamin B12. then si B complex mo na siya ang restore or refer sa mga nangaguba or nangadaot nimo nga mga kaunuran, kaugatan o lutahan. So mo na siya gikuyog na siya 1612 o B complex tayamin ang saya no kubalamin. Muhatag og igong sapat nga pwersa or kondisyon sa imo ang lawas kung imo na ipasulod. Ah, kuha ninyo. So kana may painom room. Jerome Cabrera si imong papa. Ah, Kuya Dodge Fairolina, tulo rupat. Dayon duha ka Kuya Dodge Vitaplex. Ah, buntag ug tuhapon tulo lang kadlaw. Ngadto sa lima, depende sa recover sa lawas sa papa nimo. Pagkabot tulog adlaw lima, tanaw nimo nga medyo okay, gwapong resulta. Imbis nga buntag o hapon, buntag o hapon na lang, padayon hangtod pito, kadlaw. Pag human pito kadlaw, kada buntag na lang. So wala na yung hapon. Bot pasabot, dili magdako ang imuhang gasto. Hinunua, magkanam o gagamay ang inyohang gasto. Pag Kuya Dudes nga produkto, inyohang gamiton. Ha, di ba? And naman si Prostate, matur mo pa. Kagahapon po. Excuse me, ha. Kagahapon po sa kanini ang taga Oroqueta, kang Nick. Ah, masumpay na lang rin ni mo, Jerome. Sa imuhang papa o kang Nick nga dunay prostate problem. Paimna na lang po siya o Kuya Dodge Prostitab. Ingon na nina. Sa masumpay ni siya kagahapon sa kanini ang problema kang Nick diya sa Oroqueta. Ang paghubag, maglisod o gihi, unya ngulungul, ipangihi. Undang na lagi o bisyo di pa. Gihutoy ko biyang, kalinturag ko gabi. Kurog-kurog. Imbis nung tak mag-uras naman tatu magpakurog, ming ninang nimo, lahi may nikurog biyang. Tago na akong pungango. Sige lang. Na, normal na sa tao. Unang gingon ako nga, walay tao nga dili makabaton ug balatian, pero nakanindot biyang kay pag ang imuhang lawas kondisyon resistensyado o takigan man ka or kalinturahon man ka, pag abot pipila ka oras or pila ka adlaw, dali ra kay kang makarecover kaysa katong kalinturahon hilantan ka nga magkurug-kurug ka sa kasakit. Grabe sakita sa imong mga unod mo, nigibati na ko gabi, hindi man ta magpakaroon ingnon. Maana mo pa rin ang uban, waday mo ipikto yung matambal ko, Lods. Siwa mo na isigyan ako ginom. Normal na. So ang mahitabo, pagkalinturahon ka, grabe ka sakit sa mga kaunuran ni mo, murakag pamaupamunalan, yung katugnaw, di ka kasabot. Ang kurug-kurug. No. Unya, sakit king ulo. Niya, tanan ni mo tuhod, sakit yun siya. Napay ubo nga, napay hutoy nga, sago lagi utot og ihi, wa pay go vertik pagigit biang. Pero pagka banda ko ana, pagka banda alas 3 na sa kadlawon. Inom de kog tulo ka buo Kuya Dodge Serpentina, Kuya Dodge Santon. Tulo-tulo. Pagka alas 3 na sa kadlawon, ani hopa dagan kog singot. Hangto na karon, recover na. Kay og gilubog ikas banig sa hilanat. Matay makaprograma. Imo na siya nakabintaha. Kung kondisyon imo ang lawas, normal lang mataptan kag balatian oi. Pero dali ra kang makarecover. So balikan na lang nato direta ni Kuan. Direta ni kanini ang Jerome Cabrera o kang Nick dia. Katungay mga prostate problem sa mga lalaki. Prostata glandula. Ang paghubag pasulod or paghubag pagawas. Kung maghubag na siya pasulod, muna ang makasinati ang mga lalaki ana nga ginagmay ra ilang ihi, pigsot-pigsot ilang ihi, bisa usa og utong, gamay ra ihi mo gawas. Kung paghubag pasulod, Pero kung pahubag siya paggawas, ang disadvantage po ana, dili ka kabantay ug dili ka kapugong sa imong ihi. Mnimaho po ang kagwang. Muna siya, pareho lang. Pero mas maayo kung ang magsigi kag pangihi. Kay mas daghan na luwas sa sigi og sa tao nga palaihi kaysa dili makaihi. Ah, di ba? Bantayan ninyo na. Mas daghan ang naluwas sa magsigig pangihi or palaihi kaysa dili makaihi. Kay delikado gyud ang dili makaihi. Nailibre nga operasyon sa atong mga natay mga eksperto may kabahin ni ana. Og nan man gani ang mga tambal ana libre. Kay bao ba mo nga? Ang tambal sa prostate, tambal sa high blood, tambal sa diabetes, tambal sa rheumatoid arthritis, tambal sa cholesterol, o tambal sa kanini ang uric acid, libre na sa ato ang mga health center or balay tambalanan. Pero ginapalit na nato na karon, kiwa namang libre. Unya, kung wa pa mo masayod, akong ipahibalo ninyo sa last quarter nga kaniniyang inventory sa Department of Health. 21 billion, kung wa ko masayod, ha, correct me if I'm wrong. 21 billion ang mga tambal sa gobyerno nga wala ma-distribute ngadto sa nagkadaiyang mga provincial hospital o mga health centers diha sa mga kabaranggayan nga daot nga expire. Ingon anak ka makaluluoy ang katawhan. O niya, kung ato taog health center, kana sa prostate, libre na ng mga tambal. Sa high blood, diabetes, cholesterol, uric acid, libre na. Pero ang problema, na yung mga health center, center walay health. Diba may tambal? Pero bawa ba mo nga, base sa inventory ito nakalabay lang ang mga quarter 21 billion ang mga na-expire nga produkto mga tambal para untay apod-apod sa mga balay tambalanan o health center nga wa nagamit. Ingana kasakit, so ingana kapait, so malit lang kita herbal ani eh. Unya kay bawo basad mo nga mas mahal pang herbal kontra sa over the counter. Tungod kay Mona na'y naghari ron. Tag 18, 26 na ka per capsule, na itag 30. Grabe pamulabog. Hindi na, pamultinood, ditaw na. Yeah. Iba ba mo nga, mas mahal pag herbal, ibaligya ka ron sa merkado kumpara sa mga over-the-counter drug. Sa lanas ng gobyerno mo na, nga naman. Kisa mo piganahan mo, hato na ng mga tambal dito sa center. Ikadua, tagaag na i-budget, million-million. Ang budget, ana. Ano niya, ang paras diabetes, kumprahan ra ka o palitan ra ka o katong para sa high blood, mga losartan, amlodipin, katurang tagpisuhon. Inong kag losartan o amlodipin na tagpisuhon kaysa katong mga branded. Ala, ini mag hapdo si Mutiyan, lipong-lipong ka. Nakoy silingan din eh. Sa station ba sa Metro FM, gikateter na stage 2 prostate. Gihatagan ako siya og prostate tab, o kidney repair, o Kuya Dudes capsule, o Kuya Dudes antibiotic, o santon. Sa ako in town na charge. Ah, pero makahappy nga naulian gid siya. Natangtang na iyang katheter, wala na po siya gihangak. Kita na ko nga nangahoy na in town ng tiguang. Ay, mo, manager? Wow, kuyawa, no? Gikan niya, mismo ni sa ato ang maabdikon, maanyag, matahum, guwapa, sinaw nga station manager diya sa Metro FM Trento, si Manager Risa. Diya mismo nakapamatuod. Ayan na, Adrio. Nakoy silingan din iba sa FM, sa Metro FM. Gikatiter na stage 2 prostate na ihang problema. Ako siyang gihatagan o Kuya Dudes Prostitab, Kuya Dudes Kidney Repair o Kuya Dudes Capsule Antibiotic o Kuya Dudes Anton. Charge in town sa ako ah. Pero okay lang kay makahapi kinakatabang ta. Karon natangtang na yang katiter o dili na po siya gihangak. Nasyak lang ko kay pagkakita na ko niya nangahoy na. Wow, grabe no, ninduta na ni Jerna. Mat kayo, pero nakabinipits gihapon ang babae kay pirmi ko gihatagan niya o prutas sa abot sa ilahang uma. Lansunis, marang, durian o rambutan. Ha, puruya buyag. Kukapo kay sukli, manager. May siguro ana, tagaan kagiyuta ana sunod buwan. Di mao gina siya bitaw, tinuod na siya manager. Ngano nga, gikagubtan ginagmayo sa mga naminaw ron, malalaki man o babae. Mag-isod ka og ihi, ginagmay imong ihi, niya, pigsot-pigsot ra imong ihi. Kana, Kuya Dudes Prostitab. Sa mas gibuhat ni Manager Risa di Metro FM Trento. Nagkatitir na ganito ah. O niya, kung doon na may mga paghubag, pasulod man o pagawas, naman tayo Kuya Dudes Anton. Makatabang niya sa mga paghubag, pagburot, or unsa pa na nga klase sa hubag nga niturok niya sa atong lawas. Ikatulo, naapo niya ang Kuya Dudes Kidney Repair. Makatabang nga sa imuhang kidney organ, sumpay nga to sa imuhang kanini ang prostata glandula nga to na sa imuhang pantog. E ang delikado manggod sa mga naminaw ron, ang delikado manggod, baliko na ko kana manggong pagpangihi. Kung dili ka makaihi, ang resulta ana muna ang tao manghupong, mabot na sa naong, mabot na sa baga, kuag tubig ang baga kay munang giingon nako tong nakalabayng semana. Kung ang tao di na makaihi, delikado kaysa katong palaihi, magsigig ihi-ihi. Ang disadvantage lang bilar ka kanunay. O, di ba? Pero mas may na makaihi kay di man pwede nga atong ihi ato isikma. Di pud pwede nga ato ang ihi iagi na to sa atong dalunggan. Di agi na iagi sa atong binahian. Ah, di ba? Sumuna siyang wala kayo makita o malantawi. Importante nga makaihi. O wala po si bisan kinsa nga eksperto manager nga musugyot nga pagpugong o gihi. Wala. Ang gihi mo na sa mga eksperto, ang ilang ginaingon, bawal magpugong o gihi. Kung kaihion, mangihi yun. Pero dili malikayan, lahat sa mga biyahe, lahat sa mga importanteng lakaw, makapugong dyan sa mga ihi, nasa ito ihi. Pero kung mahimo, ayaw gid mo pagpugong o ihi. Kay once nga mo, sugo na nato ang lawas, nga ipagawas na ko, but pasabot, wala na na niya gikinahanglan. Ipagawas kay mangihi or ipagawas kay ilibang. Ayaw ninyo pugong-pugong ilabi na ang pag-ihi kay grabe ka delikado. Ha? Grabe ka delikado. Simona siya pinakabantayanan jud kaayo. Nga importante nga makaihi ka og tarong kay hasol kayo magkatiter. Ah, may ganit taon kinatangtang sayo nang kag stage 2 na. Ah, grade 2 na na siya. Kay by grade man na siya ang kanini ang prostate problem. Oh, ang pinakakuyaw diha, unay Q1 to 12. Wala sa inyong bantayan. Importante nga makaihi og tarong. Sa mga babae, o may prostate Kuya Dudes, matris mo nga mo, o correct. So naan lang tang angalan, pero ang trabaho mong gunanan niya, pag mainom mo o Kuya Dudes prostate tab, isa lang kada buntag. Kada buntag lang ina siya. Tapos Kuya Dudes kidney repair. Pag sabay ni mo buntag utog hapon, so sa buntag, Kuya Dudes prostate tab, o Kuya Dudes kidney repair, dayon. Wala naman prostitab pagkaudto kay Kuya Dudes kidney repair na lang ang padayon udto og gabi eh. Muna ang inyohang buhaton nya sa babae pili og Kuya Dudes serpentina lami kayong pagihi gaan kay imuhang puson gaan kay imuhang pantog inyo ginang mabantayan unya dili na dayon sakit eh pangihi dili na ngulngul kay kung naamang kay prostate problem magubag ang imuhang prostata glandula, inig pangihi nimo, sakit ang punuan sa imong itlog. Oh, ni sige pubayan ang kabunog, sige pakong-pakong. Ayoy! Tiwasan pagyod. Sakit na, kanipunuan gid sa atong itlog dool sa atong kutipot. Ngulngol na siya nga murag ngilo. Oh, niya, gusto ka nga iutong, kabantay bitaw ko nga, kanang manabitaw sa pampubliko nga ihianan sa mga mall o sa panang naadya. Makasabay ko o kanini ang medyo idaran. Medyo idaran nga mangihi. Maluoy ko inikaw magpaihi, kiniglus-lus niya siyang purol. Pati taon niya kuyog-uyog siyang pungango. Kay, bisaw-saon niya kuyog-uyog, mutulo pa man yun. Oh, mutulo pa gitaon. Ang akong bantayan nga, ako maghangad-hangad ko, iba sisigi niya kuyog-uyog siyang pungango, lagpot ang ulo. Ito asik. Kay, nagtuo na na sila nga, humana, pero wala pa di ay. Wala pa di ay. Oh, naapay may bilin. Purisyo dyan na siya kayo. Kana lang ang makatabang og dako. Na UTI, urinary tract infection, magsakit ang batang, kinaay kidney problem, na ang karoon og CKD, kana may pinakanindot. Kuya dua ka Kuya Dudes kidney refer og isa ka Kuya Dudes prostata. Pagkanindot dyan kayo niya nga kombinasyon. Ah, nindot kayo siya nga kombinasyon. Nga gikan sa alingatong ug banaba. Muna siya ang inumaha para nga sigurado. Sigurados Ricardos mayong tagpila di ay ang kada isa sa prostitab o kidney repair kay mupalit ko kay maglisod nako og pangihi. Si Richard pud ni diri sa Jimenez. Brato ra man siya Richard. Bay batil na siya, bay buti. Ang kayo ang Kuya Dudes prostitab o Kuya Dudes kidney repair. Munang giingon nako nga sa mga naminaw ron. Ayaw po ninyo hulata nga, makasinati na tagdi makaihi, maglisod og ihi. Mintras nga naa pa kay kidney o prostate na kay pantog, limpiyuhin na na siya daan. Limpiyuhin na na kay, kanang atong pantog manggod. Pag magkaluya na na siya, dili na na niya kaya musabak sa ihi. Stubig ba nga napundo dahil sa atong puson o pantog? Kay kung niya may inumduman sa bata pata, bisang paog maghapon na itong pinunganay dita mangihi, pugna na to kay unta kay magsigira ta duwa-duwa kay na natintal ta sa duwa-duwa dula-dula pwede ra pero karon nga naa na ka ikaw nga naminaw o kamo nga naminaw ron nga naa na mo sa pangidaron 40 45 50 55 60 65 inakog ba kakon kung kaya ba ninyo mo pugong og ihi nga dugay dili na sakit na kay ato puson dili na kaya mo pugong meaning or but pasabot no naa na say kaluyahon. Unya nganong matingala ta nga di na nato siya mapugngan nga kung kaihion na jud ta kaayo puno na tubig ang atong pantog. Bisag dili ta mangihi, musidlit ra siya giya, mutubod ra siya og iya. Bantayan ninyo na muna nga mga tiguang, mabantayan ninyo. Wala sila kamalay nga nagbasa na nila ilang pundiyuhan na nimaho na silang kagwang kigatubod nila tubig. Gatubod nila ihi. So, ingon na nang may tabo. But pasabot, nagkaluya, kumbaga, sa gasket pa na siya, na puno na na sa glamog-lamog sa kilid, dili na masirado ang mayon, leaking na ba? Pero gamitan ninyo na, inuman ninyo na siya, o Kuya Dudes prostitab isa, parisi o Kuya Dudes kidney repair, dayon, unto o hapon, padayon ang Kuya Dudes kidney repair, baliko na ko, ang prostitab karabuntag lang. Mahinlo, malimpyo, munindot inyong pagpangihi, maayo ang pag-agas inyong ihi, o inyong mabantayan, mga pipila kaadlaw, naana na yung mga lamog-lamog o balas-balas nga madala. Labi na sa mga idaran. Kedili pwede sa mga idaran nga magpundo o ihi. Ang tao nga magkaedad, magkatiguang, magkaasidik ang ihi. Aslum kayo gihi ning tiguang. Sungot sa ilong. Di na pwede ni mo isaliyab ibubos tanom. Kaya ang isa hayang ihi is tiguang iso pa round up. Ayaw! Patay din sa sagbot. Ay! Grabe ni Isti ko ang no, isu pa round up. Ay! Muko muko pos ba daw? Og makainom siya og prostitab og kidney repair og santo naguulbi at taon siya. Giingnan siya sa doktor nga patay na kaani. Mao nga masuti na misulti siya nimo unsay maayo. Grabe pong doktora. Mao nga ako siyang giingnan nga magpatambag ta ni Kuya Dodge. Sa iyang mga herbal, anang imuhang balatian, sinik ni sa Urukita. Napahabol na isnik. Moto siya ni. Nag-uol ko na tao. Grabe pong doktora. Gingnam tao siya. Mukupos pa ba daw, makiinom siya sa prostita, bukid ni repair. Kaya nag-uol biya siya. Kaya giingnan siya sa iyang doktor na mamatay na kaani. Maong misulti siya ni mo, unsay mayo. Grabe pong doktora, tunguhon, presente. Nick, buntag ni mo niya. Painom malang. Kay kung base sa kung imo ang ikuan, di sa tanan man. Kung ang amo lang ika, ako lang ika istorya di anik nga. Dili siya maabot og 16 ka tuig sa merkado ang Kuya Dodge Skin Repair ang atong mga produkto, Kuya Dodge Prostitab. Kung dili siya proven and tested. Meaning bot pa sabot. Daghan ang nakaangay kaysa wala makaangay. Kay pailin-ilin man tao, dili man siya perpekto. Una minaw sipyat na lugas lano tara. Dili gid sa ingon no perpekto gyud pero sa mga natabangan, sa gikaingon ko na, pagkanindot na siya nga matang sa kombinasyon, kung maghisgot man ta og maayo nga pagpangihi, nindot nga ihi, og limpyo ang agianan sa ihi, kung kana mo'y tumaron, kung kana mo'y inumun, Kuya Dodge Kidney Repair o Kuya Dodge Prostitab. Ayaw hulata nga magka-problema daan ninyong prostata glandula, naghubag ba na siya o nagkuyos, bago mo mainom. Mintras nga na ay pantog, mintras nga na ay kidney, mintras nga mangihita, karon pa lang daan, limpyohin na. Kaya imagina kung saan nato na siya nga pagkaabuso. Muna siya. Karon no, buhing saksi, buhing istorya. Station manager mismo sa Metro FM Trento. Silingan gin niya sa FM. Stage 2 kan, stage of prostate problem na. Gasigi nagtangag-tangag o kanini ang cateter. Nakaluyan, Kuya Dodge Prostitab, Kuya Dodge Capsule, Kuya Dodge Santon, o Kuya Dodge Kidney Repair. Maray nakatabang, o dako, di ba? Karoon, natangtang na, gitangtang na yung kateter. Okay, mga ahoy na taon-taon tiguang.
2: Kini ang FMR. Favorite music radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hudhud nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

kami kinasingkasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: 96.7
1: FMR Davao de Oro.
2: The vibe sa sound trip.
3: Ang lupet.
4: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Back-to-back partners sa kayuhan.
7: Kung nag-atiman ka sa imong kahimsog, himo ang partner ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Adunay natural nga herbal support para sa mga nagbantay sa alta presyon o blood sugar. O para sa adlaw nga puno sa kusog, himo ang paborito, ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Herbal, organic, lami o masustansya. Para sa mas lig-on nga panglawas, Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika o drugstore sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana, 0985-295-5863. Melvent, Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam, alang nimo, nga ang Gabon dunay scientific name nga Blumea Balsamifera. Epektibo sa pagtunaw sa bato sa kidney, mupakunhod sa taas nga hypertension, alibyo sa yuma, lagnat og sipon, pangontras diarrhea, tubag sa mga dunay UTI, ang dahon sa gabon, kusgan sa antioxidants nga musagang kontra sa cancer, stroke, cardiovascular diseases. Sa matagtumar sa Pito-Pito Plus Herbal Capsule, kaayuhan og mga balatian maalibihan. Epektibo sukad kini adto, organiko, halal certified. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana, 0985-295-5863. Melvin, Food Supplements Distributor Hotline.
8: Good morning, ma'am. Tagaasa ka ni ka, ma'am?
9: Ganyo Clarin, DJ.
8: Sakop sa Bansalan?
9: Yes, DJ.
8: Okay. Pangalan ka ni mo?
9: Ellen. Patik sa may tutoy, ubo sa akong ilupan ba? Anak ko nga, ala, naunitan lagi ko, ala, makatulog ko, na makakuandayan ko, makarelax ko, ato nga akong bukol din na pizza, yan.
8: Okay. Kanang bukol si Muntian ni mo, ma'am, pila naman ka adlaw ang imo pag-antos ni mo?
9: Ang akong na matikdan namin siya, mga hapit na tuwing.
8: Oh, dugay na din hapit na tuwing.
9: Oo na. Pamalit lang ko ka ng tambal na ako madungan sa kaning ko, pero ang akong paninaw mo, wala may alibyo. Adi, manakot mo. So, naigid ko anang pito-pito.
8: Ma'am, unsa may imo ikasulti karon sa atong mga kaigsuunan, katong wala pa gagamit og pito-pito, ma'am, katong wala pa naulian silang gibati?
9: Labaw sa tanan, ang akong iagat akong kaigsuunan, na mo, so, naigid sila anang pito-pito, kay ang ako gyud, sa ako ang kabahin, doon naigid ko yung ako ang kausaban, sa akong mga kasilinganan, kung doon na mo'y bation, sulayin lang ninyo, wala may mawala sa ato akong atong sulayan.
8: Amen. Salamat sa Ginoo. Ngalan ganin naman ba palihog?
9: Sada ka bang nasan, sir?
8: Asa?
9: Mure.
8: Okay, sige. Ma'am, salamat kay ma'am, ha?

0: Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yeah!

adlaw sa tanan. Larason tanan, ruwagi mahay, laras lampurna sa mga naminaw. Maayong adlaw! Wow, wow, wow, wow! Kamusta na kamuntunan, mga idol? Atong timbayaon ang atong mga higala diri sa Camiguin Island. Labay na po sa mga taga Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Lalawigans, Bukidnon. Labay na po diri sa Cotabato Province, Agusan del Sur, Davao Region, o sa may Surigao del Sur. Busa, kung namina mo niining maong mga probinsa niining atong programa, kusgi na ang mga volume sa inyong mga radio! Sa mga nagngisik rong adlawa, hello! Sa mga nagimugto karong adlawa, hoy! Ganong nga mugto ka, oy, wa kay sape. Wa mo'y bugas, wa'y sudaan. Aw, ayog ka bala ka, daghanta. Abin akong ayog ka bala ka, DJ, kay sindan ko ni Mugzikas. Pariha po di ay ta. Bitaw, oy, huwag kayong mawala ng pag-asa sa hamon ng buhay. Laban lang mentras na apay buhay. Mentras na apay kinabuhi, bahalag na ikabuhi. Importante mula banta. Ano mo gining atong kinabuhi, mga palangga, pag naay problema, laban lang. Kinsa man atong kalaban? Kinsa man atong kalaban? Aw, si problema o si pagsulay. Oy, sayo ha, staliksik, oy. Ah, kasayo ba staliksik, mga palangga? Sayo paganis kahapon nun, wa na. Nitulo ng kalangitan. Ah, padayon ta, bahalag. Ah, nitulo ng langit, oy. Okay. Ato po salamatan, mga palangga. Ato ang major sponsors. Ang Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Nga maoy gapod na pod sa mga produktong herbal sa mas pito-pito plus 8-in-1 herbal capsule. Pito-pito plus 10-in-1 herbal Cofemex. Pito-pito mineral ijua. Pito-pito liniment oil hot extract. Pito-pito herbal oil. Pito-pito relaxing gel. And Mimo Pro Plus for kids. Pulos mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Alas sa gusto mag-order, contact lang ning atong cellphone number 0965-239-3505. Again, 0965-239-3505. Okay, mga palangga, padaanson to. Adlo de karon nga Martes, pizza 22 ding bulan sa September, tuig 2026. Dalias adlaw mga higala. Oy! Ang bilis ng panahon! DJ, pwede ka mo kanta, DJ, kanang kantang basta't kasama kita. Na ay lola ni tawag nako kaganina nga kantahon kuno nako mga higala ang basta't kasama kita. Akong kantahon ni kadali lang kay basinday og musamot ning uwan. Request ni lola basta't kasama kita.

0: bahala man ta sa lyrics. Ay,
1: ay, ay, ay, ay, ay, ay.
0: Basta't kasama kita.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
0: Mara to.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
0: Nisura ang nine-request mga palangga nga on the spot. Oy, why practice, practice? Nay, praktisan san ako, nay, ha? Basta't kasama kita, nay. Okay, mga palangga, basa muna tag mensahe.

0: Walang tiwason kami kaya masimang loos na nine. Okay, diretas mga mensahe, mga palangka, kaya nagbaga na nga ito ang mga mensahe, kaya pwerte nang initas mensahe. Ay. Okay, itong mga taga-agapagtagaan, hello DJ Onyok, si Susanna Olumungis, Baay Proxay, San Jose, San Miguel, at ito na Spikas, naman ito itong isa ka, perminti man tama, lipat. Okay, and hi DJ Onyok. Ako tubag si munting mo sakyanan nga train kay taas kaayog lawas sigig sunod-sunod di makita pero kasa gubang gauban-uban fresco ni dress libungan Cotabato. May pagpaminaw sa mga taga libungan Cotabato. Diyo Onyok, nagpalit po ako ng pito-pito coffee at saka kapsul. Okay, taga-asa man eh. Okay, taga-asa man eh, palihog. Okay, tawagan takakaroon taon-taon, ma'am ha. Ito ning tawagan mga palangga o taga-asa ni. Makalingaw kayo imong program, Diyo Oy. Kay nice kayo ka mudrama. Onya bibo kayo imong programa. Salamat DJ sa imong kanta-kanta. Okay. Salamat sa kaayo ha. Salamat sa kaayo. Good morning kuya, ikaw ang akong ginapaminaw. Always ko naminaw San Miguel. Salamat sa mga taga San Miguel. Good morning kuya, akong tubag sa tigmo kay pahumot. Butangan og pahumot sa atong lawas tapos kay maglakaw ka. Magsunod-sunod ang kahumot, dili nimo makita kay pahumot raman. Magsagumbangay pud mo sa pahumot, dili pud nimo makaistorya kay pahumot raman. Ako si Luciano Corsiga, taga Monte Vista de Bodiguro. Palihog sa pagbasa kay Onyo. Kay daghan mi naminaw sa imong programa. Okay, atong tanawon. Whoop! Pasinsya, pasinsya kaayo. Balik-balik oga tubag ha. Ayaw oga katagam. Good morning, DJ Onyok, Marilyn Minyusa, New Bataan, Davao de Oro. Mutubag ko si Munting mo. Ang akong tubag kay kalibutan. Kay samtang nagatuyok ang kalibutan, nagsigipod og sunod-sunod ang katauhan. Dili sila kaingon sa ilang tuyo, kay di man sila magkitaay. Aha. Nagsagubangay sila sunod-sunod sa pagpangita, kay isumbong nila ang ilang mga problema. Dili pod sila magkaistoryahanay, kay ang kalibutan dili man nila makita. Salamat din siya sa pagbasa. God bless and more power to your program. Salamat! Atong tanawon! Lah, lah, lah, lah, lah! Hop! Bula Kristol! Agay! Di mao! Di mao, mga palangga! Mu-answer ko imutig mo, DJ Irvin sa Avidra ni Santa Josefa Agusan del Sur. Nagsunod-sunod, wa magkitanay. Nagsagubangay, wa magistoryahanay. Mauni akong tubag. Mga taga-media, nagsunod-sunod to ah. Nakafocus sa ila CP video, panahon sa impeachment trial coverage. Ala, mauni baka ni mga palangga? Be? Hop! Atong li-lion mga palangga. Hop! Dili mao, pasinsa gid dili mao. Naggamit ko sa imong pito-pito kapsul, nawala ang akong lipong-lipong. Salamat sa imong produkto ni John, yung always ko naminaw sa imong programa. 2 years na. Wow. Salamat. Wana perting kusugas uwan oy. Okay, minaw sa tag testimony mga palangga. Ayo kalimot nga kining atong programa hatod karato migala sa Mimo Pro Plus for Kids.
1: Hello, maayong nga adlaw.
2: Mayong adlaw po, DJ.
1: Okay, unsa may pangalan ni mo?
2: Ako di ay si Megan Athena.
1: Taga-asa man ni Palihog?
2: Dawis ball ko, DJ.
1: Mm-hmm. Pila na may edad ni mo lang ga?
2: 8 years old.
1: Okay, 8 years old. Kini nga unsa may imong ginagamit karon nga vitamins?
2: Mimo Pro Plus for Kids.
1: Mimo Pro Plus for Kids ang gipainom si muha nga mama.
2: Yes, DJ.
1: Okay. Kini nga so wala pa ka nagamit og Mimo Pro Plus for Kids. Unsa may imong nabantayan sa unang panahon?
2: Na DJ, di ko ganan magkaon. Bisan lami ang sudan. Like fried chicken, hot dog, itlog, lechon manok. Ang tawag nila sa ako, DJ, kay masakiton. Sige ko kay lantan. Perminti mag-absent sa klase.
1: Sa una, daghang mga vitamins gipainom sa imong mama sa unang panahon?
2: Yes, DJ. Daghan man to gipainom ni mama sa una.
1: Pero wadyog ka maulian.
2: DJ, kanabi to magdula ko mga friends, DJ. Kay magselos ko, kay dili ko makadula. Kay di ko padulaon ni mama. Kay basin daw hubakon ko. Muna karon, DJ, nagpasalamat kid ko sa imong vitamins. Nga Mimo Pro Plus for Kids. Sukad nga gipainom ni mama sa ako ah. Nibalik ta akong gana sa kaon. Bisag unsa bitaw pagkaon, DJ, mukaon ako. Onya, makadula na pod ko sa kong mga friend. Dili na pod ko maka-absent sa school. Una, salamat kayo sa imo vitamins. Sa mga kabataan karon nga naminaw, o sa mga parents, palitin na ninyo ang inyong mga anak. Og Mimo Pro Plus for Kids. Busa, mag-Mimo Pro Plus for Kids.

0: di Junjok.
1: Oh, kita ka asa gano'y ni Palihog?
0: Tihada. Tagbilaran Buhol.
1: Tagbilaran Buhol. Kusog bang atong tulumanon diya, ma'am?
0: O, kusog yung DJ.
1: Nakagamit na ka o pito-pito herbal capsule?
0: O, nakagamit na ko DJ o pito-pito capsule. Then, nakapalit na po kong pito-pito coffees. Tapos, salamat yung kong dako kay katokong hukong sang tiil. Ang kupos, good siyang. Mula na pa, dahil yun ang gihapong ko DJ. Napasalamat yung ko sa Ginoo nga naayo ko sa pito-pito capsule, pito-pito coffee.
1: Katong hukong sumong tiil, pila naman to kaadlaw?
0: Dugay na DJ. Pagbalik-balik siya, mga hapit na 2 years, kabalik-balik din siya.
1: Oh, 2 years?
0: Daghan ako, daghan akong giino, mga, kinabito, mga herbal. So, wala man din siya. Para na ako, wag yung ipit DJ niya. Nakadungo ko sa testimony bitaw sa DYPR. Ngayon kung halaka, musuhay ka ko ano no? Kay ito na ibabae gahilak DJ. Dito ko nakaprobe. Muto nga hinsuhay, joke ko niya. Kaluyan sa Ginoo, naayo ko. Ako ika, salty sa mga tao karon labi na namin sa program ni DJ Unyo. Musulay mo sa iyahang product nga pito-pito capsule, pito-pito coffee. Kay ako nakaprobe. Ko nga naayo ko, salamat jud sa Ginoo. Kanaaning pito-pito capsule o pito-pito coffee.
2: Sinili, padilyo ni silangaan mo tanaw. Oo. Baan mangod, sir? Kanang, kanabitong pito-pito capsule, sir? Nindot mangod na, sir. Kay one time bitaw, sir, nga, kanalaging naagita sa bukid, sir. Trabaho-trabaho mangita, sir, no? Alalay mangita sa tong bana. Oo, niya, Jay, kaysa sir nga, parting naghahanag yun akong labanan, sir, ba niya? Moto nga, hapit ko na alaunahan itong laba. Ang kakuan lang po na ako kay naligo ko pagka humaglaba, sir. Sus, karoon, sir, pagkatulog na ako pagka alas 6, kay mamata naman ko na, alas, sir, kadili naman ko makatindog, sakit, kaya ko mga likod, hawak, unya, kuan na, kanang paglisod ako, pang-alsa sa ako ang bukton, kung lang ano man, intaw ni, panuhot, magsiguro ni, kung saba ni, ay, niya mo to, gi, naman ko i-stack dito na, sir, kay, di man dito ko pawalaan na, niinom ko, sir, o, duha ka kapsula, hawa pa ko'y pumahaw, sir. Inom ko, dahil pagkauman, pagpaniod to, inom na po ko, girelax dito na ko, one day, sir, niya, antod pagkagabi, last na kong inom, rag, okay naman yun. Pagka-ugma, okay na, nawala na gina kong gibati, sir. Huh?
3: Ma'am, unsa may ikatambag sa tuang mga igsoon katong wala pa nag-inom o pito-pito capsule?
2: Ang ako ikaingon sa mga katawhan karon labi na yun, hagot sa termaho, ayaw yun mag-aduha paggamit yun sa pito-pito capsule kay dilik yun ingon nga binuang ni ngayong nana, mga imo-imo lang ang istorya. Tinud-anay yun eh, labi na sakit ang inyong gibati, pwede ninyo na dubli-dublihon o ginom, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa hapon, dili po dyan ni magkadaot kay herbal ramani. O niya, epektibo dyan kaayo, mawala dyan ang inyong gipamati ng sakit sa panglawas. Labi na dyan ng sakit sa ulo, ng murad dyan kag malipong, tulay dyan ninyo ang pito-pito capsule kay nindot dyan kaayo ni sa inyong panglawas. Kanaragin ako ng kasulti, ayaw dyan mo duha-duha sa paggamit ani. Okay, sir. Salamat kayo, sir.
3: Thank you very much.
1: Mga testimonya, mga igsoon, nga katingalahan, kahibulungan, tungod kay ang produktong pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Coffermex, mga palangga, is a food supplement. Onya, makaingon ka ba nga, wow, grabe kito. Klase-klase na ang mga sakit, mga palangga ang natabangan. Onya, libo-libo na mga tao magigsuon ko ang natabangan sa dihang niinom og pito-pito herbal capsule. Ayon mo paghuwat, mga palangga, nga basing ugma, unya, sunod adlaw, sunod simana, sunod buwan, sunod tuig, mulala ang inyong gibatis kalawasan. Anto na mo's butika karon magigsoon aron makainom na mo pito-pito herbal capsule karon. Aron nindot ang inyong tulog unyang gabi e mga palangga. Hinanok yun inyong tulog din yun. Unya, inig ka sayos buntag, inom kag pito-pito capsule, inig pamahaw, isabay na yun ang pito-pito herbal Coffermex. Pagkagwapo kasi pamati na mo mga palangga. Bisag wa kay sakit ini, pwede ka mo

Inom. Oh, unya na di mo miinom o magsakit na mo. Mamangin na atong problema, di ba? Unya na ta mo gastog palit o pito-pito kapsul o magsakit na ta. Muna'y problema natong mga Pilipino. Oh. So, palit na mo pito-pito herbal kapsul kaw at tumos buti ka. Pangutan na mo diha, ma'am, na mo pito-pito herbal kapsul diha, ma'am. Dayon pito-pito herbal Cofermex. Apilin na lang po dahil ninyo og Mimo Pro Plus para sa inyong anak. Ika-recommend gud nako ninyo ang Mimo Pro Plus. Digil mo magmahay anig makainom inyong anak ani. Bisag uwan, bisag bagyo, bisag init, di gud dali mataptan inyong anak og sakit sa tag-uwan o sa tag-init. Basta naka Mimo Pro Plus for kids. Daghan ni gud nakagamit ani Mimo Pro Plus sa tinuod lang. Daghan gapangita ani tungod kay grabe gud no. Sulit ang inyong hang 249 o 259 kay makita ganinyo yung anak ninyo nga himsog. Si Mimo Pro Plus ang bahala mga palangga sa mga kakulangon, sa mga panginahanglanon pang adlaw-adlaw sa inyong mga bata. Mga nagidan og 1 to 12 years old. Time na og Mimo Pro Plus for kids mga palangga. Mosulod na ang laing drama. Ay mughawa mga palangga. Balik lang si DJ Onyog ng Bayan. Stay tuned. Oh!

0: Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
3: Dear Kuya, malipayong pagpaminaw sa tanan. Sa mga nabinaw nining imong tulumanon sa radio, hinaot usap, abli ang inong kasing-kasing ugunohuna sa pagpaminaw diining akong sugilanon. Bayong adlaw usap di agadimo, Kuya Onyok. Itago lang ko sa pangalang Edward, 38 years old. Ani ako nagpuyo dinhi sa Kidapawan City. Apan sugdan ko kining akong sigilanon ni adtong ulitaw pa lamang ako, Kuya. Doon ako'y kalibin. Aro masabdan ba kining tanan? Ani ah, ang mga pangitabo.

0: be. Pagkabusog na be. Ayun, sige, pag inariyad na be. Mauwanta niyong mga babae, dili ba yun?
1: Uwag yung taon. Mauwa man ta. Dito dapat mauwa, bay.
0: Uy, bay. Kita ka na ba yun?
1: Asa man, bay?
0: Ano ba, oh? May babae na. Sige, sayo-sayo ba?
1: Asa na ka lang itom kay white, bay?
0: Oo. Matang. Ganyan na rin ko kabantay na niya, bay. Murag nangita yung nag-partner, bay ba?
1: Partner, good town eh. Ano paghirit niya kay? Di ta pwede yan, ha? Gwapa na nga, bay. Di niya naman agad na to.
0: Ha? Pag ato ng agdahon doon, bay, nga magtagay, bay. Kagat na, bay ba?
1: Ikaw? Gusto ka, agda, ha?
0: Ay, sa, ha? Adolo ko, bay, ha?
1: Oh, bay! Eh, pag binuang, bay ba?

0: Excuse me, ma'am?
1: Yes, sir.
0: Available ka, ma'am?
1: Yan naman, sir.
0: Kining, wamgun me ka oban ito, ma'am, baslamisa. Kami reduwa sa kong barkada na ko, ma'am. Basig, ganahan ka, ma'am. Sabay ka na, ma'am.
1: Seryoso ka, sir?
0: Oo, ma'am. Tira ako, ma'am. Tira akong kaoban, ma'am. Ito sa lamisa.
1: Ganang gwapo, sir.
0: Oo, ma'am. Wala yung gwapo niya. Tira, ma'am. Basi di nga, ganahan ka masabay na mo, ma'am. Libre na ka na mo, ma'am. Pulutan, tagay.
1: Sige, sir. No problem.
0: Ay, ma'am.
2: You found someone new.
0: Ma'am, si... Kung hindi, ma'am, si Edward. Ako din si Kukoy, ma'am. Nice to meeting you, ma'am.
1: Thank you, sir.
0: Ay, napagsira na ko, ma'am. Kukoy lang itawag ko, ah.
3: Ako sa... Ma'am, tawagan lang kong Edward.
1: Oy, salamat sa inyo, ha. Nga... Gi-invite ko ninyo din, hey. Bisan nga, karon rata nag-ila.
3: Walay problema, ma'am. Wamasadun may kaoban din, eh. Taga-diin din ka, ma'am.
1: Taga-Davao de Oro ka, sir. Edward. Taga-Davao de Oro ko. Then, nagtrabaho lang ko din, hey.
3: Mo ba? Unsay trabaho ni mo, ma'am?
1: Maulaw ka, sir.
3: Maulaw ka?
1: Bagho era man good ko, sir, ga gasulad ani nga trabaho. Nangyawat lang, sir, ba basin unya nga makapalitas mga gikinahanglan.
0: Kaya po'y trabaho ni mo, ma'am?
1: Gabaligag mani, sir.
0: Gabaligag mani. Amang mani na mo, ma'am, kayo mong palit, ah.
1: Lahi nga mani, sir.
3: Lahi nga mani? Oon siput, pasabot ni mo nga mani, ma'am.
1: Katugong naibuhok nga mani, sir.
0: mo na naibuhang trabaho na mo, ma'am, tigbaligag mani nga naibuhok?
1: Yes, sir. Pero, 1 month pa lang kapin ko din, sir.
3: Mau ba?
0: At ang pre. Sabi, plano na mabiradahan na pre.
3: Pag-ilong ko na good. Pag-respeto na good.
1: Bitaw, sir. Basin, ginahan mo mo avail, sir.
3: Avail, ma'am?
1: Bisan, kamong duha, sir. Mutabang sa kuha, sir. Barato ra kay sir, bisag tag 1.5 ng mundo ha, sir.
0: May kuwarta, ma'am. Gihurot na mag tagay.
1: Mau ba, sir? Pilar din yung kuwarta diha, sir.
0: Naway kuwarta diri, pero 600 diri. Imo diya, bay?
3: Naku, is kalibo diri, bay?
1: Okay rin na, sir. 1.6 mundo ha.
3: Sigurado ka, ma'am?
1: Yes, sir.

0: Bay, terong apa ngadungan ya, bay?
1: Hanap-hanap na mga lukong panglanto, bay.
2: Sige na.
1: Asa mga bay?
0: Ay, ikaw na sa babaw, ako na sa ubos.
1: Ah, porbida, ako na sa ubos, bay. Ikaw na sa babaw.
0: Napalitan niya.
3: Ako, di man ko magsupak og unsay gusto di mo, Edward. Ang ako lang ko, basta malipayon ka. Yun mo na.
1: Salamat pa. Nato ko'y sulti na mo pa?
3: Oh.
1: Namang kayo yung babae nga, akong na ila-ila pa ba? Then, medyo guwapa siya pa.
3: Abi ni mo, ayaw na kayo pabilian ng mga guwapa.
1: Pero, paminaw ko pa nga, buutan siya.
3: Aw, walay problema na basta buutan. Ang ako lang, malipayon lang ka. Anang imong hinigugman ni mo, aw, dili ko musupa ka na. Basta ka na lang yung babaeng tarong. Ayon ang babaeng ang mangingilan.
1: Sige pa. Salamat kayo pa, ha?
3: Ganun man, may babae ka na ba?
1: Wala pa man pa, pero hapit na.

0: Rinrin ang iyang pangalan, kuya. 29 years old. Dalaga pa siya. But I can't bring myself to sikog chat niya. Swim when I am na mag-hotel me. Dito, kuya, gibaligyan ako ang akong usa ka cellphone. Aron doon ako igasto, kuya. Lado kang Rinrin. Sabi ni mo, nadugay. Murag, ganahanag ako ni mo.
1: Seryoso ka?
0: Pagkalabihan ni mo.
1: Ansa?
0: Oo, ha? Rin, pwede ba nga? Muundang usat, ha? Pahuway o sa ta. Murag kaganina rata.
1: May istorya ka?
0: Rin, abin mo sa kadagang babae nga ako nakita. Murag ang imorgyo nga nang gitawag sa kong kasing-kasing.
1: Uy, pagsiro, uy. Naibog ka na ako? Pagtarong din ha, Edward, ayaw pag-ibog-ibog sa ko ah. Kabulo ka on si trabaho na ko.
0: Rin, gusto na ko baghoon ni mong kinabuhay ni mo.
1: Baghoon? Para unsa? Kalipay ka ni.
0: Pero mas nalipay ka ni mo.
1: Edward.
0: Rin. Gusto ko nga maakuti ka. Gusto ko nga maging kita. Gusto ko nga muundang kasi ang trabaho ni mo. Gusto na ko nga maplastara ka.
1: Edward ba? Makonsensya man sa tinin mo. Tinuod did ka nga nahigugma ka na ako.
0: Oo rin rin. Mahal kiti ka. Rin, higugma ako. Higugma ang usap kita. Salig ko ni mo. Akong gugma na rin mo. Hangtod sa hangtod.
1: Basta, ugsugdon ko ni mo. Kalinti na ang mga nangagi nga. Ingon ayaw kong trabaho. Pamatudan usab ko ni mga magbago ko.
0: Salamat rin.
1: Sige. Gisagot na ti ka.
0: Yes! Uy, o niyoga. Dako, kay kong kalipay. Na ikaw. Nagisagot kong rin-rin. Ibigin ko. Dito, gibago ko ang iyang kinabuhi. Ipaundang na ko siya sa iyang trabaho. Kanang giingon bito, kuya nga, malasugi. Hindi. Tigbaligya og balibuong mga mani. Kuyo niyo ka. Gida ako, sirin-rin dito sa bahay. Ipalailaw ko siya nga dito sa kong amahan. Naibog ka sa kong anak.
1: Tay, iyes, tay.
0: Buutan akong anak na kulang ka. Dili ka magmahay, anak. Oy, suwerte ako ni mo, Edward. Nakatunong kag babaeng gwapa. Sexy. Coca-Cola buddy. Perfect.
1: Salamat, tay.
0: Sige pa. Ihawa tong manok pa kay mayroon may pod nga makakaon si Rinrin sa manok Bisaya.
1: Yes, paborito kinako na.
0: Di nina tayo magpuyo. din ako gusto nga muli pa ka sa inyo. Huwag labas na lang din ako gusto nga. Mabalik pa ka sa mong trabaho. Din na ka sa bahay. Bayoonte ka. Ren, sayod ko nga nawili ka sa mong trabaho ni mo. Gusto ko nga mag-live-in na ta. Gusto ko mag-binyo na ta.
1: Unsa?
0: Yes, Ren. Ren, mahal tika. Pinangga tika kayo. Andam na ko ibuhay sa kong kagulingon para ni mo. Ren, mahal na mahal kay tika. Dito ko yan nagsugod na nag-live-in me ni Rinrin. Humanian ako yan. May abot ang duwa katuig na mong pag-live-in. Si Rinrin nag-pels siya. Gignan ko si Rinrin nga muntang na sa og-pels. Dugan na akong hinanggaw ni Rinrin. Gusto ko nga mag-anak naming duha. Apan si Rinrin dili mo sugod. E dili pa daw si Rindy nga mo atiman og bata. Gusto pa daw siya nga mo abag gani ka nako. O gusto na niya nga siya ra ang pirminti na ko atiman. Gusto pa daw siya nga makalaglaag maming duha na walay babelo way anak. One and up than me, og 2 years. Kawag yun, mga anak. Gusto ko nga magkaapo na mo. Inood yun na. Gusto ko ha. Namuundang na nagpilis ng ibang asawa ni mo. Kay nagtuo ko. Na kanay imong asawa. Miundang na anang iyang trabaho. Unsibot, pasabot ni mo ma. Oy, dili lang si Ingon nga pagpanghilabot ha. Ang imong asawa ni mo nakita ko mibalik dito siyang trabaho. Mibalik ma? Awa. Unsa pa abinin mo kung unsa ang iyang naagian nga trabaho nga iyang naandan, mubalik kihapon na. Pero ma, nisaan siya na kung unsa nisaan? Tanawa na yung mga asawa dito. Niingon siya na ko, ma, balay rin ang itrabahoan. Unsa balay? Balay sa dating ang itrabahoan ng puno o mga babae. Toa dito. Gibaligge na po ihang mani. Mani nga balhiboon. Maudi ay nga. Maagyan. Maagyan nga wa na siya nagpabuntis na din mo. Wa siya muundang ari ihang pels. Kay ihang gusto, mubalik siya sa ihang naandan nga trabaho. Kadaghan bag mga mga nanggiinom din eh. Oh, tuas rin rin. Nakiksabay o inom anang mga lalaki. Tinood din eh. Tinood din ang giingon ni mama. Hindi ko na lang sa disturbo na. Magpaabot na lang kung nga mauli isa sa bahay.

0: Kumusta ka? Gamingaw ko ni mo. Doon sa kaoy. May problema ba, ha?
1: Ikaw. Si problema ni mo. Kalunibali kasi mong bisyo.
0: Unsa? Bisyo?
1: Rin. Giapasti ka. Wata ka disturbo, ha? Hindi kong gusto maulawan ka. Nagtuo ko nga rin. May undang na kanimang trabaho ni mo.
0: Sorry.
1: Rin.
0: Pasailo ako. Gusto ko o kwarta. Hindi ko gusto magsaligdang ni mo.
1: Rin, kaya ta kabuyoon. Gusto ko nga mabago ka na.
0: Dili na ko kaya baguhon akong kugulingon ko. Ako'y kwarta o ako'y income.
1: Di ba ni-promise ka na ako?
0: Sorry! Pero pasilo ako. Muna'y kalipay na ako. Giig na natin ka. Giig na natin ka, Edward. Kalipay ko ni. Huwag masakit, Andra ka.
1: Kuya Onyog! Dako ikong pagmahay. Human sa tanan. Gatabang na ako ang dunia. Human sa tanan. Ako mga pagpaningkamot para niya. Gabaliw wala lang niya kaya. Dibalik sa siyang bisyo. Dibalik sa siyang trabaho. Ipasagdan ko siya. Bisan sakit para sa kumpart, kuya. Kuya Onyok, angay ba na ako buwagan? Angay na ba na ako biyaan si Rindrin? Palihog tambagi ako. Unsi akong buhaton, kuya. Daghan, ug dagang salamat kay mo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako po si Rachel Royo, 23 years old na po ako at isa akong frontliner ng Imus Cavite. Noong hindi pa po ako nagtitake ng Magnum C, mabilis po akong mahawaan ng sakit tulad po ng ubo, ng lagnat at lalo na po ang COVID kasi 2 times na po akong naging positive. After po nun, ay pinatry po sa akin ni tita yung Magnum C para daw po makatulong palakasin ang aking immune system. At malaki nga po ang natulong ng Magnum C sa akin kasi 3 times a day po akong nagtitake ng Magnum C. Ramdam ko rin naman po na malaki ang natulong sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Magnum C dahil naging malakas at matibay po ang aking katawan. Muli po, salamat po Magnum C.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In ana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C, mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ug para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-58-18. Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
5: Ako si Christine Joy Albino, 26 years old, tagalyang Surigao del Sur ug isa ka businesswoman. Before nga wala pa ko nagtake og Magnum C, nabantayan gyud na ako akong lawas nga dali ra kaayo kapuyon ug dali ra kaayo ko masakit. Ug ang akong period is irregular. Then kadtong nagatake na ko og Magnum C, dili na ko dali kapuyon, dili na ko dali masakit ug nibalik na pud sa normal akong period. Mo nang dako kaayo kog pasalamat nga niabot si Magnum C sa akong kinabuhi kay daghan kaayo siya good benefits nga na hatag sa akong kalawasan. Busa sulay na ninyo kay makapaboost pud ni siya sa atong immune system labi na sa panahon nato karon nga uso ang sakit. Daghang salamat Magnum C.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In ana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, nakadawat og prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa QAsia og Golden Globe Award ni atong milabang tuig. Ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga i-follow ang health protocol, kinahanglan usab nga pakusgan ang atong immune system. Ilahang giendorso ang malunggay nga mahimong kabahin sa atong dieta aron boosted kanunay ang atong resistensya. Isa sa hinungdan nga namugna ang Magnum C aron matabangan ang katawhan nga malikay sa mga balatian labi na niining COVID-19. Isa sa diha, makatabang sab ang Magnum C sama sa mga hubag-hubag, bukol o cyst, cancer, pagpangluya, problema sa baga, daling hangakon o maluya, labad-labad sa ulo ug pagkahalap sa mata. Ang pagmintinar sa Magnum C dakong tabang usab sa mga constipated. Ang Magnum C aprobado sa FDA. Ang Magnum C available na sa inyong mga suking butika.
0: Magnum C, the most nutritious food supplement.
6: Ako si Lolit Agustin. Na-diagnose ko itong 2018 of type 2 diabetes mellitus na kung diin ang ako ang blood sugar ni abot o 350. Nagsugod kog inumog Magnum C o niya 300 as ako ang blood sugar na himo na lang kini nga 120. Pati ang ako ang vision naghinahinay pagkatinaw tungod sa Magnum C.
0: Magnum C.
3: Para hindi magsisi,
0: mag-Magnum C.
3: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa ubang nga mabutika nga duol sa inyo.
0: Magnum C.
1: Gitay ko og Magnum C. Natabangan ang akong panglipong-lipong. Dako gid kay nabang si Magnum C sa ako, labi na ako working ma'am ko. Salamat Magnum C.
0: Magnum C.
3: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa ubang nga mabutika nga duol sa inyo.
4: 1022.
2: That time check was brought to you by
7: Governor Engineer Raul Mabanglog.
2: That time check was brought to you by
7: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.

0: Pati man ko sa radyo nga ang Magnum si makaayos sa tanang balatian, nagpalit ko musiyos kaluoy sa Ginoo. Huwag yung pagpasalamat sa Ginoo nga ang Magnum si huwag yung nakaayos sa akong balatian. Kung katong mga tao, pa nakasulayan na yung Magnum si tulay na mukay, nakatisting ko sa akong balatian na naayog yun. Epektibo pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum si the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Monte Vista Davao de Oro, Farmacia Monte Vista, GGM Pharmacy, Three Kings Pharmacy ug BLR Pharmacy.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
8: Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
9: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Isang mapagpalang araw Pilipinas, welcome sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. This is Dr. Glenn Sanico, ang iyong partner sa kalusugan at kagalingan. At ang WhatsApp Doc topic natin for today, it's all about the essential nutrients na needed natin sa araw-araw. Ito yung carbohydrates. O ano ba ang kahalagahan po ng carbohydrates, no? At minsan nagiging negative ito sa karamihan dahil one of the root cause daw ng diabetes is too much consuming of carbohydrates. Tama nga naman.
6: What's up, Doc?
5: Alam niyo po mga kamakabuhay, ang carbohydrates ay tinatawag po na carbs. Isa ito sa tatlong pangunahing macronutrients na kailangan ng ating katawan upang mabuhay at maging malusog sa araw-araw. Kasama dito po ang protein at fat. As we talked previously, yung mga kahalagahan nito. Ngunit ang carbohydrates ay isa sa pinakamabilis at pangunahing pinagkukunan po ng energy sa ating katawan. Kapag kumain tayo ng mga pagkain may carbohydrates tulad po ng kanin, tinapay, prutas, ito ay binabago ang ating digestive system para gawing glucose. Isang uri po ng asukal na ginagamit po sa ating katawan bilang isang fuel. Ang glucose ay napakahalaga sa ating selula, lalong-lalo na sa ating muscle cells, nerve cells, at utak. Sa katunayan, ang ating utak ay umaasa lamang sa glucose para maging functional ito ng maayos. Now, gaano ba ito kahalaga ang carbohydrates sa ating katawan? Hihimay-himayin po natin. Una po dyan, the carbohydrates is the source of energy. Ang pangunahing tungkulin po ng carbohydrates ay nagbibigay po ng instant energy. Kapag kinain mo ang isang saging o kanin, madali itong naita-travel sa dugo bilang isang uri po ng glucose. Ang glucose na ito ay pinaprocess po ng cells gamit po ang insulin para makalikha po ng energy. You know what? And every 1 gram of carbohydrates, that is equivalent of 4 calories of energy. Ito ang dahilan kung bakit mas energetic tayo kapag may sapat tayong kanin. Kapag kulang, parang wala tayong gana, madali pong nahihilo at lagi pong napapagod. Pangalawa, brain fuel. Hindi lang sa kalamnan na ginagamit po ang glucose, kundi pati na rin sa utak. Ang brain po natin ay nangangailangan po ng mayigit po lang ng 120 grams of glucose bawat araw para gumana po ito ng maayos. Kapag kulang po tayo sa carbohydrates intake, maaaring makakaranas tayo ng mental fog, irritability, poor concentration, memory lapses. Kaya kung ikaw ay isang estudyante, nagtatrabaho o kailangan mag-focus, dapat siguraduhin may healthy carbs ka sa iyong pagkain. Number 3, muscle protectors. Kapag hindi sapat ang carbohydrates sa inyong katawan, napipilitan po ang katawan na gamitin ang protina para sa enerhiya. Ito yung tinatawag nating protein-sparing effects ng carbohydrates. Kung wala kang carbohydrates, ginagamit ang muscles protein para sa fuel. Ang resulta, muscle loss at fatigue. Kaya sa mga nag-exercise dyan o nagpapalaki ng katawan, mahalaga ang tamang carb intake para hindi masunog ang muscle mass. Number 4, it helps digestive system. May mga carbohydrates na hindi po natutunaw. Tinatawag itong fiber. Ang fiber ay tumutulong sa regular na pagdudumi, pag-iwas sa constipation, pagbabalik baba po ng cholesterol, pag-control ng blood sugar. May dalawang klaseng uri po ng fiber. Ito yung una, ang soluble fiber na natutunaw po ito sa tubig. Tumutulong po ito sa cholesterol at blood sugar. Just like oats, apples, and carrots. Insoluble fiber naman na hindi po ito natutunaw, pero tumutulong ito sa bowel movement. Just like wheat bran, whole grains, and gulay. What if kung kulang tayo sa carbohydrates? Ano ang mga posibleng mangyayari? Pero bago natin sasagutin yan, let's have a short break para sa konting paalala po ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Sa bawat araw, mas magaan ang loob mo dahil alam mong may kasama kang natural na panangga laban sa mikrobyo para sa proteksyon ng pamilya mo. Mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Tunay, puro at subok na panlaban sa mikrobyo. Hindi pa huli ang lahat sa iyong kamakabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
5: Alright, so mga kaka-tune in lang, welcome po sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At diretso po tayo sa ating tanong, what if kung kulang tayo sa carbohydrates? Ano ang mga posibleng mangyayari? Ito yung tinatawag nating hypoglycemia, ay isa itong uri po ng kondisyon na kung saan mababa po ang glucose level ng ating katawan. Pwede ito magdulot ng panghihina ng ating katawan, pagkakaroon ng mental confusion, pagkahilo, pagpapawis, hindi makapag-ayos ng concentration, pananakit po ng ulo, pagkawala po ng malay sa matinding ka. So, ang matagalang kakulangan po ng carbohydrates ay maaaring magresulta po sa ketosis, kung saan ang katawan natin ay gumagamit po ng taba para sa enerhiya at naglalabas po ito ng ketones na maaaring makakatulong sa ilang weight loss goals, gaya po ng ketogenic diet. Ngunit, kung hindi maayos ang pagkagawa po nito, pwedeng makakasama ito sa bato o sa ating kidney at pati na rin sa ating atay. Now, the question is, ano nga bang epekto kung halimbawa sobra ka rin ng carbohydrates? Kung kulang, ay naku po, may problema dyan, di ba? Kapag sobra rin, delikado rin. Kapag sobra ang pagkain ng carbohydrates, lalong-lalo na sa mga refined carbohydrates, tulad po ng soft drinks, cakes, instant noodles, mga matatamis na mga inumin at maaaring pwedeng mangyari ito sa iyo. Just like for example, ang pagtaas po ng BMI o body mass index niyo po or obesity, pagdagdag ng timbang. Kapag mas marami kang glucose sa katawan kaysa sa kinakailangan mo, ito yung naiimbak bilang isang uri po ng fat or taba. Lalong-lalo na kung kulang ka sa physical activity. Halawa, type 2 diabetes. Ang sobrang carbs, lalong-lalo na sa refined sugars, ay nagpapataas po ng blood sugar. Kaya kung paulit-ulit po ito, nagkakaroon ng insulin resistance, napapagod po ang pancreas na maglabas po ng insulin at siyang simula po ng type 2 diabetes. Number 3, metabolic syndrome at fatty liver. Kapag sobra ang glucose na iipon po ang katawan, pinoproseso ito ng atay at ginagawang triglycerides na maaaring magdudulot po ng fatty liver, hypertension at iba pang mga metabolic diseases. Kaya tandaan, hindi lang po fat ang dapat nabibigyan ng pansin. Kinakailangan din also na balansehin ang carbohydrates ng ating katawan. Kapag sobra din also ang carbohydrates sa ating katawan, it may cause also to decay. Ang matatamis na pagkain ay nagdudulot ng bacterial growth sa bibig na siyang sumisira sa enamel ng ngipin. Panglima, inflammation at low immunity. Ang sobrang sugar ay nagtitrigger po sa inflammatory molecules sa katawan na pwedeng magpapahina sa ating immune system. Mga uri po ng carbohydrates intake. Please take note ha. Number 1 is the simple carbohydrates. Ito yung mga carbohydrates na madaling tunawin ng katawan. Mas mabilis tumataas po dito ang mga blood sugar. Madalas din silang nagiging kulang sa nutrients or this is what we call undernutrition. Just like for example, like white sugar, soft drinks, candy, cake, donuts, white bread or white flour. These are the simple carbohydrates. Take note, simple carbohydrates. The disadvantage is mababa po ito sa fiber. Mataas po ito sa sugar. Empty po ang calories nito kaya nga tinawag na undernutrition. Mataas po ang chances na magkakasakit po kayo ng diabetes and other metabolic diseases and even mataas din ang chances na magkakaroon po tayo ng obesity. While on the other hand, this is what we call complex carbohydrates. Ito yung mga good carbs na may mataas po sa fiber nutrients. Mabagal silang i-digest kaya steady ang energy release. Halimbawa na lamang, brown rice, no, oats, kamote, mais, whole grains, legumes, munggo, patani or beans, no? Ang pinaka-advantages naman nito when you eat this kind of complex carbohydrates, mataas po ito sa fiber. Mataas ito sa vitamins and minerals. Napakalaking tulong also ito para balansahin po yung ating weight o ang timbang po natin. Sinusuportahan po ang ating digestion at heart health. Pinakamagandang pagkain na may healthy carbs na dapat idagdag natin sa ating dieta para makuha po natin ang quality of carbohydrates. As I mentioned earlier, no, you can start eating like brown rice, no, kasi mataas ito sa fiber, better for a blood sugar. Oatmeal, soluble fiber and heart friendly. Kamote or sweet potato, may beta carotene at slow-release carbohydrates ito. Pumili ng mga natural, whole foods, fiber-rich carbs para mas masigurado na malusog ang ating katawan, masiglang utak at malakas ang resistensya. Well, let's naabot kamay, di ba? Kaya kung gusto niyo pong mas marami pang malaman sa health tips at natural remedies, tutok lang po lagi tayo sa ating programang The EX sa Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Ang programang nagbibigay po ng kaalaman, inspirasyon at kalusugan para sa bawat Pilipino. Sama-sama po nating harapin na mas malusog na bukas. Tandaan, whatever you do, do it for the glory of God. 1 Corinthians chapter 10:31. Mag-ingat po kayo at lagi nating piliin ang kalusugan para sa sarili, pamilya at para sa Diyos. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico. Maging happy, healthy and blessed tayong lahat.
4: EXL Makabuhay Health Hour. Health
1: Hour. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, mabalik pagali ko uma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na ko po ang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom ng mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapso, sa kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go?
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Farmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.

kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: number one.
1: This is FMR.
2: Ang lupet!
3: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Hello, nimo diha ka makabuhay. Welcome na usab sa atong tulumanon sud sa 1 hour. Dasud sa 1 hour, di ba? Magkuyog tagmakaton sa daghang mga butang, syempre, and manambag tataod-taod lamang sa atong istorya ng atong i-feature sa atong tulumanon. Manambag ta sa tambagi ko, Lady Batod.

0: Dili kagid unta angay nga muanhi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sab ang mga bintana ug pultahan. Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kung muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kung may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinali. Iyang kauban lang sa kanya na nakasiguro ko. Eh, dili!
0: Siya si Sender Mayani. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Huwag yung maka-explain na nang gugmaha ko, no, kayo. No words man daw can express how much he loves her. He loves her? He loves her not. Ganon. Pero din sa tong tuluman nun, kamakabuhay, sure gyun, ma-explain na to. Ginatawag na to, unexplainable. Nga satisfaction sa mga information. Nga itong idalit sud sa kaoras di para nimo kamakabuhay nga makatoon ka sa matagbutang na nai connect sa health, sa atong panlawas, labaw sa tanan, sa atong mga produkto nga di ako kay katabang, sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ng bonggang-bongga sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Pagising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusahan.

0: Hello, hello, hello, hello! Kamakabuhay, welcome again sa to ang tulumanon. Pagkasawa na to, sunsaw sa kaoras. Sila to, nakadili ka matagbaw niha. Kanagay, you always ask for more mag-soft drinks. Pero ipadapli ng soft drinks, sila kayo sa atong lawas. Mas makaayo pa ng love life, pasahin nga masakitan ka kaysa mag-soft drinks ka. Makabuhay day ka, makabuhay. Yung saman ng oras ni mo di akaroon, samtang yung maghihimong background, ang tambagi ko, Lady Batod, aba naman. Sa gihapon, and always and forever, kahimso gihapon, ug kabaskog sa panglawas. Kana mo yatong kanuning iampo sa labawang makagagahong. Ako di ay si Lady Batod. Again, magkuyog tasod sa sakaoras, uban sa tong tuyog tumong, good health karon ug mapuhon, ug hangtod nas umaabot pang mga panahon. Siyempre, daghang gyapon at isgutanan, kabayan sa panglawas, katulad ng sinabi ko kanina. Ug ingon man sa itong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, sa EXL Makabuhay Plus. Oh, well, well, well. Laing adlaw na usap ka, makabuhay. Ang ato pa nagkuyugan, usa ka oras lang sa atong tulumanon. Today, ni Ana, ang sumpay sa revelation sa itong sender nga si Mayani, ang ikaupat nga yugto, kung chapter 4 sa iyang revelation. Are you ready? You are so ready indeed. So, sa pa ba ito langanan? Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Lady Battle, pinilit ko pong huwag ma-stress sa sarili nilang banta laban sa akin. Ang pinanghahawakan ko noon ay ang aking ama, na kahit tila ayaw niya sa akin, pero hindi niya pa rin ako matiis. Kahit pasakit lamang ako ng ulo sa kanya, dahil bigla nga ang aking pagsulpot sa buhay niya. Hanggang sa nangyari nga ang aking inaasahan doon, Lady Batod, natanggap ko na ang unang sustento at allowance mula sa aking ama.

0: Congratulations, Day! Mayani!
1: Dagang salamat, Noy Nugnug.
2: Happy kay na si Mayani, Noy.
0: Nakita ko, bitaw. Ug deserve ni mo ning tanan, Mayani, kay anak ka man sab ni Sir Drigo. Maikog man gani ko ni mo.
1: Nga na maikog ka man ako, Noy.
0: Kay di ka man gustong tawgon og ma'am. Di ba nga gusto nga magpatahod og ma'am. Nga kung buto na unaon, agawon ko na baya sab ikaw.
1: Noy, ayaw na guna-una, ah. Gamay butang rana. Gawas pa, mas ganahan ko kung tawgon ko sa kungan nga Mayani. Oo, inakain ng magmamam, uy. Problema ko gihapon ko. Ug dili mahitabong mausab ko tungod sa kwarta sa akong amahan.
2: Ingon gyud na niya na si Mayani, Noy. Dili man siya hilas, bugod.
0: Mailaman bitaw. Maldita kay magkamaong usukol pero reasonable.
1: Korek ka dyan, Noy Nugnug. Perting korek ka.

di ba, Tod, nakakatuwa naman dahil sa bahay ng aking ama, merong mga katulong na malapit ako sa puso nila. Di bali na kung sariling kadugo ko po ay malayo ang damdamin sa akin. Ang mahalaga, Lady Batod, ay may naniniwala sa akin bilang isang mabuting tao.

0: Nakuratan ka sa daghang kwarta nga gihok-hok mo sa kong anak unsa.
1: Lo, sir.
0: Abusada kang dako, himao ka ba ini? Human mo madawat ang sustento o allowance karong buwana, gilibot mo dayon ang tibuok syudad. Nagwaldas ka, namalit kag bisan unsa. Ha, tungod sa imong kaignorante o kaoportunista, wa ka na maghuna-huna nga wa pamunitan ni Drigo sa kalsada ang mga kwarta. Iyang hinaguan, gipatuluan sa sigot. Pero ikaw, yano lang may gasto sa tanan?
1: Ngano? Kinahalan pa ba dahil ang ipananggit ko ninyo kung unsaon sa paggastos ang kwartang gihatag di rin ako?
0: Ang
1: kwartang gihatag na di rin ako, ako na. Ako na ang tag-iyan. Unya, ipaibaw ko pa ba ninyo kung unsaon ko sa pagwaldas ang tanan? Ayaw ka balaka. Gipamalit ko sa mga mahinundanong butang ang kwarta. Ang importante, dili ko drug addict.
0: Unsa? Wa ko makauyon sa pagtubag-tubag mo kang papa. Wa ko mahimuot sa gibuhat mo mayani. Sa sunod, minor-minori ang imong kamaldita. Sa sunod, pagbaton og kaikog, mauaw ka man lang sa pagtubag ug unta makamao kang upaubos ug mudoko na lang.
1: Bisan giinsulto nako.
0: Bisan pa kung gipakauawang ka. Kini aka sa among poder. Ikaw ang mag-adjust diri namo. Dili kami diha nimo. Busa utang buot. Know your place. Sayra ang imong lugar sa among kinabuhi. Kay dili ko mo misugot kung anhi ka tipon og puyo sabay mo take over ka na dayon sa paghawd-hawd dinhi nga murabag ikay nagpabarog ining baya o gipakaon mo lang kami sa imong kwarta. Kay dili ka na tinuod og dili ka na mao ang istorya.
1: Pasaylo ako pa. Pero ayaw ka balakan. Klarohon ko lang sab. Wa ko malipay nga ikaw ang ako na himong amahan. Wala ang sab ko'y nahimo. Unsaon, wa man ko makapili o ginikanan. Labaw sa tanan. Kung nakahimo pa lang da ikaw sa pagbabag, gibabagan ko unta ikaw sa paglugos mo kang mama. Dili unta ko mahimong bunga sa kaloog.
0: Mayani.
1: Mokin ang presyo nga bayaran mo sa imong gibuhat. Ako ang konsekwensya sa kaloog nga gibuhat mo sa akong inahan.
0: Wa ko sa lugosa. Dili ka na tinood nga istorya.
1: Giangkon mo ang iyang lawas nga supak sa iyang kabubuton. Unsa may tawag ana?
0: Mayani.
1: Dako kag utang. Ayaw kalimot. Kining demands ko nimo kuwang kini aron mabangon mo ang kadungganan sa akong inahan ug kabayran mo ang pag-abandonar mo nako sod sa daghang katuigan. Iso kay nga tong bida, nga tong sender. Uy, musukol, mutubag yun. Good night time, no? Well, okay man na, no? Pero depende sa tong kaatubang. Unya, depende po sa tong isulti. Kaya dili sa tanang higayon ang atong freedom of speech ato nalang gamiton. Kaya usahay, magiko-hiko sabta, magpanuko sabta, no? Again, depende sa tong kaatubang. Nagigya po tayo ihatag nga, bisan jutay na lang nga consideration. Anyway, siya man na, di man akita, laban lang. Kamakabuhay o nagikadahog na pa lamang sa chapter 4 sa revelasyon ni Mayani ang ato nabati. Mamalik dahin taon niya human sa pipila ka mga painomdom kay napay sumpay. Napay ikatulo katapusan nga tipakang aparte sa chapter 4 sa iyang kaagi. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
4: Pinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Rosalie Alparo, 55 years old, Coronel City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang akon nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining akon nga kamot. Bukog panit init. Mahikapan ko na ang akon nga tinae tungod sa kanipi. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akon mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay. 3 times a day, 2 cups. Sol, tubong o himsog ng akong lawas, makaobra na ako, makapanilig na ako, makapanglaban na ako.
5: Makabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Labang!
7: Sama na sa gibuhat ka makabuhay ni Rosalie Alfaro. Siyempre, diba, 3 times a day niyang gitumarang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip iya ang dietary supplement kana kay naman siya gipamati sa lawas. Kanang dili na siya yung nanaka-healthy ba? Pero misalig siya sa atong kapsula, o gihimo niyang iyahang partner everyday o yung food supplement o inanay sabgami, okay na ang yung paminsar sa yung lawas, diba? Kaya tungod makabuhay nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement, dagan kay mga ingredients gigiusaan na everyday ginako ng balik-balikot sa pag-istorya. Oo. O kinalamutuo ka, kana tungod kay kamatuoran lamang ang akong gisulti, nga daghang kay ingredients nga giusa lamang ang atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. O usa na diha sa mga ingredients nga makakuha tag bonggang-bonggang benepisyo, alang sa atong lawas mo ang neem. Na yung mga benepisyo na nga makaayo kaayo sa atong lawas o dili lang ka na makaayo pagyod sa atong skin. O diba? Naglaom ka ba nga makaayo sa skin ang neem? Oy, halos ang tanan ka makabuhay. Doon ay mga minor skin issues. Na yung mga diferensya ba, mga flaws? Kaya na yung mga gipamati sa skin. Kung saan akong skin, oy, mura gagaspang. Skin ako nagibutoy-butoy. Skin ako kay uga. May naana ba? So, sa napulo ka bukang mga tao siguro, na ay siyam diha. Nga na ay minor skin issues. Ganon. Kanon, kung imong hugasan or magbanlaw ka, maligo baron, mag half bath, baron ka sa imong kalawasan, gamit ang neem, aba mas mamahimong hinlo ang imong skin.

0: search kamakabuhay ang pagkaon mismo sa dahon nga malunggay or kanang batan-on o kanang linghod nga liso. Safe pud na. Unya ang dahon ana, ang extract ana made from powder and water, makatabang po na sa itong panglawas o safe gihapon, walay delikado. Kaya kung delikado pa, dili na ma-appeal. Isip 17 or isa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo nang sama na ko, inom na! Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
1: Lady Bato.
0: Huwag karon sa sumpay sa ikatulo at tapusan nga tipaka ka makabuhay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani sa chapter 4 pa lamang. Avti karon na dayon din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: batag wala akong planong insultuhin ang aking ama noon. Pinakaiingatan kong huwag makapagsalita ng kabastusan at makasasakit sa kanya noon. Pero kinailangang maibulalas ko ang lahat ng yon dahil siyang nararapat. Nais kong malaman nilang lahat na hindi porket anak ako sa pagkakasala at sa dati nilang kasambahay ay yuyurakan na lamang nila ang pagkatao ko katulad ng ginawa nila sa aking ina.
1: Nakita ko si Abon, ang imong magwang bayot. May kaistorya sa cellphone dito sa kilid sa swimming pool, mayani. Ingon sa may gisugo siya.
0: Banjo.
1: Magamping kita. Labi ka na, mayani.
0: Ha?
1: Tingaling sama sa mga drama sa radyo o sa pelikula ba? Basta dili mauyunan ang bida, buhaton ang tanan sa mga kontrabida, maabog lang ang bida. Bisa na pagbugna o krimen, mahanaw lang sa ilang daan ang bida.
0: Nagduda kang may gisugo si Abon? Aron ipapatay ko?
1: Ha?

Unsa ba ka nagipanulti mo, Mayani? Posibilidad, abon. Are you crazy? Isimbali ko ni mo ka ng pangunanahan. Kung tinuod ang isulti ko, ingon ka na ni anak kalisperado? Buang ka ba nga kaugalingon mong igsuon imong ipapatay kay dili mo madawat nga midominar ko dinhi? Shut up! Dili ko ingon ni ana, ha? Ug wa ko'y planong mansahan ang ako mga kamot sa imong dugo, baga kag nawo. Siguruha lang nga wa kay daot ang plano batok nako. Kamo sa imong apuhan. Kaysa higayon nga husto ko, dili gihapon kamo magmalipayon. Nasultihan ko na si mama bahin ining akong katahap ug ang uban ko pang relatives kang mama nga side. So in kaso may daotang mahitabo nako, kamo sa imong apuhan ang suspect abon. Oh, Mayani!

Lady Bato, natatakot din ho ako kahit napapaano noon. Kahit pasabing halusinasyon ko lamang ang lahat. Pero malaking posibilidad din kasi yun. Kung kaya't nag-iingat ako at naghahanda rin ho ako. Defensive pa nga ako, Lady Bato, dahil sa tuwing kaharap ko silang lahat, lagi kong inuulit ang maaring mangyari. Kaya po naman, Lady Batod, ang aking ama mismo na rin ang nagbabala sa lahat sa bahay na huwag umanong gumawa ng kasamaan laban sa akin dahil siya ang makakaaway nilang lahat.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mong nabati, ang kinitibok ang chapter 4 sa revelasyon ni Mayani. Again, wapang mi-ended to, napay dagang sumpay. Sayang kaagi, pero mamalik din taon niya, no? Human sa pipila ka mga painom, dam sa masatong naandan kay mag-stalk pata, atong isgutan o glakbitan ng atong nabati, ang kinitibok ang chapter 4 sa kasaysayan ni Mayani. Okay? Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
4: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertig bahua. Bilakabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa watip. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus sa pamahaw. Duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
5: Makabuhay.
6: Excellent health, excellent life sa EXL Labang.
1: Dagang salamat Lunila Marquez, Lunila Marquez. Ayon, diba nga kaguol kaayo ng kananakay balatian, especially sa imuhang dughan, ikaw nga babae, diha, kanang breast cancer, murag uso kaayo ba no? Maningon uso, pero kanang murag daga ng mga ihap sa mga kababayanan nga may experience ana, kanang naiuban niya mga batan, no pa 20s pa, 30s pa, kasagara na sa 40s na manginana, no? Unya, mo ingon rabadayon nga kanang, yun yung magpakemo, murag na okay na, Yung mo ingon na dahil cancer-free na daw. Kunya pa kasunod yung mga panahon or katuigan mo balik. Maragog na hitabo ni katong singer nga sikat kaayo si Olivia Newton-John. Naman siya breast cancer. Tapos na i-treatment kag ipahitabo. Na okay na siya. Pero paglabay sa pipila ka tuig mibalik og mao'y nakapatay kang Olivia Newton-John. So dili kinahanglan nga kung unsa may imong bation nga uncomfortable sa imong kaugalingon ka makabuhay. Nga imo dayon pasagdan kay murag okay ra madadara, digilin ana. Kinahanglan nga imo hagyong hatagag focus sa imong kaugalingon. And syempre, kung naa kay gibati karon all the more nga kinahanglan mo inom ka sa atoang EXL Makabuhay Plus capsule, isipin mo ang dietary supplement. Kung naa kay maintenance nga tambal, ay lang pug biyahe. I-partner na lang. Diba? Anyway, dili ka magmahay sa atong EXL Makabuhay Plus capsule ka makabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients. Ug ang matag usa ka ingredients dai mga daghan ka ay mga benepisyo nga ikahatag sa atong panlawas. Ug usa na diha sa mga ingredients mao ang guyabano. Diba? Naay health benefits ang guyabano. Ang tibuok o ang usa ka buo nga guyabano ka makabuhay naanay 83% nga fiber nga gikinahanglan sa imuhang lawas. Diba? Nga girekomenda nga imuhang ikutawga ng ikonsumo sa tibok adlaw. Kanong murag allowance ba of fiber? Nga vital nutrient na para sa digestive health. May nagpadangat din sa iyang text, miingon nga, sige kuno siya og kiningkabag. Kanang sige kabutdan sa iyang tiyan. Kanang constipated siya kanunay ba? Maunay rason actually, kanang constipation nga dili ka regular magpupo. Unya dili ba maayo nang dili ka regular magpupo. Kay good luck sa gyud sa colon cancer. Mga ana. So para ma-okay ang ato ang digestive system, ang atong mga panunaw ka makabuhay, kinahanglan nga gyud ay fiber. Og usa sa source sa fiber mao ang guyabano, di ba? Unya anti-carcinogenic pod dunay ingon ana nga matang sa epekto ang guyabano sa atong lawas. While ang kasagaran ng mga research limitado lang sa test tube studies sa makabuhay, ang guyabano mahimong beneficial food, beneficial para matabangan tanga batukan or kung wapadiha, malikayan ang bisan usang matang sa cancer. Usa ka pagtuon ang gipahitabo unya mi pagawas bilang nadiskubrihan nga ang guyabano, extract maka-reduce, makapakunhod, makapaubos ba sa size sa breast cancer tumors. Unya, ang guyabano makapatay sa cancer cells. Dili mo katag, dili mo dagan, dili mo lamay. Ang ikaduhasan nga pagtuon na diskubrihan po nila nga ang extract sa guyabano makahunong sa pag-form sa cells nga leukemia. O diba na ko kay kag ma-avail nga kaayuhan sa pagkonsumo ni mo guyabano. Ug ang guyabano usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Muinom kita niya na everyday isip atong partner sa pagkinabuhi sa makabuhay isip ato ang dietary supplement.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-baligan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
6: May buhay! Sa makabuhay!
1: Dagang salamat. Ako lang usbon sa pagsulti ka makabuhay. Nga wala kay angay ng una-unaon, wala kay angay ng kabalakan, wala kay aning kahadlukan. Dili alarming. Kung ikaw mo switch ka na, gikan sa imong naandan nga kape nga ginainom ni mo everyday, nga makapasugmat sa bisan-unsang mga balatian nga naa ni mo diha. Saka ang imong reflux imong acid, mutukar imong acid kay acidic kan dako magpalpitate ka kanang kasagaran nga kanang mo inom kag kape. May mga tao nga daghan kay ihap ana nila nga magpalpitate imo inom og kape nya kay badlungon man kay magkape man gyud kay di makompleto ang adlaw di ka kape kay uban ya kalima sa sakado mo kape. Alaw ay coffee is life na gyud na bahalag bawal kuno basta kay mo kape gyud. Ngayon mag-antos man ka ana ka makabuhay nga though na-satisfy ni mo imong craving sa pag-inom og kape pero daghan makagmutukar din sa mga kaugalingon. Uncomfortable man kaya na di ka kakonsentrate ni mga gimbuhaton. Mag-switch ka na, balhin na, og mag-inom na ta. sa EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 pa kabuok ingredients. Og ang matag-usa ka mga ingredients na ay kaayuhan nga mahatag sa tumpang lawas. Usa na riha ang psyllium husk o ang ginatawag natog ispagula. Ganon. Makaayo na kung ikaw diha nagkalib, sorry sa mga nangaon, naka-diarrhea. Kaya sa research manggod nga gipahitabo, may pakita nga ang psyllium husk makarelieve sa diarrhea. Unya, ang pag-manage sa blood sugar mas dali pinaagi sa psyllium husk. Ganon. Unya, syempre, usa pa ka pagtuon ang gipahitabo. Matod pa sa mga researchers, mihatag sila o kanang higayon sa 51 ka mga tao nga naay type 2 diabetes and constipation. 10 grams of psyllium husk twice per day ang ilahang gipa. Kanya may resulta ka na nga mikunhod ang constipation, mibaba pod ang ilahang timbang, niya ang blood sugar kay mi okay, ingon man ang level sa cholesterol. So dako kay matabang ang ginatawag na tuog psyllium husk. Ug usa na sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo na manginom na ta ana every day. Why hassle? Nindot ang imuhang paminsar sa matag adlaw. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
1: Daghang salamat kay sa kanunay nga pagpaminaw. So, ayo pagbuhi ni mo diha noon agad gihapon ka hala, no? Salamat kay. Sa ato pagbalik mismo karon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Kamakabuhay nga ito programa ang Tambagi ko Lady Batod. Siyempre gihatod ka na ito gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, siyempre protection sa atong kalawasan. Unya mo wagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na siyempre sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation o daghan pa. Ang pamagi sa pag-inom ka makabuhay, syempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lang na mo sa pagtumar. Kung ikaw adult, usang ito sa uban sa inadlaw nga tubig, dili bugnaw ha, inadlaw or warm water. 30 minutes ka na sa dili pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na kay sakit, mas naghanon na ito ang dosage. Duhan na nga ito sa tuka kapsula, katulo sa sakaadlaw, unya inadlaw nga tubig hapon na pag-aimin nun, dili yun bugnaw, warm water lang yun. Kanay mo ipahitabo sa dili ka pamukaon. Pwede na sad nga after na kamukaon, pero paabot ako sa ang 1 hour. Gikan kami kaon, isipin mo ang food supplement. Mao nang susunod ni gayon, kung ako kapakasugod, yasug din na asap. Sama na akong sa uban pa, imo na natong partner, isip ato ang dietary supplement, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. And dungan sab ni ana ang pag-inom nato sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kanang duha nato ka produkto, duha pa lang na makahatag na nagkaayuhan sa atong panglawas. Dako na kayo og kanang mag-matter yung dugay o daghan pagyod sa ato ang kalawasan, makita nimo ang bongga nga resulta. Kung ang adlaw na nato na, di ba?

Kama kabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Ato na bati ang kinatibok ang chapter 4 pa lamang sa revelasyon ni Sender Mayani. Again, wapami-ended to. Munang it's a date ha, kanunay, everyday, ang pagpaminaw nato sa sumpay sa revelasyon sa atong Sender. Ay kawagtang di akadira, baka tagulilong. Unya, mamiss mo ang half of your life. Kung naiusa ka chapter nga di kakadungog, makuhangan kas info. Lain naman ang manabita niya, kuwang tas hitsas, o dili ta hitsas sa kanabitawang detalye, ganon. Anyway, oh, before nato hisgutan lakbitan ang atong nabating nga drama kaganiha, ang atong pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, ita malimot everyday, dako kay nagikatabang, nindot nga motivation para dita matarog bisan pag unsa kagamay or kadako ang problema nga muhasmag nato. Intak gihapon ta labi na kay natay Ginoo nga may sentro sa atong kinabuhi. Ganon. Amen. Anyway, Mayani, dengang salamat sa pagpanangat once again sa imong kaagi na anata sa ikaupat nga yugto sa imuhang story. Wa patami end, pero daganabig na po nga pagtulunan. Oh, kung basihan nato ang chapter 4 sa imong kaagi, grabe gyud kakalig-on. Kanabitong tao, kitang tao nga nakaagitag mga pagsuway, kalisdanan, kapubrihon, kanang pagpandaog-daog sa laing tao, mabasko gyud ta, no? Malig-on gyud ta. Unya makamao na tang musukol. Ang atong pagsukol, ang atong pag-project nga maldito ta, maldita ta, isog ta, it's kanang one way of showing everybody na dili ta nila kaya. Pero sa loob-loob natin, naatay kahadlok, naatay mga, kanabitong mga worries and stuff like that. Kaya usahay, sa kadaghan po sa mga kahigayunan, mas daghan yun po nga nagpretend ta nga isug ta. Pero di man ingon nga talawan ta, pero kanang natay humok nga kasing-kasing bitaw, kanang di lang ta gusto nga daog-daogon ta mo na atong gina-project nga maldito o maldita ta. So dilita nang maldito-maldita nga atong gikaat.

0: ubang maldito ug maldita gyud ganon. Anyway, oh, kung nangimuhang chapter 4 lang ang atoang basihan, sender, believe gyud ko sa imong courage, believe ko sa imong ka brave no. Pero ang mapupo ko nga pagtulunan sa chapter 4 sa imong kaagi is that dili sa tanang higayon mupasibaw ta sa atong dapit. Dili sa tanang higayon ipagawas na ato atong mga gibati. Dili sa tanang higayon komo na atay lisensya to do it, ato na lang isulti kung unsa gina sa atong una-huna o kasing-kasing. Well, okay man nga ma-update ang mga tao sa atong palibot kung unsa atong feelings o sa kondisyon, estado sa ato ang gibati o una-huna. Pero na yung mga higayon nga pwede ra nga mopugong ta, pwede ra nga di ta mosulti. Labi na ko nahibaw ta nga kining atong isulti makasakit ni sa maong tao. Di man kinahanglan ba nga everyday ta mo pasakit og sulti just because may balos lang ta, di ba? Ang ka-brave og kang kaisog sa usa ka tao mapakita pud nato pinaagi sa atong pagpakahilom. Dili sa tanang higayon nga mosulti ta, isog na ta. Kani mga tarong man ni tinuod man itong gipangsulti, ano na ta, entitled na ta. Na yung mga higayon besa pag tinuod ang naa sa atong kasing-kasing kung una-huna, ato na lang nang i-keep to ourselves, di ba? Di na lang nato isulti kay ang panahon, most of the time or most often than not, mo'y mangitag paagi aron ma-reveal ang kamatuuran. Ganon! Anyway, kamakabuhay ha? It's a date. Sundan nato ang sumpa, ipaminaw nato ang revelasyon sa tong sender nga si Mayani sa masunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampa-good vibes.
4: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
4: FMR Favorite Mong Request.
5: This is 96.7 FM Radio.

Mayong gusto ka, pamilya, ka-vibes! Living life on America! Adlaw nga Martes, ka-vibes! So, siyempre, welcome sa iyong paboritong programa. Ang iyong tambayan sa Udto, ka-vibes! So, welcome sa iyong programa. Favorite mong request! Atong nadungog, ka-vibes, ang usa ka powerful kayo nga kantang Rise Up ni Andra Day. Rise Up, ka-vibes, usa ka inspirational song na nag-isigot sa pagbangon. Pagpadayon o pagpangita o kusog. Abisan pa og lisod ang mga kahimtang kabayan. Muli nga klase nga kantang murag mo ingon gudog. Kapoy ka o kapoy na. Sige lang, padayon lang gihapon ta. Kaysa tinood lang ka vibes sa dili permente hayahay ang kinabuhi. Dili permente hayahay ang life. Ay uban nga adlaw. Nga strong ta na po yung adlaw ka vibes. Nga luya kay ta ka vibes. Pero ayaw kalimot nga padayon gud permente sa matag. Ang pilia ka vibes sa matag desisyon ni mo ka vibes. Padayon gud ang permente ni mong pilion. Usahay po, makaingon po tang Lord, pwedeng ugma na lang ko mahimong productive. Pero ka vibes, remember ang kapakyasan, dili katapusan. Ang kapoy, ang kakapoy, dili pasabot. Pasurindero na ka-vibes. Isa lang na siya ka-sonor, isa ka-trial ka-vibes. Para sukdo ng imong kaiso, sukdo ng imong lahutay nga mubarog ka-vibes sa matag-trials nga ihatag kanimo. O karong adlaw nga Martes ka-vibes, another day na pod nga ihatag sa tuwa. Para mo sulay, pag-usab mo bangon ug mo padayon. By the way, ka-vibes, ako si Kuya Jason, yung kauban karong utuwa. Sa ka-oras nga programa, ka-vibes, kuli sa inyong paboritong tambayan. Paboritong programa, ka-vibes, sa request, sa music. O siyempre, pwede po mong padala sa inyong mga hugot, ka-vibes. Welcome, ka-vibes, sa programang favorite mong request sa last newsing ato sa launa, ka-vibes. Sa buwan-uban ta, ka-vibes, sige puno sa tugtugan. Siyempre, pamaagyan na sa inyong mga request, ka-vibes. Dini sa atong programa, pwede mong request sa inyong favorite song. Pag-greet, dedicate o magpadala sa inyong hugot ka-vibes. Text lang sa numerong 0951-220-0478. Text ang inyong greetings. O siyempre, kung naamo sa Facebook karon, like and follow ka-vibes ang itong Facebook page. Share itong Facebook live. Hindi ako kalimot ka-vibes nga leave a comment. Comment mo kung naminaw mo kung asa mo karon naminaw ka-vibes. Para mas kusog, bisan asa ang itong atong panag-uban ka-vibes. Pwede po ka mo maminaw sa atong mobile apps. I-search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Hindiin makapaminaw mo ka-vibes kung asa mo nga parte sa kalibutan. Sa adunay lang mo mobile data ka-vibes, pwede na ka mo makapaminaw dito sa atong stasyon ang 96.7 FMR Davao Dio. Karong Martes ka-vibes, gusto na ako iparemind ka ninyong tanan. Dili kinahanglan nga paspas kaysa paspas ang imong proseso kaysa uban. Ang importante, nagpadayon ka ka-vibes. Kung hina imong progress, it's okay kayo na ka-vibes. Okay ra kayo na. Kung kapoy ka, ayaw kalimot nga muginhawa, mupahulay. Pero yughunong sa imong mga pangandi. Kay usahay, dili na ito makita dayon ang resulta sa atong pagpaningkamot ka-vibes. Pero always remember, every small step still takes you forward. Kasi karon na gamay na imong progress. Pero puhon na makalingi ka o makaingon. Mauli ni tanan ang rason nga nung kinahanglan ko nga mo padayon. So ka vibes, rise up, show up and keep going. Shoutout sa mga ka-vibes nga naka-tune in na karon, sa mga ka-vibes nga karon pa lang nakapaminaw, karon pa lang naka-on silang radyo. Sa dahil nga 96.7, may pagbaniw dog, syempre, may pag-uminaw kaniyong talan ka-vibes. Sa mga nanarbaho, dra, padayon, gayapon, sa iyo kalimot nga, kanang mga nanarbaho nga, anaaluyo sa kainit sa panahon. Anaas sa kainit ang trabaho ka-vibes. Always good, always pag-inom mag tubig ka-vibes. Sa mga nasa balay karon nga nagpakapwa-kapwa-ra. Ay pag-aminaw, siyempre ayaw kalimot nga enjoy the music ka-vibes. Sa mga naminaw, usab nga nasa lang trabahuan karon, nasa lang negosyo karon, nasa palingki samtang background ng atong program. Ilaw ka na yung tanan, parayon sa pagpamaligya, o siyempre parayon sa pagpamaligya. Sa mga nag-relax samtang naminaw, siyempre background ng atong programa ka-vibes. Ayaw pag minaw, may pagpaniod dog, mayong pagkaminaw. Salamat sa always kapag tune in ka pamilya ka bayan. Sa mga naghulat, diapon sa iyang chat.
Igor ang gising pero walay reply. Yay! Basin, kinahanglan na ni mo rise up. Ang daily rise chat ka ba? Yay! Huwag sa mga nag-asa, bisag wala na yung pag-asa. Yay! Ayaw ka balaka, basin ang imong gihulat, muabot, ang imong gihulat, dili muabot, pero ang blessings, na wala na yung gi-expect ka ba, mauhinoon ang muabot. Shout out po sa mga drivers nga always nga nagapaminaw nagalabigar o nagabiyahe, kaasa sila karon nagabiyahe samtang naminaw sa itong programa. Sa itong mga workers, sa itong workers nga always good nga nakatune, sa itong mga estudyante, sa itong mga teachers, sa itong mga farmers, sa itong office workers, sa itong nagnegosyo, sa itong parents, sa itong tindera, delivery riders, og sa tanan nga hardworking ka vibes. Salamat sa pag-uban ka vibes. Siyempre, salamat sa paghatag og panahon. Salamat sa pagpaminaw. Siyempre, ayaw kalimot sa inyong greetings, requests, o patimbaya ka vibes. Kumbaga ka vibes, ayaw kalimot nga available po datong corn coffee with malunggay o malunggay tea ka vibes. Ang corn coffee with malunggay ka vibes o saka corn-based beverage option nga pwede ninyong sulayan ang isip alternative sa regular coffee. Ang malunggay tea, puro sa ko vibes. Herbal drink option usab gikan sa malunggay leaves nga adunay natural and natural nutrients sama sa vitamins, minerals o antioxidants. Perfect ni siya ka vibes para sa mga ganahan o simple na beverage option nga mahimong part sa balanced lifestyle. Pero remember ka vibes, dili ni tambal ka vibes. Ang importante gihapon ang balanced diet o healthy lifestyle. Usa kung gusto mo mo-order ka ba? Si text lang or pagka-tawag lang sa numerong 0910-796-7435. Kung gusto mo ka ba? 0910-796-7435. Pagigyan ka ba sa inspirational vibes sa Rise Up? Atong ipadayo ng music na puno sa feelings. Kung ang Rise Up kay about sa pagbangon, ang sunod nga kanta kay murag pangutan. Kinsa man ang imong gusto nga kuyog imo permente ka vibes for a lifetime. Mga ka vibes, syempre enjoy the music. Sa itong next song, Lifetime by Ben and Ben. Para sa mga nasa relationship, para sa mga naglaog, para sa mga naghulat, o para sa mga forever unta or forever na unta. Enjoy the music and vibe. Dari lang sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FM RWDO, your favorite music radio, Kapamilya Ka-Vibe!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Cantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Luisa Escudero, Purok City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Full cell of kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, capsule. Kape o kuan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
11: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival.

0: regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival.
1: MCOR Festival.
2: Pretty Jive Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
3: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

magandang aras, kapamilya ka-vibes! Alas 12.37 na. Kamukya po na kapaminaw sa programang Favorite Mong Request. Adong nadungog ka-vibes, ang kantang Ako Muna. Murag reminder ka-vibes. Naging sa atong kinabuhi usahay. Inginhan po na itong atong kaugalingon. Usa ang atong atimanon. Pero kung karoon na dili lang kanta ang atong atimanon ka-vibes. Kaya nasa tay solid ka-vibes. Nga nag-comment o nagpa-shoutout sa itong Facebook Live karoon. Kung shoutout na po mi diri pri pri Dorothy Camisog sa akong guwapa o palangga asawa Hilda Camisog. Paring Kim, shoutout na po. Ingot to ka ni Mudra Dorothy Camisog sa anak nila paring Kim sa may barangay ni Silagan. Huwag sayang sa imong guwapa o palangga ang asawa po sab nga si Ma'am Hilda Camisog. Special shoutout giga ni paring Kim kanimo ma'am. Ma'am Hilda, dili na gyud ordinaryong greetings ni. Regular segment na ni paring Kim. Paring Kim, keep the love alive. Kay nindot gyud nang dili ka maulaw, ipakita og isulti ang imo. Gigug imong gugma para sa imong asawa. Public display of love. Live on air, paring Kim. Shout out po takang Gary Panibaan. May ngunto ka ni Mudra Gar. Salamat sa pag-like, pag-comment, o pag-vibe sa ito karong utuwa. At sa akong partner, kang May Misiona, nag-andam sa iyang, nag-andam sa iyang sagi ng ginanggang drama. Kang Heart, ginanggang queen. May pag-aminaw ka ni Mudra. May Misiona sa akong partner. Anak na ang naminaw sa kang Jess Maverick. Pag-aminaw ka ni Mudra. Hello, good afternoon, usab kang Alex Rulion. Good afternoon po, Sir Alex. Salamat sa pag-uminaw. Pagpakita vibes rin sa favorite mong request. Og special mention po na to si Lizelle Sarmento sa paghal. React o kaya sa itong Facebook Live karon. Salamat sa pag-like. Mga ka-vibes mo ni ang hindot nga program. Dili lang music ang atong kuyog, kundi inyong mga comments. Greetings, reactions sa mga love story ka-vibes. Una ba mo ya gustong ipa-shout comment lang diya ka-vibes. Siyempre, pwede ka mag-text sa numerong 0951-220-0478. Huwag karoon, parayon ta sa music o sa kantahan. Na pang heartfelt o pang hugot, pang asa naman kahasya. Pagkataan na kaka-vibes sa netong last song ko, asa naman kahasya. Ikan sa Ako Muna. Kaya itong next song ka-vibes nga murag dugay na kayo natong giwala. Next song ka-vibes kay Tagal by Mark Carpio. Sa mga dugay nga naghulat, dugay nga nangandoy, dugay nga na-inlove para kaninyo ni ka-vibes. As always, enjoy the music. Dere lang sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FM Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya.

At ang oras ka pamilya ka vibes, alas 12:44 na. Meron tayong special nga request karon ka vibes, a request ni Jazz Maverick. Sayaw by Ma'am Chua. Kani para ginig sa mga ka vibes na to. Muling dumibok ang dam. Para ka vibes sa tong sa tanang ka vibes sa tong nagduka. Magandam na sa pagsayaw. Mga ka vibes, kung namo sa balay, pwede mong musayaw. Kung nasa puwisay na, hinay-hinay lang kasi na makita. Pagitan mo sa inyong kauban dra nga sipsip. Kung nasa palingke, huwag kalimot ang presyo sa isda samtang nagsayaw-sayaw. Huwag kalimot nga ati manon ninyong mga customer dra. Enjoy the music, guys. So para sa next song, requested ni Jazz Maverick. Sayaw.

0: Adem Horas Club Media Vibes, las 12:54 na. Para kita Horas Club Vibes, pero bago tama na mili, tatuasin ng shoutout ang ato. Mga solid ka vibes, so always ganyan ka maminaw kang Dalia Upamin or Ma'am Dalia Upamin. Paano sila sa may Barangay Kabakungan? Sa mga kasilinganan ni Ma'am Dalia sa may Barangay Kabakungan, kang Ati Ruth Rimulta Niyog Sab, kang Bibi Yog, syempre sa mga anak, ako Eric Rek Orbuda, kang Ati Minda Orbuda. Tara sa mga barangay Pangguto sa amin. Siyempre, sa kong lolo dranga, always ka naminaw kang Florencio Oyoy Orbuda. Ay, mayong pagpaniwag to. Siyempre, may pagpaminaw ka ni Mudra. Kang Yo Ninin Orbuda. Sa mga Puro 4 barangay Uga. Siyempre, sa tanang Orbuda family, ang tire ng Orbuda. O siya mga anak, may pagpaminaw, may pagchinin ka ni Mudra. Siyempre, sa buutan, kapitan dranga sa may barangay Uga. Milagros or kapitan, Milagros and Daddy Style. At mayong pagpaminaw, mayong untukan ni Mudra. Sa mga barangay pensionaris, kinaka-duty karoon kang Grace Orbuda Lasaka. At siyempre kang Jason Lasaka at kang Gigi. At pagpaminaw kang Boss Bobby. Sinaw ka ni Mudra, Boss Bobby Nistal. Kang Kagawad Marjo Nandanisa. Kagawad Danilo Digal. Kagawad Sherwin Torrentera. Kagawad Sidaminda Pontevedra. At pagpaminaw, huwag mayong pag-tunin ka niyong tanahin. At siyempre sa mga kabibes sa ito nga padayang nga nag-tune in. Okay, salamat sa tanan. O siyempre sa tanang nanarba. Nasa balay, nasa turnuhanan, nasa palingke, nag-relax ang tang namino. Background ng atong programa sa mga nag-enjoy sa atong music. Sa mga nagka-relate sa mga music ng atong pang play kabayan, o sa mga nag-request. Okay, salamat always kabayan. Salamat sa inyong request, greetings, comments. Sa mga reaction, o sa mga hearts, o sa inyong solid kapakig vibes ka na ko karong untuwa dito sa program. Favorite mong request sa mga nag-comment o nag-like sa atong Facebook Live. Salamat kayo. Yung kalimot, like, follow, shares o leave a comment always ka. Vibes sa matag programa, matag live dito sa itong program. Dito sa itong sibihan. Kung gusto ninyong kuyog yapon sa matag programa, download ka vibes ang atong mobile apps. Search lang sa Play Store ang FMR Philippines. At sa mga gusto mo order o corn coffee with malunggay ka vibes, ayaw kalimot nga available kini always ka vibes. Text lang sa numero 0910-796-7435 mga ka vibes. Kung kapoy ang adlaw pahulay gamay, kung napakias bangon, kung wala pa nahitabo ang imong gihulat, ayaw undang tuo basin na ay tama nga timing gihatag ang Ginoo para kanimo. Sama sa kong ginakaingon, new day, new opportunity. Sa ngalan sa itong mga kabanan restasyon, kang Jessa Adorno, Kuya Tolitz, Bulifrads, Helmer Dudes, Romantico Tando, Dexter Visitasyon. Once again, this is your Kuya Jason para sa programa. Favorite mong request sa ngayong kauban sa music. Request, greetings, too good to good vibes. Mayong good, maayong good to. Once again, ka-vibes, bye-bye.
1: FMR, favorite mong request.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Ayo, dong.
5: Oy nay, may adlaw.
4: Katapusan naman ron. Laging
6: healthy. Sambag nung si.
7: Nay, pasensya kayo na yan. O kabayad ka ron kayo nagamit na ginagong kwarta.
4: Onsa! Kung ho! Kabalo ba ka? Nga gamiton ako ng kwarta kay ipalit ta kog Magnum si Herbal Kopi og Magnum si Herbal Capsule.
8: Generic Pharmacy.
4: Ayan na ko ba? Mahugtan ako sa kopita. Kabalo ka?
9: Ang Magnum si Gila, pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa vitamina, minerales og sustansya nga mahatag nimi sa atong pamawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist og mga doktor, makapamatuod nini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay og sodium ascorbate. Ang malunggay, Gila nga superfood, Miracle Tree o Tree of Life, ginapakusog ang atong resistance tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang mga kabukugan. Lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure. Makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak. Inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron. Makatabang sab sa mga limtanon. Adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag. Usamad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
10: Ang Magnum C Products mapalit sa Digo City, Davao del Sur, New Gonzales Pharmacy, MD Drug, MGM Pharmacy, Butika Di Bell, Butika Sholik Pie, Amra Pharmacy, ug JMP General Merchandise.
11: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, hindi na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init, og pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
10: Ang Magnum C Products mapalit sa Bayugan City, Agusan del Sur, HNG Pharmacy, Moms Pharmacy, INI Pharmacy, Israel Store, o HK Generic Pharmacy. Ang Magnum C Products, halal certified and FDA approved.
12: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itumbalig o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay shape o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
10: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
13: Magnum C, epektibo, barato.
14: Mubiyahin na sab ang Team Magnum C kadong Setyembre 26 para sa Magnum C Caravan Day.
15: Caravan Day.
14: At angi, ang tibuok team sa Magnum C kadong Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag, sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyon, Sudapin, Kidapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o mo apil. Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C nga naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalon ang inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag, sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day.
15: Caravan Day.
14: Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: Ramdam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Didilip ko ang dam. Basin mabuntis ko.
3: Marriage and career.
0: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
3: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
0: Yes, natawad na ko sa trabaho.
3: Love, sex, marriage and career. You

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Daghala kami ng hurt ganahan ko kay namugot siya malunggay, tas maka-pansya og sugar, maka-regulate. Nalipay dito ko kay nahiharapalingan niya, di ba? Taka panugulay, yun nga ka ng magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since taga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Fast Med Pharma, G8 Grocery Depot, Parmago Pharmacy ug Mekan Drug Store sa Cabagyo.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako si Emma Mission na puro prusas dahay. Tagang di pa mati ang akong ginang use po kay mga half glass. Tapos nakatilapod ko og kape. Tapos na best ang kape kay first time na mag-inom mo siling ko. Mabalik pala ta dito kay mabakal ta kay namin gali ang kape. Tapos ang mga half glass. Pag masas-masas kami ang ginagamit ng mga half glass. Epektibo kaayo. Hamot pagin pag hindi ka magmaho. Una ka damo ang magbakal.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa isulan. John Mark Pharmacy, JL2 Pharmacy, TG Pharmacy, Mary Arlene's Pharmacy, BJ Doctor's Pharmacy, Medicina Pharmacy, ug AJ Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma niyo, eh.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami, yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni Pangkay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
5: Kung mao mang, ako sa bini rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy ug sa tanang Felcris Branch sa Davao. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
8: Magnum C, epektibo, barato.
9: Mubiyahin na sab ang Team Magnum C kadtong September 26 para sa Magnum C Caravan Day.
10: Caravan Day.
9: At ang tibuok team sa Magnum C kadtong September 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyon, Sudapin, Kidapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o muapil Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C nga naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalon ang inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker ug daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. September 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day.
10: Caravan Day.
9: Basta Magnum C, epektibo, barato.
11: Magnum C, ang pinakasta sa mga senior citizens. Puso, basko o panalipod. Magnum C, epektibo, barato.
0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career. So magandang araw po sa Dilhan, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career. Magluyam. Ha? Sabusap, take to, daw, kayo magluya hon, magkayo mo magula na ka magnumsi.
0: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
6: Sex,
0: Kaya po.
6: Kaya katawa ba? Marriage and Career.
0: Kayo sex, kaya po. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
6: Sex,
0: Marriage,
6: and Career.
0: Ayan.
6: Galvan C, Captain Jacob C, Mommy Lucky.
0: Nga-absinot.
6: Oh, grabe. Gahapon lang na ako, Gassi Caso, Captain Jake, ka nang nag-review ko
0: actually,
6: sa ako.
0: Actually, nag-i-comment ang kagahapon. Yeah. Asa rin na si Mommy Lucky, Kapitan. Sige lagi na siya absent.
6: Oh, grabe. So,
0: like, itong siguro, ito na ito ka sa Iloilo.
6: Oh, grabe. So, tapos ako, man na nag-comment? Ang pangalan ba na nag-comment kay Captain Jake?
0: Ako, Ryan Hibilin. Gahapon, nag-programa ko. Ako, Rapun na Hibilin.
6: Ayaw, sige nga na, Cap.
0: Absinut kayo ka ba? Nangunagin, nakapansin nga. Absinut lagi na si Mommy Lucky.
6: Bag sure ba kayo magbikot, ha?
0: Wap ko na kung isig silduhan ko.
6: Oo, wala pa magulang sweldo. So, marag mo na nga. Absin-absina, naranato ni Oy.
0: Paugani. Anyway, magkataharap po sa inyo lahat. Sa lahat po naman nakadutok. Again, magprograma na sa radyo. And,
6: saan so, magkikaon ka?
0: Kaon ko Cloud 9. Pangkuan ba? Pangtanggal sa... Murag yung kusagi kaon na itong nagbidli ka ba? Kaon naman kung sa'yo itong sudaan ron?
6: Ang imong sudaan ka ganina kay itlog ug atay.
0: Itlog ug atay.
6: Ako naman, ang akong gikaon kay honey. Karangani honey, ang kani. Saan nga honey?
0: Muna
6: yung pagkaon mo sa una. Mga bata pa mi aganahan kay mi honey.
0: Tanggal ni sangwan.
6: Pangtanggal sa umay.
0: Oo, tanggal sa umay. Anyway, magandang araw po sa ating lahat. Samahan nyo kami sa loob ng 2 oras, mga kaibigan. Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating programa, pag-uusapan muna natin. Excited kami lagi. Bago tayo mag-values ng nakakayaman, we are inviting everyone na manood po sa Facebook Live. Limbawa po kung kayo po yung nakikinig ngayon sa programa po natin. May mga cellphone kayo at may mga internet, pwede nyo kami mapanood ng live. Live po mapapanood at mapapakinggan, mga kaibigan. Hanapin lamang po ang Captain Jake
6: and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky ang ito ang Facebook page. Pangitaan na ka-live takarunog. Siyempre, sa tanan na itong mga naka-channel, mga ka-channel na ito, Captain Jake, sa Facebook, sa inyong messenger, nag-send po itong link para makita ninyo itong Facebook Live na live na live
0: and
6: na live
0: ta. Ngayong araw po, mga kaibigan, ay mamimigay kami ng 5 t-shirt. Yung t-shirt na suot ko po, ganito.
6: Ayan. Ang nakabutang.
0: Pero Magnum C na logo.
6: Magnum C!
0: Ayan, kita niyo po sa camera. Ang ganda po ng t-shirt, may collar yan, may kwelyo. May kwelyo po, mga kaibigan. Tapos dito sa gilid, may Magnum C na logo. Ayan. O, ngayon, hiyang lang siya. Katawa lagi, Mommy Lucky.
6: Klaro mo ba kayo?
0: Ha?
6: Klaro kayo nagbukol na mukol na kakap.
0: Abo. So, pwede kami mamigay ngayon ng 5 t-shirt. Ang gagawin lamang po, mga kaibigan, sa manunood, para po maging entertaining tayo, meron pong mamaya ipahuhulaan si Mommy Lucky na scramble word. Ayan. Para unahan to, Mommy Lucky.
6: Sige.
0: Hindi kasi nakaka-join yung mga nanay natin.
6: Oo.
0: Gusto namin kasi sana manalo yung mga nanay. The problem lang is wala sila mga Facebook, walang mga Android phone.
6: Mm-hmm.
0: Hindi makakomment, hindi nila alam. So, sige na lang. Just in case lang po, yung mga nakikinig na may mga Facebook na lang. O, kayo na lang munang mag-join, mga kaibigan. Mamaya po, mamimigay kami ng t-shirt. Ganito po ang t-shirt, mga kaibigan. Ang ganda po ng t-shirt. White t-shirt po, tas may logo ng Magnum C dito. Yan ang sabi ko kahapon na di ka maulaw nga musuot ani kay nindot kay ang t-shirt.
6: Ayun.
0: Presentable ba?
6: Manghatag ni Onya og free t-shirt nga Magnum C para sa 5 kabuog nga atong padulaon. Siyempre, ang ilang buhaton lang i-guess lang nila ang Scrabble word nga mo ang...
0: Scrabble o Scramble word? I think Scramble word.
6: Scrabble.
0: Scrabble ba?
6: Scrabble siya. Ang Scramble egg mo na siya. Itlog na okay, Scrabble.
0: Okay, Scramble ba?
6: Really, Scrabble na siya. Scrabble word.
0: I think you are wrong. Search.
6: Ato na yung ChatGPT.
0: Scramble word na siya. I mean, talagang Scramble word na siya. Dili na Scrabble word. Tanaw na ito. Ang kisay bright na mong doha, ha?
6: Sige, ha? Lit ka ng, lit nga ang...
0: Sana po, itlog na po. Lit ka,
6: itlog. Scrabble! Scramble is itlog na siya. Ginascramble ang egg. Scrambled egg. For Scrabble word na siya, Kap.
0: Dili, board game ni siya. Ayan,
6: Okay! Kaya tang duha mali na lang para mahumay
0: hindi ko masagot nga mapildi ko.
6: As a garboso nga tao. Garbusto mo kay kakapoy. Hindi mo sugot ng mapilde. Tama lagi. Scrabble word lagi na.
0: Oo, oh, Odro. Scramble word. Pareho tang correct.
6: Oo, pareho tang correct.
0: No, scramble
6: mag-lit
0: word.
6: Maglit ka na itaon niyang gabi eh.
0: Samahan niyo kami mga kaibigan ng alas dos pa na hapon. And ngayon po ay pag-uusapan natin ang values na nakakayaman.
6: Ayan.
0: No, values na nakakayaman tayo.
6: Ang values na nakakayaman natin sa araw na ito, Captain Jake, kailangan, ang values na nakakayaman natin ay be trustworthy.
0: Ayun. Trustworthy.
6: Ano yung trustworthy?
0: Sa Tagalog, unsan na siya?
6: Ang trustworthy sa Tagalog, Captain Jake, ay... Ang trustworthy, i-define sa natin siya.
0: Mapagkakatiwalaan.
6: Mapagkakatiwalaan.
0: Ayun.
6: Oo. Ano bang ibig sabihin ng mapagkatiwalaan? Ang trustworthy or mapagkatiwalaan na tao ay dili kinahanglan bantayan permi. Kung unsay iyang ginasulti, panikamutan iyang tumanon ang iyang ginaingon. Kung naay responsibility, iyahang panagutan. Iyahang ampingan ang iya ang salig sa tao sa iyaha. Kung naay sayo, iyang ang kunon, kumbaga accountable siya. Kaya nagiging trustworthy ang isang tao.
0: Yan. So credible person siya because malauman siya. Di lang siya basta haud sa iyang ginabuhat, kundi li malauman usab sa iyang ginabuhat.
6: Yes. Unsa nang tawo nga ng mga taong haud-haud kap?
0: Kuan. In your dreams. In your dreams lang, haud-haud lang siya.
6: Haud-haud
0: pero lang. Ang tinuod nga haud po mga kaigsunan, dili lang basta haud, kundi li maayo usab ang iyang karakter, maayo usab ang iyang kinaiya. O kung maayong kinaiya, magsugod sa kinang ginatawag na itong malauman or masaligan.
6: Yun.
0: So kinang pobrita, sama sa akong kanuna yung ganyan istorya, no? Mamagin na akong kanuna yung prinsipyo. Mamapun na akong prinsipyo, mga milakas kinabuhi nga. Kining resugod, tas kinabuhi. Kinibitawang gabil palantag sa tuwang career. Karibitawang pobrita, anak tags ginikanan pobre. Ang ato arag yung kapital gining salig sa tao sa tuwa. Marag yun na.
6: Trust.
0: Oh, okay. Pobre pa tayo, di pa tayo malauman, di pa tayo masaligan. Ang sami atong laban ng kalibutan na.
6: Tama.
0: Maura na yung duhang ginatawag mamilaki nga ka ng equalizer ba? Maura yung pangtapat na to sa kalibutan. Kung nagsugod ta, anak tag pobre, o pobre ba ta karon? Lisod ba atong kinabuhi? Dapat ang atong kapital, dapat malauman ta. Ayan, masaligan ba?
6: Ayan.
0: Masaligan, malauman. Maura yung atong kapital para makaproceed ta dito sa next level mga kaibigan. Maura siya maghatag sa tuwag mga opportunity. Magbubukas po ng mga oportunidad sa atin. Magbubukas ng pintuan para sa lahat po ng... pagbubukas po ng pintuan ng oportunidad para sa mga nagsisimula.
6: Oh,
0: walay taong ganahan mo salig sa mga taong di malauman. Pero kung trustworthy ka, bisan man ugwa kakahumag-skwela pero malauman ka, sigurado yan balang araw may pagpapalang darating.
6: Yun.
0: Para yan sa mga taong mapagkakatiwalaan.
6: Be trustworthy na tao. Maganda yan. Kasi nga, ito Captain Jake, kay kung sa kuan pa Captain Jake, sa kinabuhi pa Captain Jake or in business, ang kanibitang pagiging trustworthy Captain Jake, kusa daw ni siya ka-wealth.
0: Ayun, wealth yan.
6: Oo, kayamanan.
0: Ang sino man ang taong makakasumpong ng taong mapagkakatiwalaan ay parang nakapulot siya ng ginto. Ayan. Mauni ang treasure sa usa ka kumpanya. Mauni ang treasure sa usa ka tao na doon na siya katuwang or kanang ka-partner nga malauman o masaligan. Kung usa ka kumpanya o usa ka ka-leader o halimbawa namumuno sa isang kumpanya. Kung mga kidagag tao nga malauman, masaligan, agoy, ginto yan mga kaibigan.
6: Bulawan.
0: Bulawan, alagaan mo yan. Kasi yung mga taong ganyan, bihira. Ayan, rare na ba? So mo na nga kung kita, nagsugod pa lang sa kinabuhi, ayaw in taong paminoang, ayaw yamay ang atong dungog. Ingon nga sa Biblia, mabuting pangalan, piliing maigi kaysa maraming kayamanan. Buot pasabot nga na dili kay di na tamang hagan o kayamanan, kundili kung doon na may sitwasyon nga kinahanglan or kung doon na man ka o nakakasawsa ka sitwasyon na pwedeng makompromise imong dungog, kapalit ang usa ka kayamanan, mas pili agihapon ang imong dungog, mas pili agihapon ang imong pangalan kaysa maraming kayamanan. Kung ang kayamanan naman ay nakuha mo sa hindi magandang

0: Laman po sa may diabetes yan, may mga problema sa kanang gitawag na itong arthritis, ayan, may problema sa kidney, napakaganda po niyan. Magnum C Dia Care, 12 pesos lang. Meron ka ng binipiso sa Serpentina, may binipiso ka na sa Makabuhay. Magnum C Dia Care, available po sa mga butika, pharmacy, sa inyong mga lugar.
1: Ayan, at syempre sa lahat po ng mga nakatab, isa ito ang mga taga-Kidapawan,
0: yes.
1: Taga-makilala. Mga taga-Tulunan nga pwede maka-ide sa tuang Caravan Day karong Sabado na gyud.
0: Sabado na po mga
1: kaibigan. Sabado na ang tuang Magnum si Caravan Day.
0: Makauban ninyo si Mommy Lucky.
1: Si Captain Jack.
0: Ayan, alas 8 po na umaga dyan po sa Kidapawan, September 26, pila kaadlaw na lang Tuesday na ngayon. Pila na lang kaadlaw, Sabado na. Mauna na ang tuang Magnum si Caravan Day. Alas 8 po ng umaga mga kaibigan.
1: Yes, magkita-kita ta anang adlaw ug anang orasa dinha sa may barangay Sudapin. Barangay Court para sa tuang Magnum si Caravan Day. Usbon ako Barangay Sudapin Covered Court sa Purok sa East, sa Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Magkita-kita ta alas 8 sa buntag para sa tuang Magnum si Caravan Day.
0: Yon ha, kita-kits po, maraming kami pamimigay. May TV tayong 5, may portable speaker tayong pamimigay. May mga plastic wares. Kanina po, bumili kami ng total po ng 70, total po ng mga plastic wares na pamibigay. Hindi po kasali ang TV. Mga plastic wares pa lang yun. Kanina, naglabas tayo, nag-request sila sa amin. Ang total po nun ay almost 80,000 na worth po ng mga ipamimigay.
1: Karapoy pa lang daan-daog na.
0: Wapay labot sa TV, wapay labot sa portable speakers. So, napakarami pa ipamimigay niyan. May mga payong, may mga t-shirt, may mga mug. At ang syempre, ang jackpot price sa pera o Magnum C, nga may abot na sa 30,000 pesos.
1: Kaya makita-kita karong Sabado sa mga nangutan na kung kisang pwede maka-appeal ani Captain Jake. Pwede maka-appeal Magnum C user ka man or hindi para sa event. Pero kung gusto ni mo maka-appeal dito sa padaog na to sa 30,
0: Parafol
1: o sa ato ang pera o Magnum C nga 30,000 pesos. Ayaw kalimot sa pagdala sa imong mga empty sachets, blister packs ug mga container sa ato ang Mutia products ug mga Magnum C products na ato anang adlaw.
0: Yes.
1: Excited na kaayo mi nga mobalik usab sa Kidapawan City. Kita-kits karong Sabado, Barangay Sudapin, Kidapawan City sa ato ang Caravan Day.
0: Ang pwede mga bilbang mga taga Magbet, mga taga Antipas, mga taga Rojas, saan ka man, pwede kang dumayo para maglingaw-lingaw ta ba? Magkita ta niyo sa personal ba? Kung taga Tulunan ka, Tagamlang, Matala, mga taga Kidapawan, and syempre mga taga taga Bansalan, mga taga diri naman sa may Kabakan, pwede pong umattend. Welcome po kayong lahat para makita-kita tanin niyo ang alawa. September 26, 8 a.m. Barangay Sudapin, Covered Court. Diha tanin niyo makita-kita. Papadayin tayo sa programa. Welcome po ha. Again, ang Facebook Live po mga kabiyan, hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky sa inyong mga Facebook.
0: Ayan, Captain Jake and Mommy Lucky. Pakiclick lang ang follow mga kabiyan at pakicomment na rin po ng inyong mga greetings para mabati mo na amo mo mag-greet.
1: Mag-greet to.
0: Ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Lia Casio, Rosario, Tandag City. Sa una, nanuha pa ko magamit, 3 days, 4 days, nila ko kabawal. Pagka ako, ang kapatsik up ako, saga, may mga resita. Di ba gihapon, kundi katumaro niya. Pagka kuhaan ko sa Magnum C, pag-apil, kadadlaw na ako magbawas. Tungod pag tumar ko, pagsugod ng Magnum C, kapsol, asan ang kapi. Efektibo na, barato pa.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rum, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
0: Love, sex, marriage, and career.
4: Kayo pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
4: Kawan nga po ng inyong kapitan, ako po si Captain Jake.
5: Uga ko si Mommy Lucky.
4: Simulan po natin sa first word po, mga kaibigan. Unang winner, kung sino ang pinakauna mag-comment at makakuha ng tamang sagot, mga kaibigan, yun po ang bibigyan natin ng t-shirt.
5: Ayan, abang-abang ha, wait lang. Abang-abang sa ito ang...
4: Di, ano na ito? Itong i-anong spell out na ito dire sa radyo.
5: Ay, spell out na ito dire. Hindi po na ko i-comment dire.
4: Oh, pwede naman i-comment.
5: Pero after na lang ha. Sige.
4: Spell out na ito.
5: Okay, ang first word nga inyong i-guess. Ayan, okay, ang first word.
4: Ito po ay para sa ano, pwede rin po sa text, mga kaibigan.
5: Uh-oh.
4: Kung kayo po ay nakikinig na wala kayong internet, pwede kayong sumali pa rin. Ang number po natin ay
5: 0933-812-5818.
4: 0933-812-5818. Yan po ang text line natin, mga kaibigan. The first word is...
5: Ang first word nga i-guess ninyo kay... T-U-N-A-H-O. P.
4: Hoy,
5: ako ang i-spell out.
4: Sige daw.
5: Sumusan ako ha. Ako asang i-by letter.
4: Okay.
5: Ilista, ilista, ilista. Para maka-appeal ang mga nanay na to. Ilista, hanay. T-U-N-A-H-O-P.
4: Ayan. Karon.
5: Ako na i-basahon.
4: Sige, basa ha.
5: Ang first word nga i-guess kay... Tunahop.
4: Tunahop.
5: Magkabuang.
4: Unsa man na siya nga word. Tunahop. Ayan.
5: Unsa nga word niya. Ako pong i-post din niya sa ito.
4: The first winner pa, mga kaibigan, mag-comment dyan sa ating FB Live, ay mananalo po na isang t-shirt na napakaganda. Ganitong t-shirt po, mga kaibigan.
5: Tapos nahiyang.
4: May kwelyo. Sasakay ka sa jeep, sasakay ka sa bus. Presentable, masyado tignan.
5: Kuha niya siya, Hyle. Kuha niya siya ka ng polo shirt with Magnum C.
4: Ayan, polo shirt, ha?
5: Okay, ang first word to guess, ha, kay tunahop.
4: Tunahop.
5: Ayan, gusto ka na, no?
4: Tunahop?
5: Tunahop?
4: Basig ko, ano?
5: Tahop?
4: Tuna, ngagi,
5: kuha? Ngagi, buhat, og tahop?
4: Okay, salamat sa pagpamina, mga taga-Colombia, Sultan Kodarat. Ayan, nakakantabay o nakantabay po sa programa natin sa Nanay Neda diha sa Sultan Kodarat. Maraming salamat po si Shen. Shen, maraming salamat. Good morning. Pangtwal daw, Mami Lucky. Mali po ang pangtwal, mga kaibigan.
5: Grabe po ng pangtwal, ay.
4: Hindi po pangtwal. Ayan. O, meron may sumagot, first winner.
5: Ay, nanatay daog! Ay, launan pa ta ka, Hail.
4: Congratulations, Kai.
5: Andre, tama ba?
4: Andre Rosales.
5: Ayan, Andre Rosales, congratulations!
4: Ikaw, nanalo po. Ang tamang sagot po ay?
5: Panuhot.
4: Panuhot ang sagot. Na inisagot rin kay pangtwal.
5: Ayan, ano lang sila nag... palihog kong kuha sa details. Ayan, palihog kong sa imuhang address kaning si Andre Chan Rosales para sa imuhang premyo. Ang first word po natin ay... Panuhot.
4: Panuhot po, mga kaibigan.
5: Kaya si Mami Lucky, gipanuhot man.
4: May sumagot po, panahon. Ayan.
5: Panahon. Ako ba, i-copy-paste na lang man ni ay.
4: Panahon. Ako, okay po ng panahon, ha? Hindi namin naisip yung panahon. Si Cherry Albacete, maraming salamat. Si Leia Huit, And congratulations again kay Andre Rosales. Maraming salamat. Naneng Briones, maraming salamat. Kay Lorraine Piscones, nakaandabay sa programa natin. Si Nene Lorenzo. Nine, maraming salamat po sa inyong pakikinig.
5: Ayan, Davy Jean Palma, maraming salamat sa inyong pagpaminaw na Minapod. Maganda po bang Magnum C sa may goiter?
4: Ay, maganda
5: si
4: yan.
5: Si Bots po ito sa Tampakan, South Cotabato. Oh. Ayan, sa mga meron pong mga goiter, ang pinaka-importante po, dapat naamoy check up and follow up check up usa sa inyohang mga...
4: Oh, may gamot kasi yan.
5: Oo, may gamot. May tamang gamot para dyan.
4: Tapos, samahan niyo po ng Magnum C bilang food supplement.
5: Yes.
4: Si Ling Pukita, maraming salamat. Si John Ray Akain, Hiponia, nakaantabay sa programa natin. Gapamino, gid ko sa LSMC. Salamat. Si Nanay Victoria Pagayon, nakaantabay po sa programa natin. Nagmungkayo ko, pero sa Hardin Pharmacy po kami bumibili palagi. Salamat po sa inyo. Thank you.
5: Ayan. Thank you rin po kay Eleni Villarino, mga taga-Tagum. Salamat sa pagpaminaw. Si Maritas Agalaw.
4: At ang opisina niya sa Tagum City, nadya ay ang address, Mami Lucky.
5: Ah, okay.
4: Kung just, gusto niyo ng discount, mga kaibigan, mga taga-Tagum, pumunta kayo sa opisina namin diha sa Tagum City. Natay address niya katong kay Villarino.
5: Pwede sila mag-add sa doon lang daw sa Trade Center na makita mong hiyang. Mga taga-complete address cap ng Jekka kay Daghan.
4: Doon lang sa Trade Center, ang opisina sa hiyang, Hiyang International, na di ang produkto sa Magnum C niya adto diha kay para mahimo kang kabuhayan partner, dili kinahanglan dako ang kapital. Pwede ka maging kabuhayan partner kay makakuha kag mga diskwento niya. Pwede ka mamaligaw mga Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee, Magnum C Herbal Capsule. Nakatabang ka na sa katawhan kay namaligya ka, naghatag kag awareness sa mga tao kung unsa kanindot ang food supplement. Gawas niya na pwede pa yung gamo income, Mami Lucky.
5: Ayan, salamat po sa inyo pagpaminaw. Elizabeth Leila, taga Midsayap North Cotabato. Salamat po. Live na nakikinig sila ngayon, Captain Jake. Si Rosie Tabusaris, Nanay Rosie Tabusaris, maraming salamat po sa pagpaminaw. Naminaw po ng Bacote Family sa Maco, Davao de Oro. Thank you po sa inyo. Uy, sila Cass. Hello, Cass. Ang Skin Pro. Hello.
4: Ayun, salamat po, mga taga Skin Pro. Si Arnel Torcelino. Ayan, pag-greet naman po, Mami Lucky from M-Core Kabakan. Lagi po kami nakasubaybay sa inyong programa. Gusto po namin, kung gusto niyo pong umutang ng appliances at furniture, ato lang daw sa M-Core. Gaya na kay Arnel Torce. Libre na niyo mo advertisement.
5: Si Arnel. Tapos kung kailangan ninyo, gusto taga na kap ka ng co-maker, pangita lang si Arnel.
4: Ayan. Si Arnel yung pangitaon. Nita mo co-maker, si Arnel.
5: Pangita.
4: Oh.
5: Mary Jane, ganita. Marami sa mga taga Bislig City, Tinuyan. Si Nanay Loretta, taray warain marami. Maraming salamat, Nanay. Yung mga taga Mungkaya, Davao de Oro. Salamat po si Jay Ceballos.
4: Nabay Magnum C nga haplas na agayo. Sama-sama ang kanunay nga gina-announce sa radyo na agay haplas ang Magnum C. Ang kanindot sa haplas sa Magnum C kay 95 pesos lang. Nindot pag yung ang quality, ana. Di yung kamahayan. 95 pesos lang. Sulayin ninyo ng haplas Magnum C para makaingon mo nga, maone akong gipangita, barato na, epektibo pa.
5: Huwag namina po sila Inyos Vilmag, mga taga-Tampakan, South Cotabato. Maraming salamat po sa inyo. Si Nene Jeanette Lorenzo, ayan, malipay namin nga makapamati sa inyo, taga-gabi. Waay kami sang absent, gihalin sang Monday to Saturday.
4: Aba, salamat po si Dini Coy Ranoco Jr. Hello, Captain Jake, Mami Lanky. Mantugrang guwapo kayo mga voice kay namati ko sa radyo. Mga itsuraan ang pudae mo. Shout out diris Masara. Ayan, mga taga...
5: Mga taga Masara, hello sa inyo ha.
4: Heavy equipment operator, salamat po sa inyo diha. Mauwa masadaan ang itsuraan. Itsuraan ganun, takuri.
5: Namina po, sila Jenny Galieza. Ayan, maraming salamat mga taga-Banga, South Cotabato. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si by Masla Vlog Kasipag. Thank you po sa inyong pagpaminaw. Aldrian Undos. Mga taga-Kinuskusan Bansalan, Davao del Sur. Salamat po sa pagpaminaw. Kay P.N.D. Navarro Damyo. Mga taga San Miguel Surigao del Sur.
4: Furlin Bagara, hindi magpalupig ang mga taga Arakan, North Cotabato, mga taga Napaliko. May pagpaminaw sa inyo.
5: Salamat po.
4: Di sa magpalupig ang mga taga Bislig City. Naminaw sila Andre Rosales, may paglanog-lanog sa Bislig.
5: Siyempre, dili po at magpalupig Captain Jake, kaning mga taga Davao de Oro, sila Lynn Marangon. Ayan, mga taga Monte Vista, Davao de Oro, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Og, dili po magpalupig Captain Jake, ang mga taga Mamacao, Kapalong, Davao del Norte, sila Lea Huit. Thank you very much. Naminaw na sila. Nitanaw pagid sila sa atong programa.
4: Namaro, Damiao Family, diyan sa San Miguel, Surigao del Sur. Di magpalupig ang mga taga San Miguel. May pagpaminaw.
5: Siyempre, di po magpalupig ang mga taga Coronado City. Sila Len Pastrara. Trana, thank you po sa inyong pagpaminaw.
4: Kinsa may magtuo nga naminaw po ng mga taga Talaingod. Sila Edlin Cadiz. Salamat po mga taga Talaingod, Thailand.
5: O syempre namina po sila Nanay Flor Flores, mga taga Bisli.
4: Salamat po sa ina. Okay, ito na po mga kaibigan. Ang isang ang next word po mamaya nahuhulaan po ninyo mamaya po ng kaunti.
5: Atang-atang.
4: Okay, ito po muna at yung paminahon usan nato ni ang story karong adlaw sa tuang ato ang share of the day mga kaibigan. Ito na po ang story ngayong araw sa programang Love,
5: Sex, Marriage and Career.
0: Love, Sex, Marriage and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Evelyn. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan, ang mga pinagdadaanan ko ngayon. Isang buhay pag-ibig po, Kapitan, na gumugulo po sa aking isipan. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, noong mga panahong nagkaroon ako ng isang matatawag kong tunay na kaibigan o best friend. Itanggo na naman po natin sa pangalang Erwin. Noon pa man, Kapitan, ay magkaibigan na kami ni Erwin. Dati pa lamang nung kami ay high school. Madalas kaming tinutukso noon ang aming mga kakilala maging ang aming mga kaklase. Na parang kami daw ay magkarelasyon, pero niminsan ay hindi naman nagpahayag si Erwin sa akin na kanyang nararamdaman. Hindi ko may kakaila, Kapitan, na meron din naman akong nararamdaman. Matagal ko nang tinatago. Nararamdamang paghanga. Napatanong nga po ako sa aking isipan noon kung normal na bang normal lang ba bilang isang babae, Kapitan, ang humanga sa isang lalaki? Hindi ko masabi-sabi kahit sino man o kahit kanino man. Umiiwas ako sa panunukso, Kapitan. Ayaw ko ring masabi ng ibang tao na ako ang parang desperado. Ayaw ko ring masabi ng ibang mga tao, Kapitan, na parang ako ang nag-i-initiate ng una para ipahayag ang aking nararamdaman. Noon pa man, magkaibigan na kaming dalawa. Magaan ang loob namin sa isa't isa, nagtutuksohan, nagtatawanan. Kapag ka may mga panahong, Kapitan, lalong-lalo na sa isang mga magkakaibigan ang hindi pagkakaunawan, kaming dalawa lagi ang nagkakampihan. Siya ay lumalapit sa akin, gayon rin naman ako sa kanya. Kapag ka meron akong dinadalang problema o may mga katanungan ako, lagi akong nakadepende rin sa kanya at ganun rin naman sa akin. Si Erwin. Lumalim ang aming pagkakaibigan hanggang kami po ay mag-college. Bagamat magkaiba naman ang aming kurso at pareho naman ang aming paaralan, madalas pa rin kaming magsama at magkita, Kapitan. Unang heartbreak. Unang pagkakataong nasaktan ako, Kapitan, nung magkwento sa akin si Erwin na meron siyang nililigawang babae. Unang pagkakataong naramdaman ko ang sobrang sakit. Wala naman akong karapatan. Sinusubukan kong kumbinsihin ang aking sarili noon na kahit man pagbaliktarin ang mundo ay wala naman akong karapatan sa kanya. Bilang isang kaibigan, dapat lang magkwento siya sa akin. Hindi masama. Totoo naman at dapat lamang siya magkwento sa akin. Ako ang may problema noong, Kapitan, dahil parang hindi ko matanggap kaagad. Ganun pala kasakit. Yung tipong parang umasa ka kahit wala ka namang dapat asahan. Yung tipong pinapangarap mo rin na isang araw ikaw ang liligawan, pero hindi namang ganun ang nangyari. Napakahirap sa pang-araw-araw, Kapitan, kapag ka nagkikita kaming dalawa na kinakailangan mong magbalat kayo. Kinakailangan mong tumawa, ngumiti, na parang walang nangyari, na parang suportado mo pa rin siya sa kanyang tagumpay. Mas lalo akong nasaktan, Kapitan, matapos ang halos isang buwan lamang nang sabihin sa akin ni Erwin na sinasagot na siya ng babaeng ito. Hindi ako makapag-focus noon sa aking pag-aaral. Tila parang katapusan na, Kapitan. Ang tanging nakakaalam lamang ng aking nararamdaman noon ay ang aking ina. Dahil sa kanya ko kiniwento sa kanya, o sa kanya ko kiniwento ang lahat. Minsan nagtanong ang aking ina nang maramdaman niyang meron akong dinadalang problema.
Hindi ko na kayang pigilang kapitan kaya naikwento ko sa aking ina ang pinagdadaanan ko. Sobrang sakit ma. Hindi ko ata kaya. Nagpaalam pa nga po ako sa aking ina noon na huminto na lamang sa aking pag-aaral dahil hindi ako makapag-focus, kapitan. Kinakailangan kong magtago. Kinakailangan kong itago ang nararamdaman ko at huwag makita ito ng mga tao. Lalong-lalo na ni Erwin, kapitan, na wala namang kaalam-alam sa nararamdaman ko. Hindi pumayag ang aking ina at inalalayan niya ako. Sabi niya sa akin, makakalimutan mo rin ang lahat. Ang dapat mo lamang gawin ay umiwas ka. Huwag mong hayaan ang sarili mong ma-inlove sa isang tao na wala namang nararamdaman para sa'yo. Tama na yung pakikipagkaibigan at tanggapin mo na lamang na hindi siyang lalaking para sa'yo. Sinubukan kong tanggapin. Inunawa ko ang sitwasyon at nagpatuloy ako sa aking buhay. Sa mga panahong napakamanhid ni Erwin, kapitan, sinabihan ko na siyang my girlfriend ka naman. Tutal, meron ka ng karelasyon na dapat sana sa kanya mo ibubuhos ang iyong atensyon. Huwag ka na sanang pumupunta pa dito sa aking boarding house. Sa madalas po kasi na pagkakataon, kahit man meron na siyang girlfriend, ako pa rin ang dinadalaw niya at pinupuntahan. Binibilhan ng mga pagkain na paborito ko. Ito nga po ang problema, kapitan, kahit noon pa man. Walang babae siguro na hindi mag-iisip ng hindi tama. Yung tipong mapapaisip ka na kung wala siyang gusto sa akin, ba't niya ako binibilhan ng mga ganito? Bakit niya pinapakita sa akin ang aking kahalagahan? Bakit niya pinapakita sa akin ang pag-aalaga? Kung wala man pala siyang gusto sa akin, eh dapat sana ibinuhos na lamang niya ang kanyang atensyon sa kanyang girlfriend. Ang katwira naman niya sa akin, kapitan, kaya lamang daw siya pumupunta sa akin ay sa madalas daw na pagkakataon ay naiinis siya sa kanyang girlfriend. Lagi nang isinusumbong sa akin ang kanilang mga pinaga, ang mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Gaya na lamang daw ng napaka-OA nito. Hindi raw tulad ko, kapitan. Kaya agad-agad akong sinabihan o agad-agad ko siyang sinabihan na hindi naman dapat ikumpara mo siya sa akin. Oo, madaling sabihin yon pero ang totoo napaka-unfair sa kanya. Alam nga namang ikumpara mo siya sa akin, matagal na tayong magkaibigan. Nagkakasundo tayo at alam na natin ang ating mga ugali. Kayo, bago pa lamang. Kung hindi mo siya gusto, eh dapat sana hindi mo siya niligawan. Yan ang sinabi ko sa kanya, kapitan. Na minsan kapag kinakausap ko ay natutulala na para bang may mga bagay na naglalaro sa kanyang isipan. Pinapayuhan ko na lamang kahit masakit. Sinasabi ko na lamang na asikasuhin mo ang iyong girlfriend dahil kung ako sa kanya, kung malamang kung nandito ka sa akin, ay siguradong magseselos ako kahit pa magkaibigan tayong dalawa. Talagang masasaktan ako kapag ka malamang kung sa likod ko ay pinag-uusapan ninyo ako. Mga ganong bagay ay dapat pinag-uusapan niyong dalawa dahil magkarelasyon kayo. Dapat matuto kang mag-compromise. Intindihin mo ang babae. Ganun naman talaga ang mga babae, uugali ng babae. Minsan hindi mo maintindihan. Pero alam kong mahal ka ng girlfriend mo. Sa ganong paraang, kapitan, ay binibigay ko sa kanya ang aking mga pagpapayo. Ayaw ko rin kasi na bilang isang babae, kapitan, ganun ang takbo ng isipan ng isang lalaki sa akin. Gusto kong maging malinaw sa isang lalaki kung ano ba talaga ang pag-uugali namin. Ano ba talaga ang tunay na nararamdaman namin sa likod ng aming minsan pagmamaldita. Naintindihan naman yon ni Erwin, kapitan. Sumalit sa makalipas na mga panahon hanggang sa lumipas pa ang mga taon, hindi rin naman talaga sila nagkatuluyang dalawa dahil matapos ang
Almost 1 year ay nagkahiwalay rin naman sila. Nagkaroon na naman ang panibagong girlfriend si Erwin. Bagay na minsan hindi ko na talaga pinapakialaman at nasanay na rin ang aking puso. Nasanay na rin ang aking sarili, Kapitan, na laging nasasaktan. Dumating ako sa punto na hayaan ko na lamang ang taong ito. Na minsan kapag ka nagkikwento siya sa akin ay binabaliwala ko na lamang. Na minsan dinadaan naman niya sa pagtatampo. Hindi ka na tulad ng dati, sabi niya sa akin. Dati-rati kapag ka nagkikwento ako sa iyo, andiyan ka lagi nakikinig sa akin. Pinapayuhan mo ako at nilalambing mo ako. Tila wala ka na atang pakialam sa best friend mo. Yan ang sabi niya sa akin. Na minsan pinagsasabihan ko naman siya na matanda ka na. Hindi na tayo mga bata. May buhay ka na, may girlfriend ka na. Meron din naman akong buhay. Meron din naman akong inaasikaso. Dumating sa puntong nagkaroon din ako ng manliligaw, Kapitan. Matagal bago ko sinagot. Yung tipong ayaw ko sanang sagutin, Kapitan, dahil sa mga panahong sinasabi ko kay Erwin, gusto kong pakiramdaman kung nagsiselos ba siya. Gusto kong pakiramdaman kung baka magbago ang kanyang isipan. Minsan nararamdaman ko naman pero hindi ganong kaseryoso. Sa tuwing sinasabi kong may manliligaw ako, madalas, kinakansawan niya ako. Dinadaan niya sa pagbibiro. Na lagi ko namang sinasabi sa kanyang mabait ang lalaking ito. Pero sabi niya, wala yang. Hindi totoo yan. Ganun naman talaga ang mga lalaki sa simula. Bait-baitan. Kaya agad-agad kong nasabi sa kanya noon na ganun ka siguro. Baka ganun lang ang pag-uugali mo at huwag mo namang lahatin lahat. Kung ganun ang tingin mo sa mga kapwa mo lalaki, ibahin mo itong naliligaw sa akin dahil matinong lalaki ito at alam kong seryoso siya sa akin. Nung sinabi ko yun sa kanya, Kapitan, ay parang natahimik siya at natulala na sinabi na sa akin na pasensya ka na. Wala naman talaga akong pakialam. Ba't ba ako nakikialam sa inyo? Good luck sa inyo. Yun lamang ang sabi niya sa akin, Kapitan, at nakita ko sa kanyang mga mata na parang bigla siyang nalungkot nung parang pinaglabang ko ang lalaking nanliligaw sa akin. Pagkatapos noon ay matagal na hindi kami nakita at ito na naging dahilan, Kapitan, para sagutin ko ang lalaking nanliligaw sa akin. Matapos ang halos 3 buwan ay nagkita kaming muli ni Erwin at doon ko pa lamang ibinalita sa kanya na meron na akong boyfriend.

kasalanan, mang kapitan, pero ang totoo, sinagot ko ang manliligaw ko, kapitan. Si Daniel. Nang hindi ko alam kung mahal ko ba talaga ang lalaki ito. Dahil sa pagkakataong sinagot ko si Daniel, ang nasa isip at nasa puso ko sa pagkakataong yun ay si Erwin pa rin. Yung tipong gusto ko siyang kalimutan. Yung tipong gusto kong tanggalin ang best friend ko, kapitan. Yung tipong gusto ko nang makawala sa kanya. Pero bakit ba sa tuwing iniiwasan ko na siya, sa tuwing ayaw ko na siyang isipin, ang totoo, natuwa nga po ako nung dumating sa akin si Daniel. Pero bakit ba, kapitan, pumapasok pa rin sa aking isipan yung tipong dapat sana akong maging masaya? Pero bakit kalungkutan ang aking naramdaman? Yung tipong laging sinasabi ng aking puso na sana ang naging boyfriend ko na lamang ay si Erwin. Yung tipong parang pinapangarap ko pa rin na kung sana ang naging karelasyon ko na lamang ang aking kaibigan, siguro napakasaya ko ng babae. Ako na siguro ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Sobrang magaan kasi ang loob ko, kapitan, sa lalaking ito. Sobra akong napamahal sa kanya noon pa man. Hinahangaan ko ang kanyang ugali, ang kanyang itsura, ang lahat-lahat sa kanya, kapitan, ay hinahangaan ko noon pa man ang aming kabataan.

Lumipas ang mga buwan nang hindi kami nagkikita. Wala kaming ugnayan at hindi kami nagkakausap ni Erwin. Hanggang sa isang gabi na lamang, kabitan, ang biglang tumawag ito sa akin. Nung marinig ko ang kanyang boses sa kabilang linya, halatang-halatang, medyo nakainom ito, kapitan, na sinasabi sa akin, "Bakante ka ba? May oras ka ba at pwede ba tayong mag-usap? Pwede ba tayong magkita?" Agad-agad naman akong sumagot na, "Pwede naman. Saan ba?" Agad ko naman siyang pinuntahan sa lugar na sinabi niya sa akin, kapitan, para makipag-usap sa kanya. Sa pagkakataong yon na hindi na ako nagpaalam sa aking boyfriend dahil gabi na rin. Alam kong hindi rin ako papayagan ng aking boyfriend. Pero dahil kaibigan kong tumawag sa akin, best friend ko, ay agad-agad kong pinuntahan. Sa isipan ko noong, kapitan, ay may problema ang lalaking ito. Matagal bago kami nagkausap muli simula nung magkaroon ako ng boyfriend. Nakaupo lamang kaming dalawa sa tabing dagat. Ilang beses na rin akong nagtatanong kung bakit niya ako tinawagan. Nakailang beses na rin akong nagtatanong sa kanya kung bakit at ano ba ang problema niya. Bakit niya ako gustong makausap? Hindi kumikibo. Hindi sumasagot. Malayo ang tingin. Hanggang sa hinawakan ko na ang kanyang braso at niyuyugyug ko ang kanyang braso, kapitan, para matauhan. Para mapansin niyang andito ako at kanina pa kita kinakausap. "Ano bang problema? Bakit mo ako tinawagan?"

Siguro naka-anim na pagtatanong na ako, kapitan. Yumuko. Biglang tumingin sa akin at hinawakan ng aking mukha at nang hindi na ako makailag pa. Bigla niya ako hinalikan sa aking labi, kapitan. Sa gulat ko ay bigla akong nataranta. Anong ibig sabihin nito? Ba't niya ako hinalikan? Nagpupumiglas ako, kapitan, dahil sa gulat kong bakit niya ako biglang hinalikan. Baka lasing lamang o dala lamang na kanyang kalasingan. Nung natanong ko siya bakit niya ako hinalikan, napaluha ito at sinasabi niya sa akin, kapitan, habang nakatingin sa akin. Ilang buwan na akong halos nagtitiis nang hindi ka kausapin. Gusto kitang kalimutan. Ano bang ibig mong sabihin? Yan kaagad ang tanong ko sa kanya. Sinabi niya sa akin, nung malaman kong may boyfriend ka na, napakasakit pala. Akala ko kasi noon, ang nararamdaman ko sa iyo ay isang pakikipagkaibigan lamang. Akala ko noon, kaibigan lang ang turing ko sa iyo. Kaibigan lang ang nararamdaman ko para sa iyo. Mahal kita.

Mahal kita, Evelyn. Hindi bilang isang best friend. Mahal kita dahil noon pa man ay hinahangaan na kita. Pero hindi ko masabi-sabi ang aking nararamdaman ay dahil natatakot ako noon na baka mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita noon pa man.

Hindi ko na rin napigil ang aking mga luha, kapitan, habang nagkatingin ang kaming dalawa. Sinabi ko sa kanyang, noon rin naman ay mahal na mahal na rin kita. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi ka nanligaw sa akin? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na may boyfriend na ako? Mahalaga ka sa akin. Noon pa man, nasa tabi mo na ako. Noon pa man, pinapangarap na kitang maging boyfriend.

Walang mag-aakala, Kapitan, na marinig ko yun mula kay Erwin. Walang mag-aakala na darating sa buhay ko ang pagkakataong yun na malaman kong siya rin pala ay may dinaramdaman o may dinaramdam para sa akin. Hindi ko rin inaasahan na aminin niya kanyang nararamdaman sa akin na kahit noon pa man daw, pareho lang pala ang nararamdaman namin sa isa't isa. Hindi ko magawang hiwalayan ang boyfriend ko, Kapitan. Nakokonsensya ako. Binabagabag ako sa tuwing iniisip ko pa lamang ang lahat. Araw-araw ko itong dinadala. Araw-araw kong bit-bit sa puso ko, Kapitan, na sa tuwing tinitingnan ko ang mga mata ng boyfriend ko ay parang nakokonsensya ako. Napakiramdam ko ay napakasama kong babae. Bakit ko hinahayaan ang aking sarili? Bakit ko inamin sa best friend ko ang aking nararamdaman? Ay may boyfriend na ako, Kapitan. Hirap na hirap ang aking kalooban. Umabot na kami ng 6 na buwan sa aming relasyon. Subalit araw-araw, Kapitan, wala akong ibang inisip kundi sana dumating ang panahon na ang boyfriend ko ay mawala na ang kanyang nararamdaman para sa akin. Na sana isang araw na lamang sabihin na niya sa akin na ayaw na niya. Kasi kahit man alam kong isang malaking pagkakamali o isang malaking pagkakasala, Kapitan, pero inaamin ko na pinapangarap ko talagang maghiwalay na kaming dalawa para mabigyan ko ng pagkakataon. Mabigyan ko ng pagkakataon ng aming mga sarili, ng aking best friend, Kapitan, na ipakita namin kung ano man ang naramdaman namin noon pa man. Umaasa ako na darating ang pagkakataon na mapatunayan namin sa isa o sa isa't isa ang aming mga nararamdaman, ang aming pagmamahalan. Dinadaan ko na lamang sa isang panalangin ng lahat na sana bigyan ako ng pag-unawa, na sana maunawaan ko kung ano ba dapat kong gawin, kung ano bang dapat kong maging desisyon, Kapitan, nang hindi ako nakakasakit ng isang damdamin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At maraming salamat po sa pagkakataon na ibinibigay niyo po sa akin. More power po sa inyo. Lubos na gumagalang

0: Snacks, Marriage and Career.
1: Ang Magnum C Products, mapalit sa San Francisco, Agusan del Sur, Hana Pharmacy, Queen G Convenience Store, ABP Pharmacy, H Plus Pharmacy, Ananoria Pharmacy, Mark Pharmacy, Love Pharmacy, Metro Health Pharmacy, Med City Pharmacy, Gusto Pharmacy, Joshua Mini Mart, Kabunian Store, Shasha Pharmacy, Lenlens Mini Mart, DD Store, Joan Dry Goods Store, Rocks Mini Mart, ug Maisog Enterprises.
2: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini herbal juice. Lami!

0: di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Derhensita daw ah. Kuan good ka nang magluya ang lawas nako. Naka kuanay ko na arang-arang na ako kuan lawas na luya Ginoo. Amay daghan ako bagal. Sa una wa pa ko maggamit lain na ako lawas. Ang naggamit nako sige ra ko makatulog. Sa una di makatulog og gabi eh. Karon makatulog ay nako.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan. Ang Magnum C Products, mapalit sa Midsayap North Cotabato, Parenes Drug Store, Tohimbara Pharmacy, CC Med Pharmacy, EBM Pharmacy, Aka Pharmacy, Guansing Pharmacy, Farmasya Familia, Farmasya Sitang, ug sa Pinilver Food and Refreshment Hub.
3: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin man ko oy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil gyudi ay nindot ni para sa mga kabuhion ug biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Kema kalo korok dos kagoyaw Bislig City kung lawas maayo kayo dili kapoy taradlaw ko si giga kuan anton hapon nya maay nang tulog na ko magabi epektibo nya barato pa kusog na sa ko tindahan
0: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan. Ang Magnum C Products mapalit sa Tandag City, Surigao del Sur, Yvonne Pharmacy, Murillas Pharmacy, Dr. Ruth Pharmacy, Versys Pharmacy, Life Pharmacy, Amiter Pharmacy, St. Teresa of Calcutta, FNH Pharmacy, Berha Store, Medriano Store, Chinky Minimart, o Juna Store. Ang Magnum C Products, Halal Certified and FDA Approved.
5: Ikaw na pala.
6: Love.
7: Andam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
8: Sigurado ka?
6: Sex.
8: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
6: Marriage.
7: Sus na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
8: Natural. Kay sige kag pambabae.
6: And career.
7: Yes, nanawag na kayo sa trabaho.
9: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
10: Ingatan mo siya.
9: Love, sex, marriage and career.

0: Sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin po'y nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Captain Jack and si Mommy Lucky.
1: Doon na may haplas ang Magnum C.
2: Naakaayo para dili ka kabuhion.
1: Nalagi haplas, tag 95 pesos lang. Magnum C Herbal Massage Gel. Mao na among gigamit nga word nga haplas lang para di mo kalimot. At tumos butika, mga naka nga, kuhaan na mo itong haplas Magnum C. Naami Magnum C Barley Coffee. Nabutay mutya, kojic papaya nga sabon. Para sa mga gusto mo hamis ang pamanit, mutya, kojic papaya nga sabon. Dili na nga makapapil off sa inyong naong, dili manglangkat inyong mga panit, ana.
2: Yes.
1: Gwapo na siya, kay natural lang na siya nga sabon. Kay katong manglangkat inyong aping ato, nung mamanit mo, delikado na sa init sa adlaw. Kay pag abot sa panahon, mulago man na siya, itom. Ang tawag na milasma.
2: Masunog ang nyo, Captain Jake. Ang first layer sa ato ang skin, maubay na to, ang skin barrier mo, protekta sa atong skin.
1: Yeah.
2: Kung masunog na,
1: mulagom yun. Sa mga nang mutya kojic papaya nga sabon, doon na po tayo mutya glowing set. Ang set na to, natural lang na siya. Dili siya harmful sa skin. O nga ito ang sabon, mutya kojic nga papaya nga sabon, dili po na siya harmful. Gwapo nang gamiton, humot 65 pesos lang. Dili na 150, dili po na tag 200 nga sabon. Again, usbo na mo, 65 pesos lang. Nas Madrid, Carmen, Hingoog, Nanas Butuan, Nades Claver, na po na diha sa may Surigao City. Kung diri ka naman sa may Agusan del Sur, Nas Bayugan, sa Mams Option, or JRS ba na siya, or RJS ba na, nga Supermart, na diri sa may Tagum, na diri sa may Mabuhay, napod sa Makaya ba na, Mahayahay?
2: So, Mahayahay.
1: Takala niya, tubag mo siya. Hindi siya sure ba? Takara niya siya tubag mo. Hindi siya sure. Halata dyan kayo ba? O, tubag siya. Mayahay. Takara niya siya tubag mo eh. Buti nga niya, sigurado gani. Mayahay ba ito? Katong nagkandak tagkuan ba? Katong sampling ba? No na yung mga kojic or mutya kojic papaya nga sabon. Asa mo makapalit og Magnum C? Tuwa po'y mutya. Nga gawas niya na, naabagyo tayo ginawag nga lotion. Mutya kojic papaya lotion. Humot kayo nga lotion. Gwapo kayo nang ipahid sa inyong mga pamanit. Aron humot, presko ang paminaw na ganahan lagi kayo inyong mga asawa na. Layo pa lang, makaingaw na ka nga mura ganit irong buong akong bano kayo masiging simot.
2: Kasi madunga nga ng inyong mga anak-anak.
1: Oh, anyway, panayin to sa itong programa.
2: Ayan, maraming salamat sa pagpaminaw kina Cher Lopez o nga ng Captain Jake. Yang panadaw nga si Arnel. Alimoon nga user na sa Magnum C Capsule o Magnum C Herbal Coffee from Chera, watching from Barangay San Jose, Santa Josefa, Agusan del Sur.
1: Nanay Ifefania Espaltero Montes. Shoutout po sa mong husband nga namina sa inyong programa, Magnum C Capsule. Mga nga, imang ibasa?
2: Yes.
1: Tagabayugan?
2: Dililahin na siya, Cap.
1: Nagapalit ni sa Mom's Option Pharmacy sa Bayugan, Agusan del Sur. Ayan, salamat po, Nanay Ifefania Espaltero Montes. Karong dungagan na ito ang kuhaan karon.
2: Ano si Heiler? Malipay Shopping Center.
1: Ah, Malipay. Ito, mayahay mo itong gingon.
2: Malipayan ka na yung taong sante.
1: Malipay Shopping Center diya sa Tagum City. Nara na diya sa may kuhaan sa ito ilang address. Alimot na ko silang address. So, basta Mangkilam.
2: Sa Tagum. Sa Mangkilam, Tagum,
1: Mangkilam.
2: Sita.
1: City. Makapalit mo diya o Magnum C o ganang mutya, kojic, papayang sabon. Mami Lucky, unsa ito ang guess the word karon?
2: Okay, ang atong second word of the day. Ha, paminaw mo ha, paminaw. Antay-mantay, abtika ang inyong mga kamot.
1: Nanatay first winner, di ba, ganina?
2: Oo, nanatay first winner. Sige. Ang second na ito ang word to guess kay G-U G as in goat, ha?
1: Nari G nga J nga jar? Narami.
2: Osman ako. H-I-G-U-B-I-K-A. H-I-G-U-B-I-K-A.
1: Sama na sila.
2: Ang word kay Higubika.
1: Ako yawa ko na. Higubika. Hala na igo kay ni Bika, anak.

0: gaya po ni si Andre nakadaog na kagani na gusto mo dyan makadaog.
1: Andre nakadaog na ba ni siya?
0: O oh, kagani na siya man to first na to nga ano.
1: Ah, sige, third word mga kaibigan. Third word.
0: Hala, third word na tayo yun. Duhara akong gi-prepare.
1: Natulo ah.
0: Hala, kadali lang. Sige, pag-read sa diha.
1: Lima, beto kabuk akong gingaw nga ganina.
0: Abi na akong si Ferlin
1: Ferlin Pagaran, maraming sinamad sa pagbaminaw. Ayan, mga taga Farmers FM sa Trento. May pagpalanog-lanog na to diha. Salamat kasi niyo tanan diha. Thank you kasi yung support diha sa Trento. Si Boss Joel Sumalo, nakaandaway sa programa natin. And si Buyax Mantong, maraming salamat din sa pagbaminaw. Si Sharon Lopez Ungon, thank you very much. Nanay Flor Flores, maraming salamat po sa pagbaminaw. Jen Lynn de la Cruz, si Marilu Saberte o Caberte, maraming salamat. Richelle Alvarez, maraming salamat. Mary Ann Bandiola, ayan, ayaw mong kalimot ha, mga taga-Kidapawan, September 26 sa itong Caravan Day, talagsar, kami muduaw sa inyong lugar. So hinaot, magkita-kita, tas itong mga inahan o gamahan di ang ating paminaw sa LSMC. Kidapawan, September 26, Sabado, alas 8 sa buntag, Barangay Sudapin, Covered Court. Magkita-kita, tanin nyo diyan. Nana, Mami Langki?
0: Yes, naana ang third word na to karon, ang third word na to karon kay Wasayap.
1: Ayan, Wasayap. Uyawa, gini, Mami Langki, Wasayap. Why, wasalak na, Mami Langki, wasalak. Si Madel Cabriadas, maraming salamat. Si Noemi Panuchol, Miranda Flores, Manding Bailian, Jetjet Borromeo, maraming salamat. Si Mary Ann Bandiola, nakaantabay sa programa natin. Sige daw, tanaw na to kung kisa yung
0: mga guest. Wasayap.
1: Wasayap daw ang guest ninyo. Wasayap. Kay Bao Kwani.
0: Wala man.
1: Ha?
0: Wala pa, wasayap.
1: Na.
0: Ayan na, anak. Congratulations kay Jenny V. Canales Susas.
1: No, ma? Si Jenny V ba?
0: Jenny V, siya. Captain Jake, siya pinakauna.
1: Ah, okay. Jenny V daw ang pinakauna. Ayan. Congratulations. Nanalo po siya. Wasayap. Ang tamang word po ay pasaway.
0: Pasaway.
1: Oh, may t-shirt ka na. Very good.
0: Oh, congratulations. Mm. Okay, next word.
1: Next word na naman.
0: Akani, sa'yo. Nakaayon niya.
1: Si Nanay Dalia o Famine sa pasayawa.
0: Okay, next word na to ka na, Captain Jake.
1: Yahay ha.
0: Yahay
1: ha. Yahay ha.
0: Ako na ang giyata
1: ka. Yahay ha. Sige, bilis, dali mo mga kabiyan. Si Joshua diha sa tuang Prime FM diha sa Tandag City. Salamat. Ayan, thank you.
0: Ang fourth word na to, wala pa yung nakagess.
1: Nana, oh.
0: Kinsa man, di na ako makita, Drikap.
1: Naasa ko, nakita na ako. Si Pearl Ayaba.
0: Pearl Ayan. Ayaba, okay. Yeah. Si Pearl Ayaba, congratulations.
1: Ang tamang answer ay, hayahay.
0: Kani-isa, di ganun nila mag-guess ang ika number 5.
1: Sige daw. Si ang katong mga mention na mga name, auto'y manidaog ha?
0: Palayog ko, hi. Nagtanaw sila karon.
1: Ayan. Si, kanso to? Si di, akong mention
0: si ka. Si Pearl.
1: Ayan. Pearl, congratulations. Si daog ka. Ikaw, Pearl Ayaba.
0: Ayaba. O, kani, ang last word, Captain Jake.
1: Sige daw.
0: Ang kaning fifth word na to, kana.
1: Ang fifth word kay, dirabait. Dirabait piyawan. Ang saman yung dirabait mo?
0: Last word! Ang uban kay hahay. Ahay, kalisod!
1: Ang uban din kayo, panaplin sa atake, di man ta kasabot na yun, anay.
0: Ang last word kay dirabait.
1: Dirabait, ayan.
0: Dirabait.
1: Kung sa kaning dirabait, Mami Lucky.
0: Dirabait ha? Sige, go. Wala, good.
1: Wala pa yung naka-answer ha?
0: Wala pa yung naka-answer ha?
1: Magnum C Herbal Capsule po, mga kaibigan, para sa bughat, lipong-lipong, doon ay anemia, napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule. Mabibili po sa Tanang Rojon Pharmacy. Ayan, mabibili po sa Valencia, Maramag Bukid noon. Naapo na diha sa May Centro Mall, makapalit mo diha. Ang iyang answer, Mami Lucky, kay Tirada Bay.
0: Dili.
1: Mali.
0: Dili.
1: Dirabait. Sa Tirada Bay.
0: Dili.
1: Si Andre.
0: Dirabait.
1: Ingan po si Andre kay Tirada Bay.
0: Lagi bay.
1: Wala lagi bay.
0: Mali.
1: Si Raquel Cabrera, Tirada, ingon sa.
0: No.
1: Tirada B.
0: Tirabait isa.
1: Si Zain, may tagal isa. Tirada B.
0: No.
1: Si Giancarlo Tinghil, maraming salamat po na motivista.
0: Tagaan ako ni sila clue. Ang clue ani Captain J ka na.
1: Murag nalisdan sila niya.
0: Ang clue ani Captain J, kabalo ka, unsa? Kanang dili permanente mo sang ayon, sige lang ingon og sas ay ana
1: unsa kani siya?
0: Okay na ang person an
1: ingon si taga Sundo Bermudo sa

0: ترابيبي ترابيبي طلعت ترابيبي
1: قفوا لي زي لبا سيجينا جو
0: انت ترابيبي
1: انكلو انيها
0: wala sila kakuha.
1: Ang clue ani ha kay kanang kuan yung siya kanang dili ni siya musang ayon permis tanan. Oh. Ay.
0: Ah dili kana negative ana di po negative.
1: Ah negative usahay ana.
0: Si Real Tatay Real Espinosa may pagpamina si Modas Kagwait.
1: Oh.
0: Ayan birada te ingon pa siya. Atrabida.
1: Asa?
0: Atrabida daw.
1: Asa na?
0: Kisa si ni? Bujoy, Bujoy.
1: Oh, Bujoy, congratulations!
0: Ay, nakuha niya. Atrabida.
1: Atribida.
0: Atribida.
1: Oh, oh, sige si Bujoy na. Congratulations kay Bujoy. Asa? Si pangalan ni Bujoy.
0: Bujoy lang, B-O-Joy. Ana, sa Bujoy.
1: Ah, oh, Bujoy.
0: Atrabida ko no.
1: Okay, tama. Oh.
0: Si Tagasundo Bermudo Tirabibi. Grabe ya, jadi niya. Malingaw sa tanin yung answer. Ay, atribida ang answer po.
1: Atribida ang answer.
0: Salamat po. Malingaw po nila mga answer ba?
1: Congratulations sa lima. Ito ang i-flash ang mga pangalan ha. Palihog kong flash ninyo sa pangalan na ito. Nga nakadaon.
0: Yaga-yaga naman yung answer. Tagasundo Bermudo. Isa birahi, bibi. Nagpalayo ng kagmaayo. Di naman yung maoy. Yan, ay balikan na natin ang kwento ngayong araw namin. Salamat po ha, mga nanalo, i-PM nyo kami sa inyong mga address. Padala namin kayo ng ganitong t-shirt. O, napakaganda pong t-shirt mga kaibigan.
1: Mm-hmm.
0: Ako po, ganahan kay kumusuotan eh, kadaadlaw. Kay gaan sa suoton, dili sa limuot.
1: Bugnaw,
0: siya ba? Nya puti, nya kuan. Wapo ni panglakaw, pangsuroy.
1: Mm-hmm.
0: Di ka mauwaw masuotan is jeep.
1: Tapos imo lang ni siyang i-insert Captain Jake na ang imong hinapay kay pinakilid.
0: Oh. Mani ha, gwapo kayo. Mani mo ipadala sa inyo. Lima kabok t-shirt ang panghatag ng adlaw. Anyway, balikan na natin ang kwento mga kaibigan. Kwento ni Evelyn. Ang kwento po niya ay doon na siya close friend. Best friend, kumbaga, sa ibang termino mga kaibigan. Tapos, nakauyab na ang duha o nakauyab na duha ka higayon ang lalaki na iyang best friend mga kaibigan. Kini iyang best friend, murag dugay na nga panahon nga doon na sila ikan na bang murag mutual
1: understanding.
0: Mutual understanding.
1: MU, murag unggoy, charo.
0: Pero di lang yun nila ma-express kay na-fear ganun na iba. Kano bang...
1: Basin mag-uba. Friendship over ano.
0: Basin na magkaroon ng boundary ba. So, niabot sa point, nakauyab nagkaduha ka beses ang lalaki, ang babae po, na po yung uyab. Tapos, to cut the story short, ang lalaki ni confess sa iyang feelings katong mga panahon nga doon na naiuyab ang babae. And that is really unfair ba? Unfair kay kay... Kung wala magkamasulti itong panahon nga ako'y uyab.
1: Yes.
0: Karon yung inyong kasakwa, na ako'y uyab yun. Saan man ako niya kung uyab? Ako na ibasura? So di man po pwede. So muna ihang ka ng problema kay adlaw-adlaw mamilaki. Muna ihang gina-feel ka na bang saan man ako ni? Gusto na ako kayo akong best friend. Akong gugma na dito sa akong best friend. But the problem doon naman ako'y boyfriend. Saan man ako ni?
1: Mm-hmm.
0: Sakita po dani ay maglibog man punta.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung ako po ng babae, niya maayo ang laki nga kung uyab, di po na ako kayang buyag.
1: Pasakitan.
0: Oo, kaya makonsensya man sa
1: ugat. Correct. Tama, Jud Captain Jake. Ingon pa si Rena, tala tayod Captain Jake. Ang ganda ng kwento ni letter sender. For me man naman po, mahirap magsisi isang relasyon na iba naman ang mahal mo. Mas mabuti namang aminin niya na lang sa kanyang boyfriend na hindi niya ito ng mas maaga kesa naman magtagal pa. Lalong masasaktan lang naman yun. Yun lamang po, sabi niya. Ano po si Ma'am Dalia of Amin, sana dalawa ang puso ko.
0: Oh, tama. Magandang... Wapo to nga theme song. Ano? Sana
1: dalawa ang puso ko. Ayan. Sender, timbang-timbang ako kinsa ang pinakamamahal mo. Wala pa, daplini daw dira Captain Jake Bikin asking book niya itong letter sender ron.
0: Sige daw, sige daw.
1: O pag-ampo nga wala yung masakitan sa ilang duha. Mao nag-iingon, sana dalawa ang puso ko. Ingon pa si Cheryl Lopez dari Captain Jake. Shout out mo din si Yang Bana dahil Captain Jake. Ano pa si Andre Chan Rosales? Kalisod ba ang sitwasyon? Uy, kalisod. Si Buyak naman, Captain Jake. Grabe ang gugma sa sender. Gaawas-awas. Ayaw kaguol sa imong gibati karon kay dili lagi mo magdugay sa imong uyab. Magbulag ramo as soon as possible. Saan tabuhi pa ang mga bigaon? Wariligong na relasyon. Kanay mong gibati sa imong best friend, panindigin niya ha, kay para dili ikaw ang mahimong bigaon.
0: Grabe yun, buyak sa'y. Basta, mintras buhi pa ang mga bigaon, walay ligon nga relasyon, grabe. Buyaw, juga, buyak, mabuhay ka. Junior Polido, maraming salamat sa pagmain. Mami Lucky, para dito magdugay.
1: Sa kuha naman, Captain Jake, tama yun. minsan may mga desisyon tayo sa kinabuhi, Captain Jig, nga lisod jud ka ayo desisyon.
2: Mm.
1: Pero we have to be very careful, labi na pag naay kanabitong emotion, naay kanang tao nga masakitan.
2: Mm.
1: For me, as for me, Captain Jig, nahitabo na nakayuyab ka ron. And I think, Captain Jig, for me, as is nga ang imong uyab na din ha, uyab mo. Mm. Imong friend na, best friend na din ha, at least kay balo ka nga pareha day mog na feel. Kumbaga, at least aware pug ka nga pareha mog na feel. And I think it's not nice pud, Captain Jake, nga imong biyaan ang usa ka tawo para lang sa usa nga ipersong usa. And the best thing to do now is, Captain Jake, siguro sa mga panahon nga kana bitam nakay gusto isulti sa tawo, isulti nimo daan whether makabalo man ka sa unsa ang mahimong resulta, basta as long as wala kay mahayan pag-abot pa ng parihaan ning nahitabo karon.
2: Mm.
1: And I think ang awareness lang nga nakabalo ka, I mean it, that's good to know. Pero currently, magud Captain Jake, lisod ka ayo mo sulod og kanang problema bang murag lami naman ta. Okay naman ta imong relasyon sa imong boyfriend karon, and I think ang lalaki po dili po na niya mahimong deserve nga buhaton na sa iyaha.
2: Mm.
1: Kana lang man po na ko ang anong Captain
0: Si Ma'am Ellen Guerrero, maraming salamat. Si Andre Rosales, maraming salamat po sa inyo.
1: Kung ito na lang ito magbulag, Captain Jake, kung pa si
0: Andre. Ma'am Ellen Guerrero, mabuhay ka, Ma'am Ellen. Ayan. Ma'am Ellen, gusto ka aning t-shirt? Kaya tagaan ta ka ani.
1: Kano kap.
0: Inaning t-shirt, Ma'am Ellen. Ay, kwelyo ba? Guwapo. Tagaan ka na mo ani. Sa imong size, medium?
1: Oo.
0: Oh, medium.
1: Ako, kainganan ako ka anuman. Small.
0: Small, no? Anyway, mga kaibigan, question.
1: Sige.
0: Yeah. Sometimes, manggod, usahay manggod, ningugma ba? Usahay manggod, kanabitong, naputay mga considerations kung kano sa ta pwedeng dili mo mubanggaan yung kitawag nilag ka ng unethical yung gayo po, mami laki. Kanabitong, ingong ka nga, abi kay ka ng naibago or abi kay kuan namo ginana no kanabi dong bulagan ni mo imo uyab for the sake nga nakilaing nagustuhan, ayan, for the sake nga na i-entertain ang bago, ana ba, ana, so that is really unethical and that is really unfair ba sa imong
1: yes, existing relationship. That's a term, unfair.
0: Yeah, that's really unfair. Pero ang sitwasyon po, mga kaibigan, ay considering na ang situation sa different situation, why different, mga kaibigan? I'm not convincing ato ning pasaganaon ha, but I am considering the situation, mga kaibigan. Ang situation is different. Ganong different man? Because all along, di ay nagtaguanay sila sa ilang nararamdaman.
1: Mm-hmm.
0: Dili lang ni basta kay nibutho lang ang lalaki, o di lang po ni basta lang nibutho ang babae.
1: Yawas yung mga terminals.
0: Nibutho, ibig sabihin talagang dumating lang ba, bigla.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, sa Bisaya pa, nibutho ba? O sa Tagalog pa, hindi lang naman ito basta lang dumating bigla ang tao.
1: Yes.
0: Ito po ay matagal ng panahon na nararamdaman nila. Kaya lamang po, itinatago ang nararamdaman. Yun. Bakit? Baka, pagka nasabi ko, sinabi ko ang aking nararamdaman, ang fear natin, mga kaibigan, baka magkaroon kami ng gap. O di kaya, baka magkaroon kami ng boundary.
1: Mm-hmm.
0: So hindi na namin pwedeng gawin yung mga bagay na dati-rati, ginagawa namin bilang magkaibigan.
1: Yeah.
0: So may mga ganong klaseng way of thinking, mga kaibigan. May mga ganong klaseng considerations ang bawat isa, bawat panig.
1: Mm-hmm.
0: Now, ano bang punto ko, mga kaibigan? Now, kung ipagpapatuloy mo ang isang relasyon na alam mo naman, deep down, deep inside, in mong heart, wala may gugma. Do you think that is fair sa imong partner? Of course, it's also unfair.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Kung imo bang bulagan, unfair? Yes, of course. That is really unfair. Kung imong ipanayon, samot nga, it is really unfair. Nga naman, naguban mo sa relasyon na imong gipalaob ako sa katao nga wala kay gugma.
1: Correct.
0: Dili man ay gugma ang imong na-feel. Naalay kaluoy o konsiderasyon. So, again, if imong ipanayon, dobling unfair.
1: Mm-hmm.
0: Doble ang kasakit. Nga naman, mura man na ito gibiaybiayan ng tao, mura man na ito gidulaan ang iyang damdamin, mura man na ito gipalao mga usa ka tao nga lahi man di ay samtang gauban mo, lahi man ang tao ang nasa muna-huna. Samtang gauban mo, maybe nangaon mo, nanglaag mo, nagstoryahanay mo, samtang katanaw siguro kasi ang mga mata, lain ang imong imagination. And that is really unfair, mga kaibigan.
1: Lahi nga tao.
0: So I would rather say na, uy, ayog dugay na lang ang relasyon kay luoy man po nung samot ang tao. Di man po tama ng gauban mo niya, wala man dahil kay feelings. So samot nga dili maayo. So mas maayo nga set him free. Kay basin doon na pay babae diha nga para pud niya. Ayan. Para na ko, mga kaigsunan.
1: Kay, so, ibig sabihin, Captain Jack, para sa imo ha, mas maayo nga isulti niya ang unsang tinuod na feel.
0: Yes, mas maayo. Ano man, dili man pud patas, and dili man pud maayo nga samtang gauban mong duhang imong imagination is
1: galupad.
0: Galupad ba ang imong hunahuna? Di man pud maayo nga samtang gagunit kasi ang kamot, lahing lalaki imong gi-imagine.
1: Ay, kana dili na maayo.
0: Samot nga dili maayo. Ah, di ba? Samtang siguro gahalok mo. Di man pud maayo nga ga-pretend ka nga you are happy but you are not.
1: Mm-hmm.
0: Dili maayo. So, dubli na siya nga kasakit. Paano kung nahibalaan ako karon ko ako imong uyab? Nahibalaan ako nga all along nag-uban-uban tang duwa. And all I thought, mga kaibigan, na in love bugas ako, pero dili di ay. Ang sinisigaw dahil si mong kasing-kasing lahi nga lalaki. So, samot ng kasakit.
1: Oh, nakakantaan.
0: Saman?
1: Pusong ligaw.
0: Ingon ni Ma'am Dalia Ofamin.
1: Kay.
0: Pusong ligaw.
1: Pusong ligaw.
0: Dili ba na kay pusang iring?
1: Dili pusang gala.
0: Pusang gala. Ma'am Dalia Ofamin, mabuhay ka. Kuya, wagin mo eh. O, sabi ni ganom, Dalia Ofamin, bulagi ang imong uyab sender, baka imong best friend.
1: Balika
0: yung best friend. Ayan, sultihan nga ang tinuod ka. Tinuod! Mauna ako ang take ani mga kaibigan. Dili ni siya, kaiba yung, magkaiba yung situations, mga kaibigan. Ang sitwasyon, kung halimbawa, nakayuyab ka ron, present, tapos bigla may dumating, nanligaw, before, o nanligaw during sa inyong relasyon.
1: Yes.
0: Niya makibulag lang ka, dili siya maayo. Kay in the first place, ganun ga-entertain ka o maliligaw nga naman kay uyab.
1: Mm-hmm.
0: But different ni nga story, mga kaibigan. Ang story is different because all along nag-uban ni silang duha. All along, mula high school days, nag-uban na ni silang duha. Mag-best friend na sila. Doon na sila yung mga feelings na ilalang gitago, ilalang i-control.
1: Mm-hmm.
0: All along, wa ni sila magbulag. Gauban ni sila perminde. Even atong time nga ang lalaki nagka-uyab na, naagihapon siya. Nagpugong ba? Ano, nagpugong silang mga kaugalingon. And again, dili man mo't pasabot kung halimbawa makigbulag kasi mong uyab garon, dili man mo't pasabot nga mubalik na dayon kasi mong best friend ug mag-uyab pun mo dayon. And I think that would be kuan pod kanang dili pod kayo, that would be unethical or unethical, mga kaibigan.
1: Yes.
0: Nga nibulag mo tapos after day, days after nanadayon kay gipuli, di pod maayo.
1: Dili
0: pod siya maayo. For sure, di gina mao ang mahitabo. For sure, pag nagbulag siguro mo, doon na pa yung mga healing time or nabang sakto ba? Kasi dapat magod i-fix sa ni may muhang maayong pangunahuna. Dili man na basta lang kay nagbulag mo, tapos kay baw kang nainasakitan, tapos niuban na rin kaglaing lalaki. That would be an very inconsiderate. That would be very inconsiderate sa imuha. Nga parte, nga naman, grabe bug ka. Pagbulag pa lang ni mo, nanadayin kay gipuli, nanadayin kay giubanan nga laing lalaki. And very inconsiderate na sa imuha. Nga naman, nagmourn ba?
1: Nainasakitan,
0: nainaghinuktok,
1: nasakit ang dughan.
0: Sagay lang yung terminos bisaya na.
1: Kanang
0: nagmourn ba? Kanang
1: nagluksa.
0: Nagluksa, ayan. Nainagluksa, nyuhuman, happy-happy ka, di po na maayo. So, ang ginaimin na to is we have to decide today because dili nimo pwedeng paundayunan na siya nga nag-uban mo na ginailad ni mo ang tao. Dili maayo, dubli to nga sayop, dubli to nga sala. Kay, imagine, makatawa ka, niya mo katawa imong partner, feeling niya happy or happy ka with him, pero ang tinuod ay dili di ay. So, di ba, I mean,
1: sometimes, mo nang kanta, Captain Jake, nga sometimes love just ain't enough.
0: Ayun.
1: Dapat appeal po ang respeto nga imong ihatag sa imo ang partner.
0: Mm.
1: Kasi kung wala mong respeto, wapoy gugma.
0: Yan. Trust. Yung trust, mga kaibigan. Halimbawa, nag-uban mo sa lalaki, imong uyab, abi niya trustworthy ka. Ayan, abi niya malauman ka.
1: Sometimes love just ain't enough.
0: Ayan. For victims of love.
1: Lahin po ng making love out of nothing at all. Lahin po ito.
0: Lahin po itong making love out of nothing. But anyway, kini atong story ka ng mga kaigsunan. I would rather advise nga, you have to cut
1: ties
0: with your kuan, present partner kay dili maayo. Digid maayo kay kahibaw man may sa imuhang ginasigaw or kanang ginasinggit sa imuhang kasing-kasing today. Ang sinisigaw ng puso may ibang lalaki. And that would be kuan kanang very unfair, kanang very inconsiderate po sa imong side. And I would rather kuan say even sakit man sa part sa lalaki, but be honest, mas maayo na siya. Kung ako ma-appreciate na ko na labi na kung ang imuhang pagsulti is dili bitaw tungod kisaktan lang iyang damdamin, but because you are considering sa iyang feelings, kaya na ako ni isulti sa imo, because I am also considering your feelings and your side. Kaya kung ako ni padayong itago sa imo, I would be kwan really unfair sa imuha.
1: Yes.
0: Pero ako ni isulti sa imo because I really care for you, not because I love you, but because I really care for you because you are a good person. Buutan ka nga tao, kaya ginga considerate ka, kaya ta kagisultian ani because baayo ka nga tao, and I really don't deserve you, kay maayo kay ka nga tao, and dili ko maayo nga babae para sa imo because na ako'y gitago-tago nga dili maayo sa akong kasing-kasing, sa akong una-una. And I think that would be one.
1: Fair enough
0: nga para po sa lalaki.
1: Yes.
0: And makabalo siya. And for sure, okay, buutan man siya. Later on, makakita rapon siya maayong partner. Ayan.
1: Baka pasalamatan pa kanina.
0: Magpasalamat pa siya sa imo.
1: Salamat kay imo kung ibuhiyan. Nakakita ko babae nga para ginay sa ako.
0: And remember po mga kaibigan, pag magbulag soya, doon na tayo 3-month rule. Dili pwede ng 3 days rule o 3 hours rule.
1: Dili, three nag-atang rule. Nga pagbulag niya na, tulungan nag-atang.
0: Ay. Pag sinabing 3-month rule, paabta sa nagtulo ka bulan. Na bago ka doon ay mga bagong ang panguyaban o bagong ika-date.
1: Ano, do you know, cop?
0: No, ako nag-kuan-kuan.
1: Charot.
0: Doon ako'y na-kuan, anak. Si John Lloyd ang nagtudlo, anak.
1: Sa imuha?
0: Doon ay 3-month rule, mga kaibigan. Tulo ka bulan usa bilang respeto sa mga partner bago ka makipag-date sa uban, makipag-himamat sa uban, makig-friend sa uban. 3 months or 3 months after usa. Ayun. Dili kay 3 hours lang, doon na nagigipuli. Or 3 days lang, nana kay ka-partner lain. O di ba ka, 3 weeks lang, nana kay uyab lain. So, di po maayo. Para ako, mo na ako ang take, mga kaibigan. Sultiis ka matuuran kay mo na'y pinakanindot nga sakit man, pero maayong dawaton kay lisod man mag-uban tanga, wa man kay pagigugma. Ayan. Anyway, wala tayong oras. So, daghang kay salamat sinong pagpaminaw ha sa September 26 po, mga kaibigan. Araw po ng Sabado. Magkita-kita ta, mga kaigsunan. Mami Lucky.
1: Ayan, magkita-kita ta September 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin, Covered Court sa Kinapawan City. Ay kalimot sa pagdala sa inyo mga empty sachets, blister packs, sa itong mga Magnum Sea products. Ay kalimot pod nga mag-inaw sa inyo mga maintenance anang adlawa. Ayaw kalimtig yun na ha, magdala og tubig para permanente ta healthy.
0: Ayan. So, mga tambal, ayong kalimot, tambal sa high blood, tambal sa diabetes, ana magin ang mga tiguang nanay. Nya, sabay lang o food supplement. Ayan, ayong mo kalimot na food supplement, maayo na nga isabay sa itong mga maintenance. Ang Magnum C, maayo kay na kay ang pinaka main ingredient, ana, malunggay rin na siya. Malunggay, taas kay calcium, taas kayo o vitamin C, dakong tabang sa itong panglawas. Labi na kung ang problema, bughat, kanunay mamuypoy ang kaunuran, mamuypoy ang kalawasan, Magnum C Herbal Capsule. Labi na kung ang problema kay kulang sa tulog, biyahidor ka, haguin mong trabaho, Magnum C Herbal Capsule. Mo na'y pinakanindot ng partner para di ka daling maigo o karamdaman. Kanabitong tag-upat ka oras lang mong tulog, inumara na mo ng Magnum C Herbal Capsule. Di na mo batiyo ng kaluya o kakapuis lawas. Mo na mong experience, personal experience. Upat ka oras lang ang tulog, usay tulog ka oras lang tulog, inuman ako nagduha ka buk capsule nga herbal capsule, Magnum C Herbal Capsule, di na ko batiyo ng kakapoy. Og ang Magnum C Diacare, minus sa mga may mga diabetes po mga kaibigan. Magnum C Diacare, available po sa mga dagadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C Diacare, dun ay makabuhay. Makuha na nimo ang benepisyo sa makabuhay, makuha na nimo ang benepisyo sa serpentina, makuha na mo ang benepisyo sa pine bark o insulin powder. Dakong tabang sa may mga diabetes, Magnum C Diacare. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. 12 pesos lang. Mo na kanindot sa Magnum C, kay 12 pesos lang. Kaya ang Magnum C, nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Na diyan sa inyong mga butikas, Valencia, Malaybalay, sa Rodel's Pharmacy, Rojon Pharmacy, dari sa Maramag, Quezon, Bukidnon. Available po mga kaibigan sa Pharmacia Egang o Immaculate Pharmacy o Estenzo Pharmacy. Dari naman sa Barato Pharmacy sa Dulugon. Makapalit mo diyan. Nanaskibawi, Bukidnon. Emmanuel Pharmacy, Three Brothers Pharmacy o Joep Pharmacy sa Maywao. Nanas Dangkagan, available na po dyan mga kaibigan. Tampakan, available na po dyan. O, sa lahat po ng mga areas kung asan po maririnig ang programa namin, may mga butika po dyan, hanapin lamang po ang Magnum C. Meron po tayong Magnum C sa Felcris, tanang Davao Central Warehouse Club and tanan po na JS Gaisano, diha sa Kiranti 2 sa May Tagum City, sa ilang groceryhan ay Magnum C Herbal Coffee. Ayun. Wala tayo oras. Daghang salamat sa inyong pagbayo. Ugma na po puhon. Magdungganay tanin niyo. Ako po si Captain Jake.
1: Huwag ako si Mommy Lucky.
0: Ayaw ninyong kalimti ang kanunay na mong bilin sa inyo na ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Ulitin po natin, ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw.
2: Love, sex, marriage, and career.
0: Good morning, Mang.
1: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
0: Kumunta ng...
1: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
0: Kumunta sa aroma ni, uy.
1: Ay, syempre.
0: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami, yung kayo.
1: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
0: Magnum C Herbal Coffee?
1: Oo. More na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
0: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
1: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Yo, 64, taga Barangay Mabini. Ako, nakagamit ko sa Magnum C. Sukan ko nakagamit ko rin lami, paminaon, o barato pa ang Magnum C. Kalami sa lawas, o anay batiyon. Piktibo, barato ang Magnum C. Kalami sa panlawas, o dali na ka maulihan. Kung ikaw na ibatiyon, mawala kung makainom ka ng Magnum C.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.

0: di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Silvis Radida, taga Quezon, 49 akong edad. Mga 1 month pa man ko nagamit ani niya, ni gana akong mga tail kay akong tail na maurat na ni arthritis ba. Naulian ko sa Magnum C, gana akong lawas na. Diabetic pod ko, wala ko ni namong tambal kay mura akong malipong. Ni akong ginom kato na lang yung Magnum C nga herbal capsule nga gana akong paminaw.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, o Bufarco Pharmacy.
3: Diri oy, kadto mga bayanan sa Magnum C.
0: Alig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors.
4: Kini ang FMR.
5: Favorite music radio.
6: 3 o'clock.
7: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Luisa Escudero, Buruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungo sa akong balatian. Pulsel Ugoan, Kabuhi, Panakit sa Tuhod. Akong itumar, Magnum C, Capsule. Kape Ugoan, Hapla, tungo sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa
5: Mungkayo, Davao de Oro,
4: Uno Pharmacy,
5: Daklan Pharmacy,
4: Mother Teresa's Pharmacy,
5: Farmacia Anora,
4: Wisecard Pharmacy,
5: Northern Drug,
4: Maxi Pharmacy,
5: ug Vilma Store.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa man ka lami kauna, no?
9: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Balo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Renessa Lude, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sesyon.
16: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
17: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
16: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
17: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
16: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
18: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
19: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo anak.
7: I have it's a Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa lughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong nga gitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
10: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
12: Ang Magnum-C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
13: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
14: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
15: Good news! Davao de Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
16: Hugo Bistro.
17: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
18: Tara na!
17: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
18: More than good pizza.
19: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
22: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

alas 4:18 sa kahapunon, Kapamilya Ka Vibes. Welcome sa atong programa, inyong programa ng FMR, Favorite Mix of Rock. Egypt was trouble. Maulan nga kahapunon, Kapamilya Ka Vibes. Mayong hapon sa inyo mga tagsagsakan, himutangan karon. Asa man mo karon dapit nabot nini nga tuang programa. Mayong hapon kaninyong tanan, Kapamilya Ka Vibes. Tanang mga solid followers, mga suod nga higala, tanang Kapamilya Ka Vibes. Mayong hapon kaninyong tanan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw nining ato ang programa, Kapamilya Ka Vibes. Siyempre ganintak na Kapamilya Ka Vibes sa tuod ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, SB Member Uriel Zamora Absay. Nining bahay na, Kapamilya Ka Vibes, sa inyong mga song request and greetings, pulitan mo ko Lord text at ang hotline number 0951-220-0478. Comment po ta sa inyong mga greetings sa tuwang FB Live karong tak na mayong hapon kanyong tanan. Mayong hapon sa tanang mga suking tigpaminaw na to diha, Ati Dalia Opamin Panos diya sa May 44 Barangay Canada. Mayong hapon at yung syempre mayong hapon kati Ruth Trimulta Nihog diya sa May Barangay Tamya, Kumpustila. Mayong hapon sab Kapring Dudong Rikrik Urbuda diya sa May Panggutusan, Barangay Panggutusan na Bunturan, kang Ma'am Minda Urbuda. Ug sa tanang mga Urbuda family diya sa May 44 Barangay Ugao, maayong hapon kaninyong tanan. Kapitan Milagros Andanistal diha sa May Barangay Ugao, maayong hapon kap. Ug syempre sa tanang mga barangay functionaries, maayong hapon usab kang Bus Bamiristal ug kagawad Marjonistal. Ug sa tanang mga kagawad dito diha sa May Barangay Ugao, maayong hapon kang kagawad Bus Dani Digal, maayong hapon. Ati Ason Putipedra, diya sa May Purok 3, maayong hapon. Siyempre kang kagawad Dinis Moso, diya sa May Purok 5, ug kang kagawad Manoy Alex Manti, kagawad Bus Raymond Arangcon, diya sa May Purok 2, ug Manoy Sherwin Turintira, maayong hapon. At oras ka, Pamilya Ka Vibes, alas 4:20, balik ta humanin ni pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus!
3: Redwings, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy. Makabuhay!
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ining, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Jive Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion, Nabunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

alas 4:37 sa kahapunan, kapamilya kabay. Sa tanang mga kabay sa tuloy sa may barangay Manat, mayong hapon. Kang Nungboy Paraguso, hapon sa Paraguso family. Pari Oliver Paraguso, Mads Marilo Paraguso. Kang hapon sa biha, kang Busmiot Bernales. Diya sa may barangay Manat. Alam mo ba ang sikat? Tara mga kabayb, susab na ito. Diya sa may apir kabijanan kang Angkol Sangay Budoy Inso, maayong hapon. Dagan kayong salamat, Angkol Sangay Budoy Inso, sa pagpaminaw. John B. Usni, kantinining, no? Maayong hapon sa Inso family diha. Kang Boss J. Lubitos, maayong hapon da, Boss J. Lubitos. Diya sa may barangay apir kabijanan, maayong hapon. Maayong hapon sa abis, ito na mga kabayabs na ito. Diyas sa may barangay Gabi, Kapitan Nunoy Lihano, maayong hapon ka. Ito na mga barangay pangsyonaris diha, kang Paririki Hidurio. Si Ruben J. Repunti, maayong hapon sir. Ma'am Nining Repunti, Kuya Bins, Ati Abing Nilnil, o kang Bibi Tali. Maayong hapon sa abis, kang Kuya Marlo Montes Silanos, o Gatitilin. Sa Baisak Family, diyas sa may Purukdos. Kuya Arnel Sinahon, kang Bustimio Amabaw, mayong hapon boss. Og siyempre kang Boss Rico Kiamco di sa may barangay Alegria. Beer. Balik ta kapamilya kabibes. Humani ang pipila ka mga pahin.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
7: Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
9: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
10: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong, ang itultulan ako ni Aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
9: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
12: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
13: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
14: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
15: Hugo Bistro.
16: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Back ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tteokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
17: Tara na!
16: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90-

0: kami kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Nandito na si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Alright, muli tayong magbabalik sa ating programa at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo ng mga ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat nyong gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. Okay, we have another texter, Doc Glenn. Matagal na po ako may problema sa almoranas. Kapag nagdudumi po ako, may kirot at minsan may dugo. Nahihiya po akong lumapit po sa doktor. Ano po magandang gawin para gumaling po ako? Lisa from Johnson City. Alright, Miss Lisa. Ang hemorrhoids or almoranas ay isang uri po ng pamamaga po ng ugat sa pwitan. Madalas na dulot po ng constipation, pagbubuntis o pagtayo at pag-upo ng matagalan. Kapag hindi po ito may manage, pwede magdulot po ito ng chronic bleeding infection at sobrang sakit. Kaya napaka-importante uminom po ng maraming tubig. Kumain po ng mga mayayaman po sa fiber, gulay, putas, all grades. Iwasan po ang pag-irip po ng matagal sa banyo. Mag-ersisyo para maiwasan po ang constipation. Para magkaroon po also ng magandang galaw ang ating colon. Sabayan din po ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Products, EXL Makabuhay Capsule from Sambong, Lagundi, Turmeric at Cinnamon na may anti-inflammatory na nakakatulong na para bawasan ang pamamaga mismo ng ugat. Ang Moringa naman at B vitamins na tumutulong din sa tissue repair at circulation. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman na may psyllium husk at natural fiber na tumutulong para lumambot ang dumi at maiwasan po ang constipation na pinaka-common na sanhin ng almoranas. May guava at cinnamon din na may antibacterial at healing properties para maiwasan po ang infection. Recommended doses for this kind of condition, uminom po kayo ng 2 capsules 3 times a day before meal hanggang bumuti po yung pakiramdam. Then maintenance dose naman po mga kamakabuhay, 1 capsule twice a day. And also EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day, preferably sa umaga. So summary po mga kamakabuhay, no? From insomnia, EXL Makabuhay Capsule, it has anti-inflammatory, calming effect, hormonal balance, and of course, dagdag mo pa ang EXL Makabuhay Black Coffee para sa karagdagang enerhiya at antioxidant. Thyroid cancer naman po mga kamakabuhay, from EXL Makabuhay Capsule, it boosts your immune system, it has a property for anti-cancer, plus EXL Makabuhay Black Coffee for antioxidant and anti-tumor compounds. And lastly, sa mga nag-text po na merong hemorrhoids, EXL Makabuhay Capsule, it has anti-inflammatory and of course tissue repair. Dagdag mo rin ang EXL Makabuhay Black Coffee dahil ito ay mataas po sa fiber and of course the healing support. All of this kind of condition po na ibinahagi po ninyo are common roots po mga kamakabuhay, from inflammation, oxidative stress, poor circulation, and weak immunity. The unique herbal ingredients plus antioxidants energetically effect of the EXL Makabuhay products, it helps to address the root cause while binibigyan po natin ito ng daily na kalakasan at pati na rin balance sa buhay. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may synergetic blend na natural herbs at superfood na maaaring makakatulong sa pagmanage po ng iba't ibang health condition. Sa pamamagitan po ng tamang nutrisyon, lifestyle modification at regular na paggamit po ng produktong ito, maaaring makakatulong EXL Makabuhay sa pagpapabuti ng ating overall health. Kaya po mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang isang bagay na dapat natin ipagwalang bahala. Isa itong regalo na dapat po natin pangalagaan sa bawat araw-araw nating buhay. Kaya po mga kamakabuhay, to keep the body in good health is a duty. Otherwise, we shall not able to keep our mind strong and clear. Kapag malusog po ang ating katawan, mas magiging malinaw ang ating isipan at mas magagawa po natin ang ating mga pangarap sa buhay. Sabi nga sa Proverbs chapter 17:22, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ibig sabihin, hindi lang physical health ang dapat nating alagaan, kundi pati na rin ang ating kalooban, ang positibong pananaw sa buhay, masayang pakikitungo sa iba, at pananalig sa ating pungmay kapal na may malaking epekto sa ating kalusugan. Kaya araw-araw, gawin po nating priority ang ating wellness. Kumain po ng tama, umiwas sa mga masasamang bisyo, matulog po ng sapat, mag-relax, at palakasin ang ating pananampalataya. Ang bawat maliit na hakbang patungo sa kalusugan ay isang hakbang din patungo sa mas mahabang buhay. Muli, this is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, ang mabuting kalusugan ay isang pagpapala, ngunit ang mabuting pananampalataya ang tunay na kalakasan. Mag-ingat po tayo mga kamakabuhay at magpakatibay at magpatuloy na magtiwala sa ating pumay kapal. God bless us all at stay healthy.
4: What's up, Doc?
1: What's up, Doc?
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Labanan ang nakakamatay na dengue.
7: EXL All-in-One Skincare Oil.
6: sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil, Natural Insect Repellent at Anti-Dengue Oil. EXL All-in-One Skincare Oil, healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay.
7: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak ka babay, dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Hara kita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Ako si Willie Nunes, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon sa wala pa akong nagagamit. Ang sakit akong hawa, sakit akong tuhod, di ko kalakaw sir. Hubag akong tuhod. Karon nga, nagamit ako sa Magnum C na kapsul. Nawala na, makalakaw na ako. Wala na problema akong dibate. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C products mapalit sa New Cebu Nganda Bunturan, Axel Day Bibingka, Talinday Bibingka, Hans Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fel Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janel Bibingka.
12: Kamu ba na sayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hato sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
13: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Terry Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Jive Fair Trade
0: permit number R11-100032, series of 2026.
19: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion, Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaan na kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala gyud. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: your family.
1: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grapeseed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flaxseed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oleifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
2: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
3: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kami kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa man ka, lami kauna, no?
8: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town!
9: Hugo Bistro!
10: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, duck ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Dr. Love! Dr. Love! Dr. Love!
4: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalanlain suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan, tuhod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhuna kining tulumanon, ang mga panid

sa kagahapon o kinilang gyapon ninyo higala si Kuya Arn, makiguban ka ninyo sabay sa paghatag na usabog laing pagtagad sa laing tampo nga giasoy diri ka nato sa usa ka 58 anyos nga lalaki nga si Fredo nga lumulupyo kini sa Davao de Oro. Fredo, salamat kay sa imong pagsalig ni mong higalas, Kuya Arn. Manginaot ko ang nakakaroon sa imong mahimutangan para makapaminaw ka sa imong kaaging atong Taganog kinabuhi. So, salamat kayo. Pero sa dili pa, kumusta ang atong mga tigpaminaw diyang dapita sa may probinsya sa Davao de Oro. Manginaot ko, no? Padayon yung pagpaminaw. Ug labaos tanan, padayon yung paggamit sa atong mga produkto o nagkalalaing mga produkto nga makahatag ug kaayuhan sa inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Labi na una ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kinsa tong naka-mintin pa din ha. So salamat kayo sa nag-mintin pa. Hibalo ko nga sa pag-mintin nyo nakasalig mo, kahibalo mo makahatag kini og kaayuhan sa inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Labi na sa mga tao nga gusto nga magbawas sa matag-adlaw, mahinloan ang lawas, ug labi na sa maangko nato ang atong pagkatulog nga sa taas-taas na nga oras. Dili na pares niya ng tagduha na lang ka oras, tulo na lang ka oras, pero dili na maayo mga higala. Sa tagtunga lang sa kutsara mga higala, no? Matabangan na niya nga mudaghan ang atong ihi, matag-adlaw na atong pagbawas o maangko na nato ang taas-taas nga pagkatulog, atong pagkahinano. Matambala na o maulian na, mawala na sa ato ang insomnia. Maunig-ingon nga, goodbye insomnia. Sa tagtunga lang sa kutsara, sa matag-adlaw na ito pagtimpla sa kape. Na ito nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Tunga lang sa kutsara, may higala, nagkantidad lang ka na siya o 4 pesos, pinakataas 5 pesos. O inga na may higala, ginagbay lang. Makasib na kayo mo niya na. Pero wala'y problema, pwede usa ka kutsara sa matagtimpla ninyo. Pwede, good, wala sa'y overdose kaya wala man ay chemicals ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Sa mga users, no, padayon lang mo sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect, o di ba? Mudaghan ang inyong ihi kung maminti na ninyo ni. But pasabot daghan ang hugaw nga mataban sa pag-ihi ninyo. Ug dayon maangko na nato ang pagbawas nga regular sa matag-adlaw sa atong hugaw. O importante man gud mga higala nga makapagbawas kita sa atong hugaw sa matag-adlaw. Una nga makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa mga higala nato din nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Ug dayon usab maangko na pud ang taas-taas sa oras nga pagkatulog nato. Kay kapoy kay nang lawas mga higala nga wala kita itulog, magkababa atong immune system, dayon hantun magkaluya kita, dali rapod kita magtakbuyan og mga delikadong sakit. Pagdugay pa kita makatulog, napakita problema ng pagkatulog, takbuyan pagitaglaing mga problema, naunsaaw na lang nato, no? Musugot na lang ta nga maglubog tas banig, dili man na pwede mga higala, labi na kung kitang gisaligan sa tibuok pamilya. Una, timano na to atong kaulingon, makatabang usab ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa matag-adlaw nga tagtunga lang sa kutsara matagtimpla ninyo. Gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayan sab ninyo mga higala ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Gitawag ni siya Plus 8 Herbs mga higala tungod sa mga sangkap ni ini. Kini atong Coffee Corn Purple, doon na kini daghang benepisyo. Ang purple corn na ilang kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure o sa management sa diabetes, kay makatabang usab kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Doon na usab kini daghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag-adlaw. Napagit siya ay dugang nga malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dugang pagyo na sa guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama niya ng arthritis mahigala. Dugang pa yun nga sagol na siya ampalaya or barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Inga na mga igala. Dugang pa yun, napagit siya gitawag nga spirulina. Spirulina mga igala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health.
dugang pagod na si Chia Seeds. Makatabang sa timbang

0: imong giatiman dayon makalambo sab sa heart health ug makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok ang pagkatulog nimo. Busa mag-coffee corn purple kada adlaw mahigala. Ang coffee corn plus it herbs herbal coffee. Mao kato atong mga coffee corn gold ug coffee corn purple mahigala, pero ayaw ninyo himo ag magic ang atong mga coffee ha. Nga pag inom dayon diha dayon maulian dayon mo, dili pa mga 3 days lang diha ninyo mapatagamtaman ang epekto niya mahigala. Magsugod na siya sa pagpanambal sa imong lawas, paghindlo sa inyong lawas, labi na sa atong coffee corn gold ug usab sa atong coffee corn purple. Pero gusto ninyo mahigala nga epekto dayon pag human ninyo sa pagpangapi, mga 3 minutos, 5 minutos, may epekto na na. Pero lahi ang iyong epekto mahigala. Kini atong Turbo Max Coffee, dugang enerhiya iyang ihatag ka ninyo. Pakondisyon sa inyong mga trabaho ang gibuhaton sa matang adlaw. Kaya kini atong Turbo Max Coffee, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Nasa black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pagyod na pagitse tungkat ali mo pataas sa muscle strength og energy, ilado kini sa mga bodybuilding sports og usab exercise recovery ug stress management. Dugang pagyod na sa ginseng mahigala makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibok adlaw, og ang ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon og respiratory infection asama ni anang ubo mahigala. Dugang pa yun, napagid sa Panax Ginseng mahigala, no? Panax Ginseng ug Horny Goat Weed, pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue, og stress ug usab mo pagana sa imong mood ug sa imong immune system. Mao na mahigala ang atong Turbo Max Coffee. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa ug mga daddy. Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Sa lain bahin usab mga higala, dili na tumalikayan nga tungod sa atong kumbati nga trabaho sa matag adlaw, usay mamoy po atong lawas, batyo na itong pamaol, tungod sa panuhot, makatabang nga atong orayon niya na mga higala nga kada adlaw na itong ipabati sa inyo. Kini atong orayon para sa wala pa makabati, no? Basing na yung mga bagong listeners na ito, mga higala, kini atong orayon makatabang yung kini sa inyo ha, panakit sa lawas, panuhot, o labos tanan sa mga buntis, no? Para dili panuhoton ang buntis, kay lisod kayo kargado panuhot ang buntis pag-abot sa pagbati, maglisod na sa pagpanganak, bisan plastado pang iyang anak, no? Tungod sa dubli ng kasakit yang bation. Og dayon protektado pagita sa mga insekto labi na kining lamok dengue. Dili mo dool ang lamok dengue sa ato mga higala bisan sa mga bata, sa mga teenager. Tungod sa citronella nga naa sa atong Orion herbal oil. Kining citronella kuha na siya herbal. Napagid siya ay herbal nga kakawati, Acapulco. O dayon, usab kini mga luya, daon sa bayabas, o himag. Uban pa nga mga herbal mahigala nga nasa atong orayon, nga mao'y makahatag mayong benepisyo sa ato. Ah, o dayon, mga katul-katul sa panit, makatabang na siya, mga pangagod, mga bun-e, no? Mga nuka sa mga bata, simbakog panglukahon na inyong mga anak, makatabang ng orayon, mao na nindot og naa na sa inyong mga Pinoyanan. Kaya na yung mga katul sa external lang apart, pwede siya maka atong i-gamiton para pagtambal. Huwag dahin para sa mga adunay almoranas, mga higala. Kung mitukar inyong almoranas, pagkuha o gapas matagabi, butahing orayon, itaplak diha sa imong lubot. Matagabi, no? Una ka matulog. Huwag dahin usab sa mga bukol, magkuha o gapas, butahing orayon, itaplak sa imong bukol sa matagabi, no? Huwag sa adunay mga matagtiki. Basta uban nga mga external lang parts sa itong lawas makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil, labi na sa mga kaspa o balakubak, mga kuto o lusa o kuyamad sa mga bata. Haplasira ng buhok, lukpa, pag malukup na po sa nisag usa ka oras nga silupin, manuhot-suhot na sa scalp, mga higala ka ng atong Orion. Huwag dahin usab sa atong kami nga Supremo Herbal Oil, mga higala, no? kaming pa ni siya, pero ako lang daan ni pahibalo sa inyo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw ug ahos, dahon sa bayabas ug labi na usab no sa kining samuyaw, tanglad ug asunting. Ug nasulay na kini ang atong Supremo Herbal Oil nga makatabang sab-sab di ay sa balakubak o kaspa tungod sa asunting, kay ngano doon na kini antifungal properties. Matabang usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga nasagol ni ini. Matabang usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, bation sab nimo ang relieving effect. Dili usab duo lang lamok o mga insekto sa maong haplas may gala sa atong Supremo tungod sa samuyaw. Kaysa urayon tungod sa citronella, dili makadulang mga insekto o lamok, mga langaw. Kindiri sa atong Supremo samuyaw mahigala nga sagol. Busa kung haplas lang, pagpanghaplas ang inyong gikinanglan, Supremo Herbal Oil masaligan usab mga higala. Okay, standby lang una, no? Napakuyuban pang mga product nga akong i-share sa inyo, ha? At sugdan na sa paghatag o kinabuhi, ang maong kaagi sa usa ka 58 anyos na si Fredo nga lumulupyo kini sa Davao de Oro. Sir Fredo, na imong kaagi, aniya?
1: Doctor Lo!
0: Mga higala, ana ay mga tao nga dili nato kadugo, pero tinud-anay mo bati o gugma ug mo respeto. Ug bisan natagamtaman nimo nga ana ay kulang sa imo tungod kay layo ka sa imong pamilya, mao kining kaagi sa atong sinder nga si Fredo nga taga Davao de Oro. Aron masamtan ninyo mga higala atong tagag kinabuhi, pero si dili pa ato ihatag kaniya ang usa ka awit nga haom ni ini.

0: Papalitan na tag sigarilyo.
1: Ah, pilaman Prida?
0: Ah, jis lang.
1: Oy, unsa man ang nagkagubot sa unahan?
0: Oo, na nag-away.
1: Adto ang Frido. Ugun sana din ha para makabalot akong kinsa ka nang nag-away. Pura magnaigitabangan.
0: Oh, kadi lang.
1: Oh, sinilo. Gitabangan niya ng tulo ka tao. Tabangan ako. Unsa ka ninyong gitabangan?
2: Ayo pa kapilapil niya.
1: Ay mga belbel, kay Basil, huwag mo kang kapilon. Dili na pwede nga dili na ako tabangan akong amigo. Nilo,
3: ay, tabangin ko ba?
2: Ah, tabangin ay. Kamong duha mo yung kulatahon. Dili na pwede manukul. Ah, oh, oh, oh. Dagan, sibat mo, sibat.
3: May salamat may nga nakaabot ka may
1: Prido. Tanonood rin nga, maraming nagkagubot. Mga tao nagtipok rapon nga nagtanaw. Pagtanaw lang ko ikaw na nilo. Kita ba ganun itong tulog katao? Di ko makapiyog sa ila, di ko kakaya kahit tulog sila. May lag-usa o duha ba ka? Salamat nga nakabot ka, Prido. Ikaw na ginakatabang sa kuha. Makabalos na gapong ko itong tulog katao. Sagi na. Importante nga, palayo na sila. May gani nakabot ka ba? Salamat kayo, may Prido. Tara, atuto sa inyo tayo, atuto ka. Dali, tara, agbay din sa kuha. Tabangin ko, may Prido. Makabalos na gapong ko itong mga tawhana.

Ay, salamat kay bay ha. Bay ka na sa payan. May gani bay. Nabtan ko ni mo bay, kaya nguban mga tao nagtanaw ra. Wamagin man abang, misa nalang mapugong atong tulo ka tao. Nahadlokot siguro. Ikaw ragi kursuna na bay nga may tabang sa huwag kanina. Mauto nga, naningkamot na lang sab ko nga. Dili sab ko nila babunog. Murag gagmay-gagmay raman sila sa ko, mauto nga. Nanagan sila. Mau nga ni, maayo man ikaw mga mutay bay. Ah, wala, depensa lang ko. Dili mata si Bruce Lee para lang makadepensa sa itong kaugalingon. Naningkamot lang yun ko nga di ko nila mahawiran mo nang musuntok sad ko. Ah, katong isa kay gamay-gamay man. Ito ako hawid-hawiran mo, akong gibalabala sila para mo masuntokan nila. Mahawid to nanagan. Salamat bay ha. Sige, ulis ako. Ah, sige bay. Sige bay.

0: Bay Fredo. Bay. Bay Fredo.
1: Oh, unsa ka na?
0: Fredo, nanawag si Nilo.
1: Oh, okay lang. Oh, dama ka Nilo.
0: Bay. Ubantan ka dili, baby.
1: Magunsa man ta?
0: Ah, dali ra gud. Rita, ubanon sa ako si Fredo. Asar man pod mo? Ay mugsyat lang mi gamay lang gud. Pasalamat sa iya ha. Pastilan ni mo Nilo. Nalasige. Uy Fredo, ayo kay sig hubog ha.
1: Wala ko lang ning kuanon, respeto lang na ko ni akong amigo kay nagpasalamat ni ako ni nga natabanga tumiaging si Mana.
0: Ay, katong gisulti nimo nga may nalangganin abta nimo.
1: Oo, Rita. Katong biyagi pang si Mana, mo nga di siguro mo ni magpasalamat kay sige lang uban na lang nako.
0: Ay pagdugay, ay kay hubog ha.
1: Ay, wag ka balaka.
0: Kay mga bata, mauli na ro mga bata. Gikan sa eskwelahan.
1: Ah, sige, sige. Dali ramay. Mabalik ramay, Rita.

Ano diri man ta mag-inom? Nel. Diri ta bay. Kaya binibay nagdumot yung atong tulo ka tao bay. O sagdi na kanto. Di na to magpakita. Pamasin lang ni ako bay. Pamasin lang. Makitaan kayo ito na kumuagi itong tulo. Bisan usa sa ilaha. Bubalos ko bay. Di ko na kualimtin. Pakuhantod karon bay. Akong wait bay oh. Pirting samarag sa akong wait kailang kong itabangan. Huwag sila maluoy sa ko ah. Ngaroon nag-away man tuod mo ato. Ay, daan naman atraso ko sa una pa. Niya kay mga hubog nakainom-inom di murag na recall. Naisa lang akong kaaway ato katong medyo dako-dako. Ug singulan lang to bay. Sus kaya na to na ako eh. Tulo lang sila. Moto nga wag yo kuy nahimog yun. May ganin abtang ko nimo. Pero usa nila makita na ako. Patilawon sab na ako sila. Bisan pag duha ra. Relax na. Ah, bayo, shut up, shut up. Oh, sige. Oh, bay, ako na, bay.

0: Bill. Oh, asa man? Huwag yung kamasipiat. Ang duha na ako. Oh, karon. May gani na kita ni Mubay. Ito pa ingon dito. Ay na lang na bay. Ay na, dili bay. Dili pwede nga ako napasag nanap. Para makaingon po sila nga huwag kumutalaw silang gibuhat. Nagsalig lang sila kay tulo sila karon. Duhar sila. Diyar ka bay. Dili man na pwede nga pasagdanta ka. Diyar ka. Patilaw na ko ning duha. Tura, liputo na ko speakers bay. Shortcut na ko. Sugato na ko bay. Duhar bitaw sila. Apaso na may sapasin. Tabangan siya. Huwag siya mahimo. May nang alalayan ako. Daliyo na ko. Oh, Nara, nasugatan niya. Oh, Nara, mag-inkwentro na gini. Oh, nibunot ang isa sa kutsilyo. Oh, si Baynilo, nibunot mo kutsilyo. At doon ako.
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsay pangalan gani mo, Dam?
3: Jocelyn po.
2: Nag-aasa gani siya, Dam?
3: Kada diri sa kupuro ko ano, bilipang ka.
2: Unsa gani ikasultin mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag may benepisyo sa Capricorn na sa mga lawas kani adto?
3: Na-feel man ako na kuan, katayugon na dyan ako. Kay anemic man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako adto. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagkaw man, okay man ang ako paminaw. Oh. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang akong paminaw ba? Inana ba? Takto lang ako tulog, tapos magbawas ako. Inana, yung menstruation ako. Ako ang saksi siya.
2: Ah, sige, Dam. Salamat kay Dam.
3: To, salamat sige. Sa iyo tawag.
2: Okay, sige.
1: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
5: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako din nga si Jared. Kung ako magaduha ako kung basketball ba niya, kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduha o humagduha, mogit nga akong gamiton. Matawaan nga ako sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
4: Orion Herbal Oil mo gamit?
5: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila na pwilo eh, ngano ako raw ang pwiway pamaol ba daw maguli. Sila puro sila aray-aray, mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
5: Wala problema.
4: Oh, so, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Wala problema.
4: Oh.
5: Test and improvement din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makagana ng pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
1: Og nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay naani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high-dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o paminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto

0: Makatabang usab ang Mega Crossop Gel nga mulig-on ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Crossop Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Crossop Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Crossop Gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
1: Karon mo! Nunay, ikaw rin kabalong mudunggam! Ikaw rin kabalong mupatay! Out! Sige! Magpatay na kurong din napita. Dasmag! Dasmag si... Bay Nilo! Magbantay! Nay! Ako rin sulo niya ni Bay! Ayaw lang rin pakapil! Dili pwede! Oh, sige! Patay kong patay na ni... Ay! Ay! Agay! Kinipay mo ha! Kini... Oh! Pakyunta ka! Oy, ikaw isa! Asa ba ka? Bala mo na! Mudagan ko! Mudagan ko! Ikaw kayang napilin, kini. Saksakon na kang mayo, buwanga ka. Kini pa. Kini sa... May parino. Nga numidong ka po kakapil. Puslan man, bay. Puslan man. Patyo na to. Bay. Patay na bay. Tara. Musibat na ta. Tara.

Rido, asa ka? Rita, mag-ilis lang ako kadali. At tingnan mo kung nagdali-dali ka. Kani lang. Ayo. Ayo. Prido. Niya may mga pulis. Ha? Prido. Surrender na lang. Daghan na kita sa inyong gibuhat. Niyatong kauban ni mo si Nilo. Si Nilo, tuwa na. Nadampot na mo. Ikaw na lang. Pagilipotan na mo imong balay. Sige na, Prido. Kay tuwa na. Dakop na mo si Nilo. Oh, Prido, on sa akin eh. Nakapatay kami ni Nilo dito, Rita. Hidook, nakapatay ka. Oh. Maring niya mga polis. Ha? Oo, Rita. Hidook, agay. Ah, Rita! Rita! Nay! Nay! Anak! Anding! Kyle! Nay! Nay! Tayo sa mani, tay! Ganun na yung mga polis, tay! Nay! Rita! Nay! Nay! Nay! Rita! Rita!

Siguro grabe kaso ko ang akong mga anak diri kanako. Sugat sa akong pagkapreso. Pila na katuig nakalabay wala kay bisan isa sa ilan ni Anling og Kail. Wag mo duaw diri sa ko. Pasabot kay grabe ang kasilag nila diri kanako. Wala ko'y mahimo. Kinagtugit silang ako ang hinungdan sa kamatayon sa ilang inahan. Pero dili lang silang nasakitan. Pati ako. Pati ako. Walang makasayon mga anak. Kung sakit sa inyo nga nawala ang inyong inahan. Kung sa inyong gibati, maurasab ako. Mayuntang makaduha mo din sa kuha sa kaisa lang para mapasabot ko ka mo. Kanun sa paghamo mo duaw din sa kuha. Anding, Kail. Papsi! Wapa ka matulog! Naghila ka! Buji, katulog na. Naguna-una lang ko sa akong mga anak. Umaubar? Oo, Buji. Nang hinaot ko nga unta mo, ani sila mo duaw din sa kuha. Pila na ko katuig diri. Maugani ako, mugawasin ako, Papsi. Ha? Mugawasin ako. Mayun noon, makagawas na ka, Buji. Nakabayad na ka sa imong nautang nasalat. Maugani, yung ikaw, kanon sa pagkakagawas? Magpaabot pa ako, Buji. Wala pa akong magunaw-unaw kanon sa ako makagawas. Ang akong giunaw-una, Buji, nga duawon ko sa akong mga anak. Wala pa akong magunaw-una kung kanon sa ako magagawas. Ang ako lang mga anak, may akong ipagandoy nga muduaw sila diri sa ako, ha? Bitawasan, no? Pastilan. Bisan-usan na lang sila, wala mang yun, duha man kayo mong anak. Papsi? Oo, Buji, wala. Dahil na, Papsi, tulog na para makarelax ka. Oo. Dina, ako mo batig yung kaluisin mo, bak sige kagahilak. Puno lang sa pangandoy, Buji nga, anhiyon ko sa akong mga anak. Pero kanon sa paka? Kanon sa pa, Buji? Magpaabot lang, kasi makaunaw na sila kaluisin mo, ha? Para sila makari.

0: Boji, magbinota na ka rito sa gawas, ha? Oh, Papsi, basin sa panahon nga makagawas po ko, pangitaon na ako ni mong address. Oh, adto lang ko sa mo, ha? Kay plano na ako makapahuli-pahuli na ako. Mag-drive na lang kong tricycle. Oh, sige, Boji. Mag-amping ka, ha?
1: Boji, amping na ka rito sa gawas.
0: Oh, mga, Pat, nauna na ko sa inyo, ha? Oh, sige, Boji. Do-do awa ramin diri, panagsa. Pagdala akong sigarilyo, ha? Awa, problema. Ready akong papsi diri, ako ni do-do awon. Salamat, Boji. Pag-amping na ito, Boji, ha? Pag binuotan na yun, ay napagbalik diri. Mubalik man ka, pag-duaw lang sa moa. Pero pag sulod diri sa pirsuhan, ayaw na. O, papsi, ayip ka bala ka, papsi. Himuon ako na. Magbinuotan ng yun ko. Dili, basta-basta mapreso. Mau gani. Sige, amping. Alis ako.

Pastilan by Fredo. Waris bali by Fredo. Pastilan direnegitan na ni Guwang di prisuhan. Awan tay mahimo. Kay mo na magin niya to ah. Mugbayad man kita sa atong sala. Karon makagawas na gitaon ko. Nalamping na lang kay kami magpaabot pa sa mi. Karon sa mi makagawas. Ah, sige lang. Ang importante nga magbinuutan mo diri. Ah, lauduawan na lang mi diri. Bye, Prino. Huwag problema. Mangita kong trabaho sa gawas para maduaw-duaw-ta mo diri. Salamat kayo. Hamping ka dito. Nga, asa mga mpauli? Nga, matod pa din mo, imong mga anak. Wala na may duaw-duaw sa imo. Matod pa din mo. Nga, suko to silang mayo sa imo, ha. Mapunin akong ginawa na karon, bay. Kunya, asa man ka? Mangita pa huwag ka saan kung asa ko, ani. Sige lang. Importante nga, nagagawas na ako. Sige, aris ako. Sir, atos ako, sir. Okay, pagamping ka nung Prino, ha? Para hindi ka na makabalik din, eh. Oo. Sige, bay. O, sige, aris ako. Salamat sa inyo.

Uy, si Buji. Namanya dia segawas. Ah, Papsi. Pastilan Papsi, tigulang ni ka Papsi ba? Ay, panulong ni kita ni Ma Senyor. Hibalo ko nga kagawas ka karun. Managisugat ka na ako. Kahibalo ko nga wala kay kasakan. Ma Buji, kinakauna-una ka ni anak. Ah, oo, kay ibalo man ko nga. Tirting sukwasi mo mga anak. Wala ka ni Dodo ako sa'yo mo ha. O, maulagi. Ah, dito na lang sa atas balay. Okay na sa inyo ha? Oo. Wala'y problema dito sa mo ha. Sa'yo lang ni Papag Mama, wala'y problema. Ging na nato na ako nga na ako'y amigo nga gihimo na akong papapapa sa prisuhan. So, higayon makagawas to. Dira sa'yo na ako pasakon sa ato apa, ma. Okay na sila kay buutan man ka. Salamat kayo. O, dali na. Sakay na. Timuanto na kita. Muna ni mong tricycle ngayon mong gidriban? Ay, oo. Ah, oh, maayon nun ka nakita nag-tricycle. Ah, muna niya akong pangwarta ka na adlaw. Sige na, sakay na, dina. Papsi, sakay na. Oh, sige, sige, tara.

sa may plano ni mo karon, Papsi, makita ko ang trabaho. Bisan sa mga construction lang. O sige, banumanan ta ka. Pasi makita tayo na nagtrabaho mga bisan balay, building mga dako. Mga play ka. Sakay ka sa akong tricycle pirmi. Salamat kay Buji ha. Ay, kung sa man DIY problema. Ako lang yung ta. Makita na ako akong mga anak. Ay uno, yung si plano ni mo. Mutrabaho lang sa ko. Kung makasweldo na ako makatigong mga kwarta, subayon ako sila kung asa na sila karon dire. O sige, Papsi, tabangan ta ka. Tamad sa kong makaya, himungula ko para matabangan ka nga makita niyo yung mga anak niyo. Salamat kay Boji. Salamat kayo.

0: Papsi! Papsi! Oh, uy! Buji! Di man ka?
1: Ah, nadanta ka pang-snack.
0: Oh, dahi sa aging pinirito. Ya, kumusta ang trabaho ni mo diri, Papsi?
1: Okay lang, bugat, init.
0: Mao na magini ang trabaho. Pero daan ako na, sanay na ko nini sa bata-bata pa ko. Amay noon, Papsi. Salamat ani ha. O sige, kayo trabaho para baka mamasay rusak ko. Salamat kay Buji. Buji, masi masunod adlaw. Na ako inabantayan akong anak na babae. Na nakasulti sa akong tirugihangyo na akong dilisay pasabak sa akong anak na naa ko. Oo niya. At doon ako sunod adlaw, magpahatod ko sa imo ha. Pritihan na ka na ako. Walay problema, pliti-pliti pa ihatod na ka. Kung asa imong anak.

mo ning lugar mapsi. Okay ni. Diara ka. O magulat ro ko sa imo ha. Silipon lang nako kung naaba akong anak. O sige sige sige. Mo nang balay ni Anding. Si Anding ang anak. Nasa duha ka mga anak niya. Ako baka siya duulon mga ayog pa sa ilo. Bala na. Duulon ako siya. Mga ayog pa sa ilo kaniya. Pero di na ako makaya. Dili na ako makaya. May bati po kabalaka o kadlok. Huwag po kayo balo kung kung siya nasa una o nasa unganak. Balo ko nagpabilin pa iyang kasukodri ka na ako. Si Kail kaasa ka si Kail. Gusto na ko mahawiran ako akong anak. Gusto na ko magagakaw si Nandig. Bumalik na lang sa akin. Importante nakatulong ako sa iyong ipuyan. Profesional na din akong anak niya eh. Magtutudlo na siya. Bumalik na lang sa akin.

0: Opsi, kumusta?
1: Dili makaya, Buji.
0: Dili makaya ka unsa?
1: Di makaya, murag alangan pa ko madol sa akong anak. Kay bao kay balo kong sinasahon na sa akong anak. Kay balo ko puno siya sa kasuko diri sa kuha.
0: Nya unsa na lang na?
1: Sige lang, mangitar ho paagi. Nga makaduolong makahistorya ko sa iya.
0: Ah, sige, sige, sige, tara.
1: Tara, larga na lang ta. Si Kyle na lang, wala ko pa may balik kung asa si Kyle karon.
0: Nagpuyo. Unya, o si plano ni mo itong usakan ni mong kanak, Papsi? Itong Kyle?
1: Manguta na lang ko. Masinay na Kyle kaniya. Nakatood sa ilang balay.
0: Ah, sige, tara.

Ngayon sa may mo'y imuon nga makadul ka kay anding imo anak. Amutag libog ko, Buji. Diretsuhan na lang, good. Baliko na to, unsang adlaw ang usunod ba adlaw para maistorya ni mo. Mga ikag pasailo, importante nga nagkita na saan mo. Pliko na lang mo kaugliyon, Papsi. Kwan ba ka na bang lubohangyo ba? Pasapta sila. Oh, sige. Sunod adlaw, madto ta. Mudiretso na ko. Oo, pakiluoy lang. Oh, Buji. Pasensya kay Buji, ha. Nadamay na inoon ka. O, wala na problema. Importante nga magkabalik mo sa maing relasyon sa imong mga anak. Malipay na po ko ni Ana. Na akong pagtabang sa imo ha, paghatod, asa kaya ako ihatod, napos lang yapon. Magkabalik inyong relasyon, malipay ko kayo. O, sige. Sunod na lang.

Oh, dinira ko ha. Sige, Boche. Kara ka ng babae, mauna. Oo. Ay, professional kita na, ano? Naka-uniform para ba? Hibalo ko ngagi ka na sa eskulahan. Sige, Boche. O sige, Papsi. Hulat rin ko din siya mo, ha? Atos ako. Mauna to, Papsi. Pakiluwi lang. Pasabta. Oo.

0: 아유.
1: 아, 괜찮아. 아, 나가가 왔을까네.
0: 안링.
1: 간호사 바가가 왔어.
0: 고 안링. 모토로 나가볼란.
1: 마이크 나가가왔을까. kung ako pa si Boton, dili na ka na ako paggawason.
0: Anding pasaylo, alam ko ninyo mga anak.
1: Pasaylo? Bisan pag usa ka milyon ni mo pagsigig pangayo pasaylo diri ka na ako, dili ta ka mapasaylo. Dili ta ka mapasaylo pa. Sa imong gibuhat, buhi pa unta si mama karon ug wala ka magpinuang.
0: Anak, kanto na ko tuyo ah.
1: Wala na ko tuyo ah.
0: Dipinsa lang ka itong amo ah. Huwag itabangan ako akong amigo nga si Nilo. Kaya kung di na ako siya tabangan, mapatay siya.
1: Huwag karoon sa resulta sa imong tabang-tabang na wadaan kami inahan tungod sa inyong gibuhat, labi na ikaw. Ngalun niya pa ba ka? Huwag na may maghandom sa imo ha. Kayo nauna na mo, dili na ka makagawas. Kung ako pa'y pabuton, dili na ka pagawason.
0: Anding pa sa ilo, alam ko ninyo, anding.
1: Sakit para ka na mo. Nga nawala si nanay. Tungon sa inyong gibuhat, labi na ikaw. Ibalo ka nga na kay pamilya, pero nag-apil-apil maga sa pag-utang kong kinabuhi sa usa ka tao, ha? Ganun wala ka maglikay. Buhi pa unta si nanay karon. Buhi pa unta. Balik sa imong agi kung asa ka karon gikan.
0: Anding, pasaylo ako anak, pasaylo ako.
1: Kung ako'y mahatag ka pasaylo niya sa'yo mo ha, lakaw na kung asa kang gikan, lakaw na! Ayaw na pagpakita, diri ka na ako, ayaw na pagpakita. Namatay si nanay tungkol sa'yo mo ha.
0: Mahal na ko inyong nanay. Walay gusto nga mawala si nanay ni mo.
1: Kung nasakitan ka mo, nasakitan usap ako. Pero ikaw ang hinungdan. Ikaw ang hinungdan nga namatay si nanay. Muna lakaw kung asa kang ikan. Ayaw nang ipagbalik, Tiriha. Ayaw nang ipagbalik. Hindi na kung gusto makakita ka ni mo.
0: Anak, anding. Anding. Gusto ni mo muluhod ko sa imong atubangan.
1: Dili ko santos para lunhan ko ni mo. Dili ko makapasaylo ka ni mo kaya dili ko perpekto nga pagkatao. Sakit kay sa mo ang nahitabo ni daday. Bahawa na din ba? Di na ko gusto nga maging istorya pa ka ni mo. Mga anak, dali mo din eh.
0: Anding, anding.
1: Di na mga anak. Ma? Kinsa na siya, ma? Anak, ay na mo si pangutan na. Dala kayo maniralo ta.
0: Anding. Anding, anak.
1: Pauli na kung asa ka gikan. Wala kay pasaylo nga madawat. Gikan diri ka na ako. Bisan pa kang Kail.
0: Asa si Kail?
1: Pangita akong asa ni mo si pangitaon. Dili ako itudlo. Kay dili sabto makapasaylo ka ni mo.

Mao, huwag yung kapasilo, Papsi. Banto na naghila ka. Sakit kay mga istorya sa akong anak na si Anding. Boji, bisan pag isa kuno ka milyon, pangayon akong pasailo. Di daw siya makahatag ka na ako. Grabe sab niya, amahan ka. Grabe kasi lang kasuko niya, diri ka na ako, kahit tungod ako ang hinungdan sa kamatayon silang inahan. Human ako at gidakop sa mga pulis, kaya nakapatay ako. Halos muluhod na ako sa iyong atubangan, Boji. Uy, ay. Ang ako na lang anak ko sa si Kyle. Pangitao na to, Papsi. Dako kay ning Dabaw di Oro, wala ta kay balo kung asa siya. Wala mo sulti yung magulang si Anding. Kung asa si Kyle nga akong kinamanghuran ng anak. Maupay problema lagi. Si Anding ra akong kinamagwang anak na hibalo kung asa iya manghunag puyo. Pero wala niya gisulti diri sa kuha. Gisirad ang gibundakan ko sa sirad sa ilang balay. Sakit kayo, Buji. Sakit. Sakit kayo. Sakit kayo, Papsi. Imo ko lang anak. Naluoy ko sa imo, Papsi. Oh, day tubig ko. Inuman eh. Salamat kay Buji. Salamat kayo. Kung saan lang akong himoon na ni Buji. Ampo na lang sa Ginoo, Papsi. Nga, mubati rin kaluoy mong mga anak.

Oh, Popsi, dira ka. Salamat mo, Jeha. Okay. Magsugod ng trabaho kung makauban. Oh, sige, sige. Huli na lang ko niya sa balay. Kay mamasayro pa ko, Popsi. Oh, sige, Boji, salamat. Kay mo trabaho sa ako.

0: Buka tao eh. Alsaw na ko ng kabilya.
1: Fredo. Sir. Palang nalawusa ka ng pila kakabilya dito sa baba, ha? Oh, sir. Sige, sir. Kausan niya hato dito, sir. Oh, sige. Palihog na lang. Kaya gamito ng kabilya dito. Oh, sir.
0: Sakit kay mga istorya ni Anding Dris ako, ha? Murag nili ko niya, kaila. Murag. Nili ko niya, amahan. Anak, gano'n na kasulti kang yana. Usa ka milyon ako pangayo pasailo, dili yung ka makapasailo sa ako.
2: Mahulog ko! Hoy! Nahulog si Fredo, nahulog! Hala, nahulog! Tabangan niyo, tabangan!
0: Dalawa sa ospital! Pagkuhang sa kanan, pagdali! Pastilan niya mo, Fredo, nga nung naon sa magang kalit ka naman na huwag.
2: Tara, dalawa sa ospital! Tara!
1: Sige, dali!

Nahulog si Papsi. Ingon sa iyo makauban tuwalo sa ospital. Ando lang sa ospital. Kaluhin ni Papsi. Asa ka siya napit? Diyan ako sa ospital. Bay, asa si Pedro? Ato nito kita bang pa sa mga doktor. Bay, kumusta siya, bay? Okay, okay na may nun, pero bunog kayo siya. Ah, delikado yun. Kaluhi ni Papsi. At tingala mo lang may kalit malang siya nahulog din siya babaw. May kalit. Mubok-muburag. Kuya, ang tuwag siya kay Katulukan Dana. Pastilan, pirtig yung... Ay! Nilatay naman siya sa hagdanan. Murag duwal siya sa iyong unahuna. Kinoo ko. Dili ba kasi si Ginego na una sa iyong anak? Ang mga sakit ng mga istorya. Sige, ito sa amin. Balik sa amin. Balik ko na naman si Prido. Sige, bay. Salamat kayo sa inyong paghatulang pag-atiman.

Popsi, may ka na ka. Manta na ka, Popsi. Boje, wala ko kay balungan mahulog na ako. Sa sige siguro na mo guna una. Tinood ka na, Boje. Okay. Sige ko guna una.

0: Kinsa ka?
1: Si Boji, ma'am. Ma'am? Kuan, ma'am. Kauban may si Tatay Pridon ni mo, ma'am, sa prisuhan. Una lang ko nagagawa sa iyo, ma'am. Unya na asya sa mga nagpuyo kay wa man siya ikasakan, ma'am.
0: Kay nga, no? Wala kailan istorya?
1: Ma'am, nasa hospital si tatay ninyo, ma'am. Nahulog sa yung gitrabahoan nga construction.
0: Unsa?
1: Kay ang pangandagid, ma'am, magkabalik inyong relasyon. Pasailuan na lang yun ninyo, ma'am. Tapos na bitaw tutanan.
0: Naunsa mali siya? Nahulogan niyo, ma'am. Asa man siya karon?
1: Tuwa sa hospital. Pangandoy lagi niya, ma'am, in town, ma'am, nga mapasailo ninyo siya, magkabalik inyong relasyon. Muna naningkamot kong makaanhi, ma'am, para paghangyo sa imo, ha? Huwag labi na itong imong manghod si Kyle nga wala may kahibalo kung asa siya. Luoy kayo si tatay ninyo, ma'am. Sige ragsangpit siya inyong pangalan, sige raghandom. Muna nahulog siya kay sige una-una sa imong ipanulti nga dili na daw ni mo pasailoon, ma'am. Bisan pa ko sa kamilyon nga pasailo, di ka makahatag daw.
0: Unsa? Oo, ma'am. Tanah, ato ta sa ospital.

0: Tirite. Anong yapit ko na mo, Tirite? Ando ta kayo, tatay.
1: Dos, tatay? Anong mo tumunta sa iha?
0: Nasa ospital si tatay, nahulog sa inggit trabahoan. Sige daw, handom sa tua. Wala sa iyong una-una na nagtrabaho. Mahinong daw nga nahulog daw siya.
1: Tinood na, Sir Kail. Mauna hinong daw nga nahulog siya sa gitrabahoan niya. May gani huwag siya magpuruhi. Kanusa pa siya nagagawas, te? Taon-taon na, mga hapit na mga unom kabulan. Abi ni Maway, di gini makapasaylo ni tatay. Tungod sa iyong gibuhat nga namatay si nanay tungod sa iya. Himalo naman ko na nga istorya, good. Sir, ang ako lang, Sir, luoy kay staten niyo, sir. Tuwa sa ospital. Nakita na ko siya nga kamog yung iyong ginona. Kung kanusa rin niyo siya mapasaylo. Tana, Kail, tana. O sige, tana.

Asara ka to si Boji. Boji, asara ka. Lisuran niya akong kahimtang. Uy, agay, maglisod kong tuyok. Papsi! Boji, may ganiya ka. Papsi, nakuy kauban. Anding. Anak Kail. Tay. Kumusta ka? Ani anak. Mahulog ko sa akong gitrabahoan. Wala na ko sa kumunahuna kasi yung kumunahuna sa inyo. Anak, pasailuwa ko ninyo. Pasailuwa ko. Di na ako iksapayan kung mamatay ako. Papasailaw lang ko ninyo mga anak. Tay, paningkamot tay. Sige tay, pasailaw na ka na mo. Oo tay. Nagsabot namin sa mga paingon, may din nga pasailawan ka na mo. Salamat kay mga anak. Salamat. Ay, salamat sa inyo, ma'am, sir. Napasailo na gin si tatay ninyo. Amahan na mo siya, nakauno na may galing kay katong pagduol niya sa kuwa. Nakuratan ko nga na siya. Muna nga naapa ko sa kalagot. Muna nakasulti ko. Buji nga, dinana ko siya pasailoon. Pero tayo, sige lang tayo. Kalimta na nato ang tanan nga nangagi. Salamat kayo mga anak. Salamat kayo. Salamat kayo anak. Salamat kayo sa inyo sir. Ma'am ha. Napasailo ni tatay ninyo.

0: Siguro pagbot sa kay Gayonan, Kuya Ang. Nga mahitabo ko ni Atong Gayona. Basin mo ito ang hinungdan nga makatagan ko pasaylo sa akong mga anak. Dilin ako iksapayan kung naunsa ko na damage ko. May nalang gani nga gitagago kay Gayon para ikauban ako akong mga anak sa maayo na nga relasyon. Anako sa akong anak karon si Anding Kuya Arn. Ako na ang nag-hatod-sundo sa mga anak pag-eskwila. Usay mo, atusad ko, masuroy ko sa akong anak si Kyle uban si Anding og sa akong duha ka mga apo para sa mabisita na ako ang pamilya ni Kyle ng akong anak. Ug daghan kay salamat sa paghatag na mong kinabuhi, Kuya Arn, imo magtatampo. Fredo. Daghan salamat nung Fredo no sa imong kaagi nga imong gi-share diri sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Og daghan salamat sa atong mga listeners no sa inyong pagpaminaw. Ayon kalimti no atong mga product gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape ay inyong hilig mahigala, i-Coffee Corn Gold na lang. Og sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Og sa atong Turbo Max Coffee ang pang-energy. Og sa atong Orion Herbal Liniment Oil ang haplas para sa tibok pamilya. Og sa kaming natong haplas nga Supremo Herbal Oil. Og libinosab sa atong Merveplex Syrup ang kompletong bitamina para sa mga elementary nga bata. Nga mga babae, lalaki, pwede kaayon niya na. Nerveplex Syrup ang kompletong bitamina. Og sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule, gikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, hantod sa mga tigulang na nga mga edad, pwede kayo mo take niya na, ha? Basta nawala ang ganas pagkaon. Og sa atong B40 Capsule ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na to niya. Nga mga idara na nga nakafeel niya tusok-tusok sa tiil, nga kalit lang ka mo iging tungod sa murag itusok ag daghom. No, nerves neuropathy na malibyuhan na matambalan sa atong B40 Capsule. At ito naman sa pharmacia. Og sa atong Megacare Soft Gel Capsule, ang dagang health problem ang itikar. Og sa atong Fervite Capsule mahigala, nga makatabang sa mga wake og dugo, gamay nga trabaho daling kapuyon, usay luspad ka, maglipong-lipong, dry ang lawas ni mutanaon, og dayon usab, pwede ni sa mga bagong nanganak para mahibalik inyong pagka-blooming og inyong pagka-pinkies, mag-Fervite Capsule. Daghan og daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kini si Kuya Earn ang inyong
1: Dr. Love!
0: Daghang salamat.
1: Dr.
2: Do na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Choi Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: Yes, mga higala, welcome na po sa atong programa karon. Maayong adlaw ka na itong tanan. Sa ato ang mga pinalangga ng mga suking tigpaminaw. Ilabi na yun sa mga nag-message na to kanunay, no? Welcome sa atong programa. May kalabutan sa panglawas. Of course, kini si Buttercup. And always na itong kauban ang ato ang pinalangga ng buutan si Doktora Choi.
4: Hi, yes, Doc Choi. Hi, Ma'am Buttercup. Thank you kaayo, no? Og maayong buntag sa atong listeners diri sa kaan atong program, no? Mm-hmm. Sagara na atay mga listeners sa Surigao, sa Sur, og sa Norte, sa Davao, mm-hmm, de Oro, og Davao Oriental.
3: Naapo di Davao Norte, Doc.
4: Ay, naapo di Davao Norte. Mm-hmm. Sa Cotabato, Bukidnon, Agusan Sur, Agusan Norte, Lanao Sur, og sa Zamboanga del Norte. Napatay diha sa Tanhay. Sa Sibugay ka, ma'am.
3: Oo, oh, naata sa Sibugay. Abot agad sa Ipil, Doc, no?
4: Ay, maba.
3: Yes.
4: Kadaghanang kaay na tuguan ani.
3: So, shout out sa tanang mga lugar nga gimension ni Dr. Choi. Ang sa Dipolog City and Dapitan, no?
4: Yes, sa Zamboanga del Norte.
3: Mm-hmm. Mm. So, shout out sa tanan. Ilabi na jud nga mag-shout out sa atong mga nanay o tatay din, ha? Nga always nagapamati yung Doc sa ila ang mga radyo.
4: Yes, sa mga lola o lolo, mga tita o tito, no?
3: Yes.
4: Thank you kaayo sa inyo ang time.
3: Mm-hmm. Thank you ninyong tanan. So, muna no, sa atong programa, gi-invite mo na mo per me na ato ang hotline. Balik-balik na to ang number, no? 0909 304-8924.
4: Yes. Oh, for now, ma'am, wala sa yun tayo Facebook account.
3: Nga naman na, Doc.
4: Ambot sa nahitabo atoy.
3: Na.
4: Pero anyway, paningkamutan na itong mabalik atong Facebook account or maghimutawag lain. Base na ito pong i-announce dito kung asa sila mag-message.
3: So. Kasayang kaya ito, Dok, ha? Kay Road to 10K na ba itong atong followers?
4: Road to 10K na ang tato. Pero samaan nga na may mga dili na ito, ma. Likaya, no? Nga, kuan magka-problema o sahay sa ito ang mga social media account, no? So, kuan lang sa sila sa 0909-304-8924 sa ta, ha?
3: Pero
4: so,
3: Dok, may ngawon mag-inasanin mo, Dok, kung dili ni mo to siya ma-recover, pwede lang ka magamaglain, Dok, no? Mada gawin ay the best na buhaton?
4: Mao siguro, no? Sa ato sa ang tanangon, sa ano to, pag himo og account bag o ani nga, di na ma-mix lang atong mga account sa isa ka cellphone. Kay basin mao sad na siguro. Stricto na mangod karon kay usahay mo ana nagud sila nga ni open ka aning account in this kuan kanang bag-o ko nga number or bag-o nga cellphone. Ma-detect mangod nila nga siguro sa duha ka account isa ka phone ang nagamit ana bitaw. So I think murag na aning daghang kay mga bagong mga guidelines or restrictions ang mga social media, no? Ang ipo siguro anindakan kay mga scammer.
3: Kana, good.
4: Oh, so, muna siguro, basin, one account, one cellphone na siguro ang kuan. So, dita pwede mag-multiple account using one phone siguro or one email ad, something in ana siguro.
3: So, sayang lang ka ito, Dr. Choi, ang mga nag-message, no? Ato alang mga yun tag-dispensa at to, Dok.
4: So, dari na lang, no? Katong mga nag-message this week or last week, dari mo pag text sa atong hotline, no? Nga 0909-304-8924.
3: Sige, mga higala, no? Sige, thank you kaayo. Hinaot nga. Dari lang sa adyod mo, antos-antos sa ta din hino, sa hotline lang sa ta. Ang uban mong Dr. Choi, mas prefer nila kung dito lang sila, online ba sa ila ang messenger, no? Pero kato na, based sa gi-mention na ni Dr., gi-explain nga, doon na pa may nahitabo siyang Facebook, nga di pa siya pwede ka-open, so di ginamok mabasa inyong mga messages. Pero sa pagkakaroon, no, dirita mabasa ta sa atong hotline na pumidaghang nag-message kihapon, pero gi-encourage mo na mo nga mo-message, labi na nga di pa mo ka-message ni Doc Choi. So dinhita sa atong hotline na tay nag-message ang iyang last four digit kay 0707-0981. Ingon siya, good PM Doc Choi, anong vitamins para sa 9 years old na bata? Mahina sa klase at tamad mag-study. Oh, tapos ang iya daw ang kamot ko may ara, nagatusok-tusok. Si Mamenya daw siya of Mlang. Cotabato. Shout out sa mga taga Cotabato Mlang.
4: Sa to sakit tusok-tusok sa iya ang
3: nagatusok-tusok sa iyang kamot. Tapos Dok, ang vitamins para sa iya ang anak ba ni or apo nga mahina daw siya sa klase. No, tamad mag-study. O sa maayo nga vitamins.
4: Yes, so naman tayong mga vitamins, no? Parehan itong Nerviplex syrup, no?
3: Yes.
4: Na ay taurine for brain development, no? And then, apay multivitamins, haron walay mga vitamin deficiencies, labi na ka lang, uban ang atong IQ, no? Kinang lang tag mga certain vitamins, no? So, kani, multivitamins na siya, plus taurine pa dyan sa brain development, no? And then, lysine, para ka nagkaon, and then zinc for immunity, and chlorella extract, no? Para growth, no? Haron tangkad, no? Ang atong mga apo, atong
3: yes,
4: mga anak,
3: like,
4: no?
3: Yes.
4: So, kana siguro ma'am Nerviplex syrup. Then sa kang nanay niya is atong high dose nga B-complex. Mo ginay sakto kayo sa mga numbness, mga banhod, no? Mo mana mga pricking sensation, mga ngul-ngul, no? Pero syempre, akong ma-advise is aside sa mag-inom sila sa B-forte, mas maayo nga magpa-check up, no? Magpakuha og cholesterol, pakuha og sugar, uric acid, kana the basic, no? Okay. Most probably, nagin mga bikil ana nga areas, no? Labi nagsige na ang imong ngol-ngol, sige na imong numbness. So, most probably, basin taas ng either anang tulo, no? Or ang uban na magkuyog pag yun sila kataas tulo, no? So, kana siguro akong masuggest, no? And then, try to lessen gadget use, no? Sa imong mga anak or imong mga apo So dapat during weekdays, no, sa time nga ting eskwela, Monday to Friday, make it a rule sa balay, no, bahala pa kung sa og hangyo-hangyo diha, make it a rule nga walay gadget.
3: Mm-hmm.
4: So walay TV, walay cellphone ang mga gagmayng bata, dili mag iPad during school days, no. So tagay sila time nga weekend siguro pwede na sila sa Friday sa gabi o Sunday morning. So Friday sa gabi taman Monday morning, no. So ini kahapon labi na late afternoon na sa Sunday dili na pod ga in preparation for school na pod tomorrow. Mm-hmm. So ina na lang kanang rules lang gid na sa balay, no, kay kung masubran mangod na og social media og TV og tanaw og mga salida, no, mawala na ilang focus sa school, no?
3: Yes.
4: Kalimtan na itong sa itong gingon ni teacher.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Nice. Kanay mo advice, Dok, no, para sa mga ginikanan. Pero ayaw po ka, Dok. Kaya proud ba kaya mga parents pag, kanay ba itong mga bata, Dok, no, nga nagasigig lang tao ng ilang mga gadget, may na kayo mag-English. Abili mo, gika, nag-America.
4: Yeah, pero kabalo ka, ingat mga itong pedia na ako po, no, nga, na your studies, nga, dapat yun, sa mga less than 13 years old, 2 hours or yun ang screen time in a day. Mm-hmm. Ta. Labi na ka ng mga tablet, mga cellphone, is grabe ang radiation, ana siya. Di ba gani dapat itapad na tugtulog?
3: Correct.
4: No? Grabe ang

at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

may lakad ba this morning? Pero ang kaluluwa mo'y ayaw pang gumising. Huwag nang mag-alala mga darling, kasi kasama nyo na tuwing morning ang DJ na bubulamog sa inyong natutulog na damdamin. Walang iba, DJ

Vibes, morning mga Vibes, mga kapamilya, mayong buntag sa tanan. Isang napakalamig ng buntag po. Yeah. Ay, grabe katug na. I-open na kong aircon, Rick, eh. Wala nagin na eh. Okay, nagin na kaya sa kumpanit. Ay, nagod yan po, pero fan lang. Kapit ako mga Vibes, napakalamig po na buntag mga Vibes. Yung tanan, no? Mayong buntag po. Good morning po mga ka-vibes, mga pamilya. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Energy, energy, energy, God. Energy, energy, energy, God. Alamig kay itimpla o kape. Horot ako isa ka-steak. Panagsugod, horot na. Pampabuhi sa kuan ba? Pampabuhi sa kanang natutulog na damdamin. Ayan. Alright, mga vibes, mga pamilya. Good vibes. Morning na po. Kauban niyo si DJ Batsoy po. Ayan, mga vibes, mga pamilya. Kumusta man ang imong adlaw? Sa imong pagmata? Okay ra ba imong ang kuan? Okay ra ba yung tulog? Sakto ba? Sakto yun akong tulog mga ka-vibes. So, huwag yun nakuwang. Andre, kapoy man tanong. May gahapong adlaw. Patakatingog kay nagkuhan man ta ka nang nag-parade man ta sa tuwang event mga ka-vibes sa eskwilahan. So, I am the one who facilitate the parade man. So, huwag ka duty mga ka-vibes. Bumubawi ta. Diba? Okay, kami magood basta mga 4th year mga ka-vibes sa kami na magdala sa event. Yan, part of our subject mga ka-vibes. Unang nabisi yung kumayong mga ka-vibes. So, nakatulog yung paghuman. Oo, diba? Alas 18 na nahuman, nakatulog. Nakamatag alas 12, nakatulog na pagbalik. Nakamatag alas 13, na mojote na po. Diba? Ayan mga ka-vibes. Good vibes morning po mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Good morning sa tanan na ka-vibes sa ito karoon. Minaw karon sa itong paboritong radyo ng FM or favorite music radio. Ayan po. More music mga ka-vibes, more kwentuhan, more kapalaran. All more chika-chika, driga po sa itong programa Good Vibes Morning. Ako yung makauban batso yung mga ka-vibes. Set kalating oras na yung mag-uban mga ka-vibes. September 23 po mga ka-vibes, Tuesday mga ka-vibes. Ay tama ba? Tuesday? Wednesday pala, sorry ha. Tulog po yung delay ko. Wednesday po mga ka-vibes, sa matagbuntag. Yes! Usa ka bagong sugod, usa ka bagong oportunidad, usa ka bagong rason para mo padayon mga ka-vibes. Padayon lang kay mga mayong butang. Siyempre nagpabot sa mga kugihan. Huwag positibo. Mayong butang o mayong pagpanganam sa usa ka nindot nga anlaw mga ka-vibes. Manong ubanin ko sa programang Good Vibes Morning again. Alas 5.30 na mag-uban mga ka-vibes. Ayan mga ka-vibes. Tune in lang yapon mga ka-vibes. Trigya po sa paboritong radyong FMR. Favorite music radio. Kapamilya ka-vibes. Sa oras po 4:19 in the morning.

Vibes. Morning itong oras po, 4:40, mga ka-vibes. Siyempre, kagapan ng minaw, dito itong paboritong radyong FMR, favorite music radio, ka-pamilya yung ka-vibes. Ayan po, sayawin na diyan mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Mayo morning. Good morning. Get your size tire doing omega, doing omega. Your size tire doing omega. Pinakapaborito na ako mag-exercise mga vibes. Kini buntag yun. Buntag o kaning gabi eh. Kung ano pinaka nindot na ako ganahan kung mag-exercise kaya mura kong makuha mo. Mura kong ma-refresh yan. Ayan, good morning pod. Sa to ang mga padulong mag-exercise karon na. Mag-jogging, mag-bisikleta. Sa pala mag-walking-walking. Ayan. Ayan ang mga personal mga vibes. Bisag weekdays na eh, mag-jogging. Ayan, siyempre. Mga vibes, good vibes morning po. Ay, good morning sa mga na-tune in karon sa 101.9 FMR Davao City. Agi ko Davao City sa gabi mga vibes. So, agi ko anang kaning si tawag na yung kwan gini Coastal Road. Ayan. Grabe mag-jogging diha, no? Nami kinajagingan kay pila kayo kakilometro na agikan dito sa Bangkay. Mugawas ka dito sa bigay ko na ko kabisado ang Davao good. Basta kay mo jogging ka dito gikan sa pasulod sa Bangkal o asa na mo gawas ng sa Coastal Road. Pero di ka paninto na na. Dapat kung mag-jogging ka diyan, na-educate ka ng kauban like ang magsunod nimo. Yung tayo taga Bangkal ka niya mo imutong jogging mo niya. Tapos balik. Nagtapulon ka. Yan ang uban sa unahan ba yan? Kaya dagan na kayo ka ng pagkaunan diyan nga katong mga self-food. So, patay na kita, ne. Parang may useless na itong jogging diha, no? Kidding aside, mga ka-vibes, mga pamilya. Ay, sumana, Juning, karoon sa 101.9 FMR Davao. Good morning po sa mga taga FMR Davao. Ayan po. Basta man mo, mga ka-vibes, mga pamilya. Okay ba mo diha? Okay ba ang Davao? Okay kayo. May problema. Saan naman na sila? Sige na ba mo kisiyuhan din ha? Tira na siya. Masikat ng Davao. Ayan po mga fans. Sa mga na-tune in karoon sa 101.9 again. Ayan. Sa itong mga sukilig paminaw. Sa itong mga drivers karoon. Ang nagbiyahe mga fans. Mga pamilya. May buntag! Morning po mga ka-vibes, mga pamilya, especially sa itong mga taxi drivers, sa itong mga bus drivers, 10-wheelers drivers, truck drivers, jeepney drivers, oh, bao-bao. Kapit yung uban mga ka-vibes, katong taxi nga, katong BYD, bitaw. Electric na nga taxi, oh, grabe no. Paldo. Nagmahal naman gasolina. May gasolina di kurinti na lang ikuan. Grabe eh. Okay, kung palilog eh ka na mga vibes. So ka nang mamasahiro ka pero kang imuhang disakyanan kay ka nang electric bike electric vehicle di ba? Karoon nga nintaas yun nga to ang gasolina mga vibes mga kapamilya. Magag-nubinta. Kapit na mag-nubinta, 2 pesos na lang para mag-nubinta. Ay, Diyos ko. Huwag ka naman taan niyo eh.

Time na siguro nga mo balik taog katong kuan mga low CC. Unsa naman niyo eh? Akong motor, ang motor ang 100 igura ilimugmug. Pero kayo naglimugmug mga kabans, no? Tubig ka 100 wala. Ano niyo eh? Isa ka bar, do ka bar. Ano naman eh? Ay nako. Ay nako, ay nasama niya. Madid ko kasabot ay. Time na siguro nga magbalik ko og mountain bike. Una bitaw mo eskwela ko magbuntin bike ko. Ang trabaho ko sa una ko tong dili pa diri amo ang office mo mountain bike pug ko. Akar mo magbakta sa lang jud ko ani eh, dollar man sa balay. Ayan po mga kabahan, so good morning sa mga taga Davao City. Good morning din sa mga tuning karon sa 89.5 FM or Dav North. Ayan po, good morning sa mga taga Panabo, Carmen, Santo Tomas, Asuncion, Capalong. Ayan. Sa tanan nga nanginaw ko ron sa Davao del Norte. Ayan po. Especially din sa Tagum City. Ba? Sa Tagum City mga vibes. Good morning po sa tanahan. Ayan. And good morning po sa mga na-tuning ko ron sa 96.7 FM or Davao de Oro. Ayan po. Mayong morning po mga ka-fans, mga pamilya. Especially sa itong kaubanan din si Tulitz Rosales. Ayan. Good morning niya, boss. Ayong pagpaminaw diha, no? Ayong pag-hook up diha sa ito ang programang Good Vibes Morning po. Ayan. Oh. Sa itong uban kaubanan, si Abu Ripas, si Buda, mga amigo diha. No? Ang dami kong tuba diha, boss, ha? Ayan, wato ko diha. Marami na sa dayon pag mga ito ni Agi. Man, boss, siya ito, boss. Ano man? Tuba. Ano, siya man na tuba, oy? Mga sirit pong purigit, ana, oy? Itong tuba nga kuan daw, itong tamis-tamis na ba? Oh, okay. Ayan, sa mga na-tunin ka ron sa 96.7 FMR Davao de Oro. Good morning sa mga taga-Mawat, Nabunturan, Mungkayo, Compostela. Ayan po, Laak, Davao de Oro, Amaco. Ayan, morning sa mga taga-Amaco ka ron. Morning din sa mga taga-Maragusan, Nabunturan. Ayan, o sa tanan nga na-tunin ka ron sa 96.7 FMR Davao de Oro. Good morning! Good vibes, morning na po, doon niya po mga ka-vibes. Sa tingin niyo ito ang binisiyang horoscope para kaninyo. Ang itong kapalaran for today lang po. Ayan. Today lang ha. Unang ayaw maghawa mga ka-vibes. Tune in lang yapon mo. Tinig yapon sa itong paboritong radio ng FMR. Favorite music radio ka-vibes. At ako na sa alas 4:48 na po mga ka-vibes.

0: Music Radio Dama.
1: Vibes Morning, mga ka-vibes, mga pamilya, itong oras sa 5:02, mga ka-vibes. Siyempre, kagapin namin now, dali sa itong paborito, Radyo ng FMR, favorite music radio, na pamilya ka-vibes. Ayan po, mga ka-vibes, may nagkakuan sa kuha, dali ba? Ana si Bossing, dali o. Saan na siya po? Boss, shata o kinotil. Kapalig ko niya. Ana si Boss Tolid. Ya pag wato na ko dito, shot mig kinutil. Ano ang kinutil, mga ka-vibes? Oh. Inaana po dire, oh. Boss, nami kakao dire, boss, nga bagong variety, oh. Putlon ra nimo ang sanga mo, agas ang si Kwati, oy. Oh, grabe ko po, ano nga ana, no? Na putlon na nimo ang sanga ba mo, agas ang si Kwati, oh. Ay, sorry, maglinyahan yun na, boss. O maohon. Kata na si Jeannie, no? Katumutan namin ito, katong mga kwan, naka-vibes, katong mga AI karoon niya, mag-wish niya kag-tulong. Muna, kita ko, no? Muna yung mong i-wish. Putlon ang sanga niya, muagas ang si Kwati, oh, di ba? Alright, mga ka-vibes, sama sa akong ginggong ganina, ito ang binisay ang horse ko para na diara na, mga ka-vibes, yung nagawas na dyan. Ayan! Ayan po, mga ka-vibes, mga pamilya. Sundan na natuwa-tuwa ang binisay ang horse ko para kaninyo po, mga ka-vibes.

Tía. Bueno, disclaimer lang po muna sa ating disclaimer lang po muna sa itong binisayang horse ko para kaninyo mga vibes. Ang katuwaan lang, wamo seryosohan. But mao yun ang imuhang kapalaran for today po, Wednesday, September 23. Good morning sa mga Aris po! Okay sa itong mga Aris, di ha mga vibes. March 21 to April 19. Ingon pa dream mga vibes. Kalaagon kakaron. Wait lang ha. Saan ko paglaagan? Asa na ko isangit? Singit man ako, busy kayo. Huwag man ako duty din mga ka-vibes. Wato na po kong ispilahan, mga 7. Okay. May mga events karon. Saan mo na paglaag, oy? Saan mo na kong pag-singit na mga laagan, eh? Pero sa uban niya, sa mga Aris niya, kalaagon daw kakaroon. O sige, laag lang. Samtang wa pa kay anak, laag sa diha. Lucky numbers, lucky color of the day, mga Aris po. 635 po sa mga Aris. Lucky colors, color blue. Morning naman dyan sa mga Taurus. April 20 to May 21. Magmatngon sa imong mga gasto. Ikaw no, kung makaswildo ka, patakarabay ka gasto. O, lagi kasabot may nga imo nang hinaguan. Imo nang gidugot pawis ang imong gibuhat para lang yan ang kwarta. Pero dapat maging kwan po ta. Maging kanang magmatngon ta ba? Kanang magbantay ta sa itong mga gasto. Kay ug mawadan ta kwarta mo, anak mo, mo kanang majero na ta? O, oh, kanang majero, magyayaw ba yaw? Ano ko'y kwarta na, unsa naman eh? Kapoy na kayo, o sige kang reklamo niya, imong gasto po, mas tako pa si imong swildo. Ikaw ha? 243 po sa mga Taurus, and lucky color is color red. Yan. Morning naman dyan sa mga Gemini. May 21 to June 21. Ikaw pa dre makabab. So maglalis mo sa imong partner. Halata. Normal, siguro maglalis mga ka-vibes na. Na mag-dili, mag-intanan pa relasyon na ka na palami-lami lang. O, dili tanan relasyon na kuan, ka na mga good times. Ayun ay bad times. Hindi mo magbugno. Pero boys, ha? Ayaw dyan pa, buta nga, man dapat ta, oh, yaw-yaw lang, oh. Kita boys, anak pa nila, ako dyan. Dili man ta under. Di lang yung ta gusto gubot. Oh, di ba? Inood boys, tubag ng mga boys. Kaming mga lalaki, dili may under. Di lang may gusto gubot. 3-1 po, 3-1-7 sa mga Gemini, and lucky color is green. Warning naman dyan sa mga Cancer, June 22 to July 22. Dunay dili managad kanimo. Wala ka din mo. Kumanagad na ako. Di ba kumanagad din mo? Hindi ay. Magkalimtan na ita. Awa ko'y gibuhat ni mo. Ingan ka. Nabarundog ka ng kanang angat na gamay sa siyang estado. Uy! Hindi naman agad. Sure lang. Hmm. 137 po. Ang lucky color is orange. Morning
naman dyan sa mga Leo. July 23 to August 22, likayan ang pagbuhat og dautan. Ay, na to. Ito, makabat sa'yo. Wala eh. Huwag ko yung ibuhat. Likayan daw pagbuhat og dautan. Huwag ka nang naong diha, nga naong na pag-ibuhat dautan, naroon sa mana. Kanang nang bitaw perwinting kanang permi pasanginlan. Oh? Wala sila. Oh. Nilumutan na muna ako. Wala pa kayo kong gibuhat. Ay, nako. 943 po sa mga Leo. Lucky color is white. Morning naman dyan sa mga Virgo. Ang last set, ang first set, mga vibes. So, August 23 to August 23. August 23 to September 23. Tulin ra ang dagan si mong adlaw. Kana. Street kayo. Dili ka muli ko ilaiko. Oh. Di ka muhapit ilaipit. Di ka musimang ilaamang. Straight track yun. Ayaw naglingi, ha? Eh, bulingi ka. Oh, ba? Pag lumingon ka, dakpan ka. Ay, naka. 379 po sa mga Virgo. Ang lucky color is pink. Yeah, yeah. Mukha na itong first set, mga vibes. Mabalit ito niya po na itong oras po. 5:11 in the morning.

Vibes. Morning po mga ka-vibes. Mga kapamilya, itong oras po 5:19 po mga ka-vibes. And here's our last set po sa ating binisayang oras ko para kaninyo po. Ayan, asa na ito mga ka-vibes. Libra na po tayo mga ka-vibes. Mga kapamilya, good morning. September 24 to October 23. Yeah. Ayun, Padre Makabayos, oh. Doon na kay prangkahan. Natura. Wala na gigi. Ni, kwa na gyan. Sakto na gyan ang angatuang ang kanang ustawagan na. Kanang husto na. Kanang di na gyan pwede nga bibibihon. Di na pwede kanang kuanon. Kanang itolerate na lang. Prangkahi diritso. Oh. Prangkahi. Oo man. Ano nga naman kapag sa sobra na gigay ba? Kaya nga itong pasensya. Wala na, lapas na. Namatay, namatay saktong pasensya. Pero kaya nang sobra na. Ah, maprangkahan. Juga diha. Diba? Time 7-3 po sa mga libro. Lucky color is violet. Morning naman dyan sa mga Scorpio. October 24 to November 22, ilikay ang init nga argumento. Why? Ito mga kababis, huwag ka ng mga away-away diya. Kanang mga... Kanang... Ilikayan yun na ito ng mga kababis, huwag ka ng ano? Huwag mo na yung makakosa ito, mga kagubo. Oh. Toto na na, kanang magdumot na sa imuha. Bantay na ko niya pag-awas. Lagi bantay, magkita, huwagin sa ko. Oh, na biya na layo, no? Oh, unang likayan yun ang mga arguments. Labaw na sa mga nasa workplace, mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Maintain yun ang good relationship with your co-workers. Oh, dili, iyabon ha. Kanang relationship between sa inyo ang sulod sa katrabahoan. Okay, huwag mo rin makakos ng toxic mga ka-vibes if namoy kalagot sa usag ka, usag-usag mo. Muna. Muna mag-amping, mag-matgon, good perwente. Oh. Oh, muna nga, need good ang kanang team building. Mga-vibes, makakos o ganang kuhan, happiness. Oh. Mauban, mag-team building, good. Diba? Wala na siya. 135 po sa mga Scorpio. Lucky color is yellow. Morning mo dyan sa mga Sagittarians. November 23 to December 21. Maabot ang maabot ang bagong opportunity or oportunidad. Parang ki-English kana. Huwag na yung mga abot nga oportunidad sa yung kinabuhi. O ayan ang ginagbuhi eh. Malay mo decision can change your life. Wow. English yarn. Yawa ginabat sa iyo eh. 5-2-3 po sa mga Sagittarius. Yung lucky colors yellow, green. Ay, good morning naman dyan sa mga Capricorn. December 22 to January 19, magtingog mo sa imong kanhing kaaway. O, ano agad mga kapayos? Ba't sa katong mga away-away nga ginagbay? Ano yung mga tingog? Huwag po ito ka na mag-away, bitaw ka na sakit ka na bauhian. Lain mo itong nag-away mo ka, vibes, tapos ang inyohang ipangbuhian kay ka ng mga sakit nga pulong. Ikaw, guwapo kay katawanan ka. Oo, oh, ano ba? Okay, nga na, bitang. Ayaw. 735 po, ang lucky color is blue-green. Ano nga na, blue-green? Or blue rani siya? Napo, sky-green. Napo, blue-green. Or blue rin siya na doble rin siguro sa consoles.
Good morning sa mga Aquarius. January 22, February 18, dili magpadala sa ginagmay nga problema. Ay sus! Ginagmay raman dahil ka ng dagko! So, nagkaginagmay. Wala na challenge siya. Kanang problema, mga kabayos, may solution. It depend on you. Sa ano mo pagdala sa mong problema, ha? Oh, ano lang? Simple lang. 1364, lagi ko or silver. Ay, good morning naman dyan sa mga Pisces, mga Pisces. Ang last but not the least, ito ang final set po. February 19 to March 20. Dunay mo, traidor ka ni mo. Wala na. Anak mo ginaroon. Anak mo ginaroon. Di ba? Isa pag amigo ni mo, traidoron magani ka. Parang ayaw kumpiyansa, mga Pisces. Pilia ang tunay sa tunay. Balag gamay. Gamay mo, mga mag-friendship. Masakay tunay lang yun. Ha? 193 po. Ang lucky color is yellow. Tumuha na ito ang final set po, mga ka-vibes. Matiigong oras, mga ka-vibes, mga pamilya. Sunod na ito ang AXL, mga kabuhay. Ayan mo na ko igong oras, mga ka-vibes. Salamat sa pagpaminaw. Sa itong paboritong radyo ng FMR, favorite music radio sa mga tune-in karon sa 101.9 FMR Davao. Yan, good morning po. Good morning din sa mga tune-in karon sa FMR Davao del Norte. And also sa mga tune-in karon sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan, maya buntang mga vibes. Sa tanang nag-birthday karon, happy happy birthday po. Mayroon ako igong oras, mga vibes. Kung marapod po, ang daligyan po sa itong programa Good Vibes. Morning ka, Obat, si Batsoy, mga vibes. Sa ngalan sa mga station manager, Sir Billy Daniel Dulatre, sa mayong morning po. Ako pa namilit na mga kapabi. So, marapod po, na-hear sa our last song po, Santa Tell Me by Ariana Grande. Oh, happy to Pasko, mga kapabi. No? Alright, bye-bye, mga kapabi. And God bless us all.

0: Now, Makabuhay Plus!
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Basta healthy, happy! Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy,

0: adlaw mga pinaga, o nga atong topic din he, na ipangutan na din he, kung taas na di ay imuhang blood sugar karon, mahibalo badayon ka ang tubag o labi na kasagaran dili. According sa International Diabetes Federation, niadtong miaging tuig lang, na ay estimated nga 4.7 million ka mga hamtong sa edad nga 20 hantod 79 ang edad na ani sila'y mga diabetes. 4.7 million aning mga edara, 20 to 79. Kung ang ratio ni ini, kung atong kwintahon, sa edad nga 20 hantod 79, na ay 15 ka mga Pilipino, matag 15 ka mga Pilipino ang isa ana sa edad nga 20 to 79 na ay diabetes. Subo na to ha, sa edad nga 20 paingon sa 79, pang edad ni mo sulod ka ani, magpa-check up ka nga naman kay base ratio sa statistic sa matag 15 ka Pilipino na ay isa diha gi diabetes. Ug ang makapakurat pagyud mga pinaga, sobra katunga sa mga gidiabetes aning mga idara, wa kabalo nga gidiabetes dai sila. Posible nagtrabaho gidiabetes. Posible nagdrive, nagmaneho. Posible naglakaw. Posible nga normal ra ang iyahang paminaw, pero taas na diay ang iyang blood sugar. Makonsider gihapon nga silent disease. Hilom ra kaayo siya nga nagsugod, pero kung pasagdan, mahimo ni siya makapaapekto sa tuang mata, kidney, mga ugat, kasing-kasing og sa atong mga tiil. Dili lang ang lawas ang maapektuhan, kabalo mo pinangga. Ang bulsa pod sa tibuok pamilya maapektuhan. Maintenance sa medisina, laboratory test, pagbisita sa doktor, hospitalization, dialysis, wound care, o pagkawala sa adlaw sa trabaho, mahal ang komplikasyon. So ang importante nga pangutana, unsa man ang akong buhaton dok kada adlaw para makontrol na ko ang blood sugar, or malikayan na ko nga dili ko madiabetic. Number one is bantay ang imuhang refined carbohydrates nga ginakaon. When we say refined carbohydrates, paspas ang pagtaas sa imuhang asukal sa imong dugo. Unya, ang imong lawas mo demand og insulin nga paspas pod kaayo, taas pod kaayo. So mahitabo kung balik-balik ni siya sa pila ka mga tuig, especially kung kulang ta og exercise, unya na ay excess ang atong body fat. But pasabot, naginahinig kataba o ang uban yun, nag-excess na ang mga taba, silang mga hawak, mga tiyan, mga bilbil, mga puson. Nga ang hinungdan po daan at number one, matulog nga busog o kulang og tulog, muhigda nga busog, maglingkod-lingkod while humanog kaon, dapat humagkaon, maglakaw-lakaw, unta. Kung pirmi taas ang refined carbohydrates o sugary foods, unya kulang ang physical activity, dali mo saka ang blood sugar o insulin. Kung padayon ang sobra nga energy nga dili magamit sa lawas, si energy yan eh, ang sugar, glucose, energy yan eh. Pero pag di nimo na siya gamiton, di nimo siya i-put into context nga nung ikaon ka ana. Nay purpose kasi, we eat to live. Wala ta nabuhi para mo kaon. Primary ang purpose talaga nga nung mukaon ta para mabuhi. Pero dapat palawman nato ang study, palawman nato ang purpose niya. Unsang klase nga pagkabuhi, masakiton or healthy nga pagkabuhi? Of course, dito ta sa healthy. So, kung padayon ang sobrang energy nga dili maggamit sa lawas, ang sobra mahimong ma-stored fat. Mao na maginahinay kadako ito mga puson, mga bilbil, mga hawak. Sign na yan nga alarming, nag-action na ka o naasa emergency mode. Pero wa na to ma-interpret, wa kay na to masabti, wa punta may sympathy sa ato ang lawas nga nanagko na ato ang mga tiyan. So, sa paglabay sa panahon, labi na kung mutapok ang fat sa liver na. Dito na sa liver ba? dili lang sa hawak kundi sa liver na gyud. Nya labi na sa mga puson gyud nato, mahimo na siyang makapasamok sa imo or makapa disturbo sa atong insulin signal. Yes, makapadisturbo pinanga. Mao nga ang cells dili na kaayo mutubag sa insulin. Mao na ang insulin resistance. Yan ang gi-reject. Di na kuha na kay nag-overload na ko diri. No? Nasubrahan na ko diri. Di na na ko ma-process. Nag-metabolic overload na. Hantod ang metabolic overload na. Himo na inoong metabolic syndrome. Unsa gani ang metabolic overload? Kung ang atong mga cellula naka-receive siya ba? Napasukan siya og more energy kaysa ilaha ng ma-proper lang og maggamit. Enough lang maggamit. So, kining mga more energy kanang nasubrahan na sa mga calorie, mga glucose, mga fat nga ito ang na intake. O niya, kana di ay metabolic overload, pag mapasagdan, mahulog siya og metabolic syndrome na. Tungod kay di naka-function si cellula, ang mahitabo anak pinangga, nagtapok na ang mga health problems. Sama sa kana di ay managko na, mas dagko itong puson, itong tiyan, itong bilbil kaysa ito ang mga dughan, makonsider na siya nga nabilong ta sa mga metabolic syndrome. Nanay mga health problems nga bantayanan. For example, ang imuhang pagkabugat nimo sobra na gyud, ang kadako sa tiyan nato mas dako na sa itong dughan, okay rin na dagko itong mga bilbil, basta mas dagko gihapon ang ato ang mga dughan. Ibig sabihin ba nga mas kusgan pa ta kay mas dagko matong dughan sa ato pa manageable ra ang ato ang mga stored fats nato. At the same time, pag maingaw na ganit ang metabolic syndrome tungod kay di na kaayo ma-process ang mga calorie, ang glucose, ang fat sa atong mga cellula, tungod kay natulog tabusog, wala kaayo tay exercise niya, kulang pagitagtulog, unya ang nahitabo ma-high blood na ta, no? Hinahinay na nga nagsaka to ang blood pressure, high blood sugar, nanatay insulin resistance.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andang naba mo! Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan usang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw.

triglycerides. Unya, pagtaas pagyud ang ato ang mga cholesterol, especially pagtaas ang bad cholesterol. Unya, baba ang good cholesterol, ang HDL cholesterol. Pag baba ang good cholesterol, taas ang imuhang blood fat, taas pod imong sugar, taas imong blood pressure. Unya, overweight ta, ayan, shoot na kay sa package na pwede na ta daghang mga sakit unya. Pwede na ta magka heart disease, madaot atong kidney, madaot atong mata, di na to pasagdahan pinangga. I-love na to atong mga lawas. Tabangan na to ang atoang lawas. Kung nahigugmata sa toang pamilya, atong atimanon ang atoang panglawas. Tungod kayong saon na to pag-serve kung grabe atoang gasto sa tambal, out of pocket. Mauna initial, first step, nagarekomenda dayon dinhi og mga suplemento nga inyong madungog dinhi nga atong ginarekomenda. Kay ang purpose ana dili lang na siya basta baligya-baligya. Ang purpose ana mga pinaga para naatay pang first aid sa atoang o sa atoang metabolism nga nagluya na. Pag mainom mo sa mga supplement nga atong ginarekomenda dinhi, una ang metabolism gitabangan, ang atong atay gitabangan, ang atong kidney gitabangan, ang atong dugo gitabangan para maka-function sa pag-ayo, para ang mga overload dito, nakapadisfunction, nakapaluya na dito, maginahinay ka-recover. Unya, gisuportara nato og education, pagkahibalo, mahitungod sa lifestyle. Samta nag-inom tag mga maintenance, samta nag-inom tag mga supplements nga itong ginarekomenda dinhi. Kay pwede man eh, masabay nato sa inyong mga maintenance ang atong supplement nga ginarekomenda dinhi. No contraindication. Tagailag duha tulo ka oras ang gap gikan sa pag-inom sa imong mga maintenance. Mas magiging effective ang imong maintenance pag mag-inom tas tumang supplement dinhi. At the same time, kidney, liver friendly, organ friendly ang ato ang mga supplements. Even bata pwede gani mo inom. Even i-high dosage nimo, walay problema pinangga. Basta ang atiman na lang yun, mag-inom og daghang tubig while nag-inom sa supplement. Kay the more nimo mag-inom kag daghang tubig, mas ma-deliver effectively and quickly ang mga components, mga benepisyo sa mga supplement nga imong giinom sa ato mga ginarekomenda dini paingon sa imuhang matag organs sa imong lawas. Provided sa imong pag-inom sa ato mga supplement, labi na kung nag-inom ka og daghang tubig, siguraduha lang nga wa kag ibawalan sa imong doktor og pag-inom og daghang tubig. Siguraduha lang nga wala na failure ang imong mga organs. Pwede po ta magka-diabetes kung dili ka hinginog tubig. More water, dili mo bus 7-8 ka basong tubig kada adlaw or more kung grabe imong singot. Mientras wa patagi, bawalan sa doktor og inom og daghang tubig. Simba ko lang no, alang sa tanan, di unta ta bawalan og inom og daghang tubig. So mauna nga karon pa lang daan, inom ta, di mubos, 7 kabasong tubig kada adlaw, 8, 9, 10, depende sa situation. At least di mubos, 7, 8 kabasong tubig kada adlaw. Inom duman na to ha nga, ang nasod sa Pilipinas, just from a recent survey, sa edad nga 20 to 79 ang edad, na ay di mubos 4.7 million or more or less, I mean, 4.7 million ka mga hamtong nga nagka-diabetes and more than 50% ana nila wa kabalo nga naa sila'y diabetes. Kung pasagda ng diabetes, moabot ang komplikasyon, dili katingadaan nga 10 to 25% o mas dako pa ang makuha sa imong income sa imuhang pamilya. Imagine mga pinaga, unsa kagasto kung di gyud ta magtuon unsaon paglikay, pagprevent sa diabetes o pagmanage naturally in a healthy lifestyle sa diabetes. And the last but not the least nga punto pinangga, nganong atimano nato magbantay ta kay kung pasagdan ang diabetes, pasagdan ang lifestyle, wrong lifestyle nato nga wa ta kabalo gi diabetes na daay makapadiabetes dito day atong lifestyle, isa lang ka admission tungod sa emergency or diabetic emergency or severe diabetic emergency, isa lang ka admission pwede ka mogasto more or less 79,000 pesos. Labi na kung grabe-grabe imuhang pag-emergency sa imong diabetes, di mo boss 144,000 mga pinangga. Based na siya sa data mga pinangga. Mao na makadungog ta, mahal magkasakit. Mao na nga mahala ang imuhang kaugnay.

0: Ayugalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human panihapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa Chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells, mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Buhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na na, wala man ay overdose, wala man ay side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig. Panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base kinahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat, mga pinangga.
1: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy!

0: Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala o doon naman pipila ra o doon naman gamay ra. Abi nato ang usa katakos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na na ng gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest, pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag, sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo, adto na sa imong mga suking butika, bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule, adto ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Kaya, EXL Makabuhay.
5: Basta healthy, happy!
6: Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kag BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kag risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang patakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to 3 ka kapsula, bisag duha, mawala na, mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pagani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pagani, i-diabetes, patagani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duol ta nga ma-stroke simba kulang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangko na to ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Mga pinangga, usahay ang problema dili kay wala tay talent, wala tay oportunidad, o wala tay resources like kwarta o unsa man nga mga gikinahanglan nga mga resources. Sometimes ang problema is that we stop imagining what is possible. Wala nato mahuna-huna ay unsay mga posible unta ang atong maabot. Tungod kay makadaghan ang atong imagination na puno sa mga dili importante nga mga imaginations. Importante nga mga butang nga maunta'y pinaka-importante sa tong kinabuhi. Hinumdumi kan unsay mga natukod karon nga mga dagkong negosyo, mga dagkong natukod diha nga mga nakatabang sa tong sosyudad, nagsugod na sa mga ideya, sa mga imahinasyon na to, imagination. Therefore, importante nga tabangan na to ang atong mga imagination, ang ato ang mga imahinasyon, ang atong gihuna-huna nga ma-align siya sa to ang damgo sa tong kinabuhi. Kaya ang sakit sa Pilipino, unya-unya lang, una-unahon lang tong mga imahinasyon, mga imagination nga puno ra sa walay kapuslanan. Kay ang healthy nga imagination, kanang ang nagdagan ang napuno sa imong imagination, ang nagdagan sa imong imagination karon, kanang nagalantaw sa imuhang kaugmaon, kanang naay direksyon sa imong kinabuhi, purpose sa imong kinabuhi, mga pinangga. Dili kay mapuno og mga hinanakit, unya wa na nimo gi-work out unsa gyud ang pinaka-purpose sa imuhang pagkinabuhi. Maunay giingon nga sa Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. Importante di ay nga natay vision, direksyon. Kaya kung watay direksyon, wala tay routine. Bisag asa lang magdagan ang atong huna-huna. React din he, react dito. Unya, waka kabantay na anay lahi nga nag-control ni mo. Ang pinaka-healthy di ay nga imagination, kanang kita ang nag-control sa atong kinabuhi. Kaugalingon. Kung gusto ta mahimong healthier, imagine na ang imong kaugalingon kung saan yung pagdisiplina, ang imong pagkaon, tulog, ug pag-exercise. Kung gusto ta mahimong mas maayo ta nga ginikanan, leader, trabahante, imagine na to unsa nga klase nga pagkatao ang gusto nako nga mahimo sa kinabuhi. Kung wala tay direksyon, sayon ra ta kaayo mawala sa tuang routine. Kaya ang achievement mga pinangga, di na mahimo ang resulta kung walay routine, walay habits. Wa ni mo gi-establish una unsa kang pagkatao ang gusto nimong mahitabo. What kind of person do I want to become? Dili lang what do I want to have, unsay ako ang gusto nga mabatunan, maangkon, dili lang dapat na, kundili who do I want to become? Kinsa akong gina-picture nga mapariha ko ana niya? Ang ato ding imagination mga pinangga, pwede siya nga mo paligon, mo patukod na to or mapaguba na to. Nasa'y duha ka direksyon eh. Ang atong hunahuna imagination na ay duha ka direksyon. And mauni ang groundbreaking nga kamatuoran, both nga kana nga pangunahuna nga direksyon, both are powerful. Gamhanan kay na itong imagination nga pwede makapaguba sa itong kinabuhi, pwede po makapatukod, makapaligon na ito. Ang Philippians chapter 4 verse 8, ang Word of God nagsulti nga ang Philippians 4:8 nagtudlo na ito nga i-focus na ito itong mga mind on things that are true, honorable, just, pure, lovely, and worthy of praise. Pwede ita makadecide unsa ang ipagahom, ipadominar sa ito ang imagination. Ang lesson mga pinangga is dapat na dito'y katungdanan nga gwardyahan nato kung unsa ang nagsigig huna-huna, kung unsa ang giunahuna nato pinangga. Gwardyahan nato na siya. And the last but not the least, ang atong imagination, kailangan nato og action. Ang pagpangandoy, paghandom, dili enough. Pag nakay imagination, kailangan ta magtuon unsaon nato pagplano. We need wisdom unsaon nato pagplano og pagtrabaho. Kung gusto nato mahimong healthy, usbo nato atong mga habits, atong mga naandan. Kung gusto nato mahimong successful, magdevelop ta og mga skills. Skills, usan ang skills, ma-serve nimo, madala nimo nga value sa imo isig katao. Dapat kailangan nato na pinangga. Dili ta maghulat lang og tabang. Kung dili mangayo tag tabang sa Ginoo, tabang atong kaugalingon nga uhaw ta nga unsaon ato pagpa-improve sa kaugalingon nga nate ma-serve sa atong komunidad, sa atong pamilya, mga pinangga. Kung gusto ta mahimong usa ka maayo nga tao, i-practice nato atong mga kinaiya. Magpugungtas ka galingon, magtuon ta unsaon pagpaminaw, pagsabot, pagstorya, something like that. Ang James chapter 2 verse 17 nagsulti, faith if it hath not works is dead. Ang atong imahinasyon, kung dili ganit ni siya mudalag resulta sa trabaho, patay. So ang imagination kung walay action, huwag ang action nga walay imagination, dapat na i-direction, mga pinaga. So, unsa atong i-improve today? Asa ko mag-start? Unsa mga gagmay nga mga trabaho kung buhaton karong adlawa? Pangayuan as Ginoo, mga pinaga. Manay gingo sa kasabihan, may kasabihan. A better future often begins with a better picture in the mind. Gusto nimo og maayo nga future, dapat maayo pod ang picture sa imuhang hunahuna nga imong gihunahuna nga mo ni imong gusto nga future. This is Doc Bri Palangi. Magpahinumdom ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ang Dios.
5: Basta healthy, happy.
7: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's Emma Kumay.
8: Kini ang FMO.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Northeast Davao Chapter.
0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.

0: 4 hores, a les 6, tras Sabuntag. I el meu Sabuntag no sap que vinat ec perquè suqui, perquè tic pimina, que paems, que família, que arrencada. I n'és el que n'amina, que ron, 71.9 FMR, d'ec veient de bon. Hello, good evening, tenen, kumusta, benbuntag, good morning, mga kabibs, kapamilya, karangkara. Oye, okay, sara, good morning!
1: Good morning!
0: Ano ba? Tubag na yun, ha? Kumusta itong adlong Merkoles karon, magkabinatik, magkasukik, magkatigpaminaw? Tumatugnaw nga adlaw Merkoles, pitsa 23 na sa bulan sa September 2026. Hello na muntah magigala, banubanay ko ninyo hangtod dala City sa punta. Kasi ka oras pagkatod sa mga nagunaga pagkabalita. Pagkapanghitabo sa sulod o gawa sa nasod mga kalambigitan kung diin ikaw o gako adunay kalambigitan. Elmer Dodge sa Romantico Tando kang ginagawaan ganoon. Kamusta dito magtigpaminaw din na sa siyudad sa Tagum na din na magigala sa simulcast kita ganoon so 89.5 FMR Dabnor. Yaw sabi sa probinsya sa Davao de Oro na din na magigala ang ito ang 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Good morning!
0: Hello, good morning, ganinyong danan. Ako mga kapartner kami gala sa technical o sa production staff si Harrison, si Rilio, si Jason, si Pats, si Tulitz. Ang buntag, ganinong dinan. Ang atong cellphone number, mga kabayab sa kapamilya, Karangkada 0905-047-9954. Again, 0905-047-9954. Ano atong text line, may gala, doon na kamo yung mga reaksyon, kuminto, mga mulo, ang gustong pabot din sa itong programa. Mga pa-shout out, doon na ba yung mga anniversary ko rin. Balitin, happy birthday din ang ito kay former congressman. Din na sa ikaduwaga distrito sa Davao del Norte, Alan Aldo Duhali. Kung mayong buntag ni mo, balitin, happy birthday. Happy birthday ito sa muang bilitin, no? Kagabi din ang birthday sa muang supremo mga gala. Supremo sa media, sa natad sa media. Ang muang kauban sa buhan si Paterno Pat Lucero Pacquiao. Paring Pat, happy happy birthday. Alo na edad mo, senior na ba? Wala ba? Ay, pwede bulgar dun. May the more years pa rin pala yun si Mohang Gagayo. Alipa yun kasi Mohang birthday. Kaya kapalag yung grabe gini mo sayaw kagabi. Ay, more years to celebrate paring Pat Lucero Pacquiao. Ang proprietor sa RPFM. No? Dugay na po ni sa broadcast. Kauban po ni sa Manila Broadcasting Company. Okay? Alam nila, di Pat? Di man mailag, gan? Di man mailag sa sinta.
2: Pinawa!
0: Sa sinta, ginay. Din na sa Monte Vista. Taga Monte Vista na, no? Davao de Oro. Ako kahiring kagahapon, kagahapon ay birthday mo na nga. Belated, happy birthday Pat Lucero Pacquiao o former congressman sa Distrito 2 sa Davao del Norte, Alan Aldo Duhali.

0: Murag karon man birthday ni Pacquiao. Ni Pat, di train di ba? Murag karon eh. September 23. Og karon happy birthday pare. Advance happy birthday nga do kay Jenny Berot. Na Nortigil to Barangay San Miguel. Ang muang community affairs field officer si Jenny Berod. Happy happy birthday. Tanang magandang birthday karon.
1: Happy birthday.
0: Yes. Happy birthday. At ang oras, 9 minutos na ang mga naggalabay ang tagna sa sayo sa Kabuntagon. Magandang gabi ni Bukuras sa karoon, maayang paghigop niya. Huwag sa mga namahaw na, napay trabaho karoon, ayang pagpamahaw. Unta, bisan sa kapait sa tuwang panahon, Garmegal, ano? Huwag hapon manginahot nga doon ay mga ipang takang sa inyong mga takanganan karoon. Namilong agon, tanti bugas, no? Pahalag kasala magkakaon, basta magkakaon, so sagad lang. Grabe kamahal sa itong mga panalidon, karong gasolina, ganun mga galan. Yan na magkaya. Ha? Yan ang magkaya ang gasolina. Okay, sa mga nagpaabot sa tuwang Lotto Result na gabi, September 22. Ano na, Lotto Result sa tuwang Ultra Lotto 658, nga doon ay jackpot prize, nga 322,258,134 pesos. Niya ang winning combinations in any combinations in any order. Number 18. Number 3. Number 22. Number 20. Number 19. Og number 43. Again, 18, 3, 22, 20, 19, and 43. Sa tuwang Super Lotto 649, nga dunay jackpot prize nga 25,339,669.32 pesos. Ano ang winning combinations? Mga kabibs, in any combinations or in any order lang yapon. Number 25, number 15, number 38, number 37, number 29, o number 6. Again, 25, 15, 38, 37, 29, o number 6. 642, nga dunay jackpot prize, nga 53,853,227.77 pesos. Ano yung itong winning combinations in any order or in any combinations lang gyapon? Number 11. Number 26, number 7, number 16, number 35, og number 23. Again, 11, 26, 7, 16, 35, og 23. Sa mga nagpabot sa tuwang Sortras, 3-digit Lotto 9 PM result. Yan na, in exact order. 9, 8, 3. Again, 983 ang ato ang suwertres. Easy 2 Lotto 2 digit 9 PM result number 23 og number 21. 6 digit Lotto 9 PM result in exact order number 3, number 8, number 1, number 8, og 0, og number 5. And exact order lang yapo na 3, 8, 1, 8, 0, 5.

0: totoong resulta. Gabi nating magasuking magating paminaw. Alas sa stress na mga gabarbs ka pamilya garangada. Aniyan ang uluhan sa itong mga nagunang magabalita garon na pansa dilipa doon ang siron ang gayumtang sa itong panahon garong adlawa kung doon na ba ay gina-monitor mga kabibs, kapamilya ng low pressure area. At ang siron,
1: Arangkada Barangita Weather Update.
0: Sa gayumtang sa itong panahon, apektado karong adlawa sa halapad ng pag-ulan ang Eastern Visayas, Caraga, o Davao Region tungod sa Trough of Tropical Depression nga nagawad sa Philippine Area of Responsibility. Walang namatigdan ang baong gadautang panahon sa gilayon nga 1,920 kilometers sa sidlakan nga bahin sa southeastern Luzon. Kung asa doon ang ginigikusgon sa hangin nga maabot sa 55 kilometers per hour o paghaguros nga magabot sa 70 kilometers per hour. Bisan pa man o layo pa sa kayutaan sa nasud ang maong bagyo. Pabiling magdala ang throw nining o pagpanagom ang tod sa pag-ulan. Ilabi na asa ng mga lugar nga sa Hesakop sa Misamis Oriental, Camiguin, Davao Oriental o Davao Region. Samtang laumang midanagang adlaw ng ala 5.31 sumuntag o ginimusawa po niya ng ala 5.38 sa hapon. Dungan ang temperatura ng adlaw ang mudala sa 25 hangtod 31 degrees Celsius. Gidasig gyapon sa mga otoridad ang publiko nga mag-igmat kanunay sa posibleng hulga sa pagbaha o pagdahili sa mga yuta tungod sa mga natalang pag-ulan. Yan ang atuang uluhan sa atong bagabalita sa balitang lokal dulan 700 milyon kapeso supplemental budget giduso sa konsiyo sa Dagbayan sa Davao. 102,000 balor sa Cebu, lakip pistola sakmit sa Panabo City. Davao City, mopalit og transparent nga bag alang sa mga estudyante. Mo o 19 ang patay sa dengue dinhi sa atong siyudad sa Davao. Og bag-ong barangay gym dakong tabang sa lungsod sa Asunción, Davao del Norte. Balitang regional, duha ka pulis nga nag-checkpoint na musil. Balitang nasyonal sa Pina kang Mayor Duterte giselbi sa Senado. Matud ni Kapunan, Mayor Duterte, may kumpisal na bisan wala pa ang katestigo. Tulo sa napulo ka Pinoy, malaomon ekonomiya mo nindot. Og pag-approve sa kapin 975 bilyones ka pesos nga budget sa DepEd kadaugan sa kabataan. Sa atong balitang international, NATO member nga Lithuania andam kong sulungon sa nasud Russia. Atong paugnat sa kusog, Pinay Olympian boxer Pacquiao sa Asian Games. Og sa tuang showbiz host sa It Bulaga gipatawag sa LTO. Bago itong ulan tudling sa itong magabalita, garon sa mga nagbagabaga o naguna na itong magabalita ang mga detalye.
1: Arangkada Barangita Local.
0: Una sa balitang lokal, Pundo alang sa siguridad sa magatulunghaan ang lakip sa gahinan sa kagamhan ng lokal sa Dagbayan sa Davao Dungan sa pagpasar sa halos 700 milyones ka pesos ng supplemental budget na ini. Atul sa ika-38 ng regular session sa ganyang panglungsod kagahapon, iuyunan sa konsehyo ang 685,302,989 pesos nga gipangayong dugang pundo sa syudad subay sa 2026 proposed supplemental budget number 2. Giduso ang ordinansa ni ISP Finance Committee Chairperson Councilor Danilo Dayang Hirang. Gawa sa mga programa sa edukasyon, apil sa mga gahinan nga pundo alang sa waste to energy project nga muhatag og malungtaron nga solusyon sa problema sa basura sa syudad. Lakipod nga dapatan sa maong budget ang scholarship program sa syudad alang sa mga atlita. Aragada. Kapin usa ka gatos kalibo ka pesos ang kantidad sa gituang Cebu og usa ka armas nga nakumpiska gikan sa ilang dakong isda sa ilegal nga druga sa Dagbayan sa Panabo, Davao del Norte niya tumiaging adlaw. Sa report sa Panabo PNP, gila ang ginagpan ng usag alias Warren Hamtong, residente sa Barangay San Francisco. Nasikop ang suspek subay sa gahom sa search warrant. Gagiisyo sa usag kalugal nga kurte dito sa nasampit nga barangay pasado alas 2 sa hapon. Nasakmit gigan kang Warren ang 5 kapakite nga didahang shabu nga mitimbang og 5 kagramo. Nagumpiska po ng usag ka revolver nga pistola gikan sa posisyon sa suspek. Base sa Dangerous Drugs Board Street Price, ang maong ginadiling droga gibanabana ang nagkantidad og 102,000 kapesos. Gihikay na karon ang pagpasakang magtukmang kaso batok sa nasgutan nga dinakpan. Plano sa Dagbayan sa Davao nga mopalit og mga transparent nga bang og ipanghatag sa mga estudyante isip kabahin sa pagpalig-on sa seguridad sa mga tulungan. Matud ni Councilor Danilo Dayang Hirang, ang chairperson sa ganyang panglungsod Finance, Ways and Means and Appropriations Committee, ang maong lagang himuon aron siguruhon nga walay mga armas hinagiban o uban pang mga kontrabando nga makasulod sa mga eskwelahan sa syudad. Sumala ni Dayang Hira nga ang maong programa nga punduhan sa supplemental budget number 2 nga gipasar sa konseho kagahapon mao itubang sa syudad sa mga hulga sa school shooting nga mitayog sa pipila ka mga dapit sa atong nasud. Padayon sa balitang lokal, mukabat na sa 19 ang nakapsan si kinaboy tungod sa dengue sa Davao City gikan sa Enero hangtod sa September 5, 2026. Sa pagkikinabi sa mga media kang Melodina Babante sa Tropical Division sa City Health Office, ang 19 ka mga nangamatay ning syudad, tuluniini adunay komplikasyon din duha ang konektado sa lupus ug usa sa mga leptospirosis. Samtang gibudyag, mugamat na sa 2,133 ang nagkasakit sa dengue dinhi sa syudad sa Davao gikan sa Enero hangtod sa September 5 ning tuiga. Mas ubos kini sa tala kung itandik na itong tuig 2025 bedo na lamay 2,654 sa parihong panahon. Samtang ginapanawagan sa opisyal ang padayon ng kooperasyon sa katawhan, ilabi na ang pagpatuman sa 4 o'clock habit nabungkagon ang mga posibleng tiguanan sa lamok. Ingon man, labing importante ang pagpanglimpyo sa atong palibot. Tapos ang detalya sa balitang lokal, doon na nai magamit nga bangong covered court ang mga mulupyo sa usag ka baryo sa Asuncion, Barangay Asuncion, Davao del Norte. Ginawaan ang ipaspasan ang pagtukod sa Barangay Jim sa Barangay Dunia Andrea aron magamit kini sa katawhan. Ang maong pasilidad gipunduhan sa inisiyatibo ni Davao del Norte First District ni Carlo Uyooy gikan sa Fiscal Year 2026 sa General Appropriations Act isip kabahin sa mga proyekto sa infrastruktura sa distrito. May tambong mismo si Congressman Di Carlo Oyo Oy o ang mga representante sa Department of Public Works and Highways atol sa groundbreaking ceremony sa proyekto. Subala pa, ang maong pasilidad o sa katubag sa duna dugay ng hangyo sa mga mulupyo sa Dunia Andrea alang sa usang kabarangay gym. Size 23 na ang itong oras, mga karangkada, magato naglangkob sa itong baligtang luha ka.
1: Karangkada, Barangita, Regional.
0: O garon sa detalye sa balitang regional, dakpan ang usa. Ang duha ka mga pulis sa Cagayan de Oro City human na musil. O usa ka tao nga miagi silang gibantayan nga checkpoint niya doong miaging gabi. Matod sa Cagayan de Oro City Police Office, ang mga suspect nga sakop sa City Mobile Forge Company o gilangguban sa usa ka Police Executive Master Sergeant ug Patrolman, gibalhog na sa silda human gipang disarmahan. Base sa investigasyon, ay tabo ang pagpamusil sa border control point sa barangay Indahag pasado alas 8 sa gabi. Samdan sa paa ang 38 anyos kay biktima kinsa nadala sa ospital o man nagpakitabang sa mga residente o opisyal sa barangay. Wala pa masayri on sa hinungdan nga nung nahitabo ang pagpamusil. Nag-checkpoint sila, mga pulis. Siguro, nag-dumili ang gatong biktima nga rikisahon. Diba? Pero di man pwede mo rikisa ang mga pulis na checkpoint din na kung wala akong mga panghitabo, diba? Wala mo'y warrant. Ha? Wala mo'y search warrant para ng bag. Di na pwede niyo tingkayon. Hindagan siguro, hindagan. Nagipusil. No? Isan pa. Huwag may katungod mga pulis nga mamusil. Tanawa ka ron. Magkapatsada lugar ang inyohang nimutangan. No? So, posible pang matanggal mo sa inyohang serbisyo. Sayang, Master Sergeant ang isa. No? O giran ng isang corporal. Bisa corporal, pagangan nga pulis ka. Diba? Dako na ka ng tabang si muhang pamilya, si muhang kagalingon. Okay? Nya, abusado man. So, makaingon ta nga, may reasoning mga klaseng mga pulis nga ni mga gala. Diba? Di ba buda makaingon nga, kanang wala gid gipusil kay naigo manggid ang paa sa maong nga biktima.

0: Nasional.
1: O garo sa detalye sa balitang nasyonal. Gisilbi na kagahapon sa Senate Impeachment Court ang sabina alang kang Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Alang siyang pagtistigo sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Duhang ka magasakop sa Senate Sergeant at Arms ang personal nga miadto sa dagbayan aron itunol ang sabina nga nagmando kang Mayor Duterte nga mo atubang sa impeachment court gikan September 28 ngadto September 30 alas 10 sa buntag. Gibanduan usab ni si Duterte nga magdala sa certified true copy og kumpletong electronic copy sa opisyal nga record og mga kontrata sa Davao City og sa GenCorp Industries Incorporated. Og bisan unsang korporasyon nga nag-iya o nag-operate sa usa ka branch o outlet sa Jollibee Restaurant. Nasaran nga nakita sa impeachment court ang matod pa wala pagkatakdo sa mga record sa statement of assets, liabilities and net worth ni Vice President Duterte og sa record sa GenCorp. Inihuman na gibutyag matod pa sa sal-in sa Vice Presidente nga opisyal siya sa GenCorp. Bisan pa man, wala gini nga record sa maong nga kumpanya. Giakusahan sa House Prosecution Panel na kulang sa kakugi si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Iyang gibutyag sa ulahing nga wala siya kasayuran nga dunay kalambigitan ang iyang magulang nga si Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries Incorporated. Mala ni House Prosecution Lead Counsel Lorna Capunan, ang maong pamahayag ni Mayor Duterte nagpaila nga may kumpisal na kinilabot sa iyang iksyon. Giliwatan ni Attorney Capunan ang maong pamahayag isip reaksyon sa gipagula nga statement ni Mayor Duterte pipila kadlaw una siya gikatakda nga mutistigo sa impeachment court. Gipasabot ni Capunan nga dunay obligasyon ang mga mayor nga sigurohong gasubay sa blaod ang tanang mga kontrata nga ginasudlan sa ilang tagsa-tagsa ka mga ginsakupan. O imposible matud pa nga wala siya masayod kinsa o kinsa ang mga opisyalis o tag-iya sa kumpanya nga gikatransaksyon sa iyang local government unit. Aragada. 33% o tulo sa kada pulo sa mga Pilipino ang malaumon nga munindot ang dagan sa ekonomiya sa musunod nga 12 ka bulan. Inisubay sa bag-ong gipagawas nga survey sa Social Weather Station nga gipahigayon gikan Hunyo 20 ngadto sa Hunyo 29 sa tibuok nasod. Subay sa maong survey, 32% sa mga Pinoy ang nag-ingon nga walay kausaban sa ekonomiya sa musunod nga usa ka tuig. Samtang 24% ang nagduo nga mas magpait pa kini. Samtang 11% sa mga gipangutana ang wala mitubag. Base sa maong survey, isa ka hinoon ang gitawag net economic optimism ngadto sa positive 10 points kikan sa negative 14 points ni adtong bulan sa Marso. Tatapos ang detalye sa balitang nasyonal. Gitawag sa usa ka magbabalaod nga kadaugan alang sa kabataan ug sa kaugmaon sa nasod ang pag-aproba sa halos usa ka bilyon ka pesos nga proposed budget alang sa Department of Education sa sunod tuig. Sumala ni House Appropriations Committee Vice Chairperson Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo ang sugyot nga budget alang sa DepEd mukabat sa 975.96 billion pesos nga katumbas sa 13.55% sa 7.2 trillion pesos nga nasudnong pundo alang sa sunod nga tuig. Matod sa kongresista sa Davao de Oro sa unang distrito, ang maong pundo maoy labing dako alang sa tanang mga ahinsa sa kagamhanan nga nagpamatuod sa saad sa administrasyon nga patagag prioridad ang sektor sa edukasyon. Nibutyag ni Congresswoman Zamora Mabanglo ang maong pundo sa DepEd alang sa pagpatugod o pagpatuman sa nagunang proyekto o programa sa edukasyon. Mapasalamat un usab ang House Appropriations Committee Vice Chair sa Liderato sa DepEd Ilaom ni Secretary Sunny Angara. Sa matud nini, padayon nga pagtinabangay alang sa kauswagan sa sistema sa edukasyon sa nasud Pilipinas. Ito naglangkob ang balitang lokal, regional at balitang national. Sa doon niya pagbalik mga garangkada gabayab sa kapamilya. Ang itong balitang international, sports at balitang showbiz. Uman lamang sa pipila ka mga pahinumdom, gikan sa sales department.
0: Kini ang FMR. Favorite music radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Diminador Bio kay Senior sa Nusay Terrell, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C capsule o kape. Tapos yung bata kamay, mawala yun. Kaya sa ginoon, mawala yun. Manang minti, yun ang kanainom, kadadla yung friendom. Kasi karnaw, kapag kaminom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiya yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Legume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
5: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.

Ito na lang ko ang kinatibukan sa duwang arangkada balita sa buntag sa adlaw karon ng Miyerkules, September 23, 2026. Sa galan sa kinatibukan ang pwersa sa FMR Network News Center sa muang news writer Princeton Lim sa kumagabanan sa technical production staff si Tulet, si Jason Sipan, ingon man si Harrison Cirilio. Sa muang butang station manager Billy Danrel Duladre, Agus Elmer Dude sa Romantico Tando kumagingon na pagbabinantayon o magpagabana sa mga kasamtagang isyo o maganagunang nga mga balita. Payong buntag Mindanao, mabuhay! Pilipinas!

sa rangkada sa punta. Kagulang kapo, naging yung hunger bus ngalagad sa kanginan Elmer Dude sa Romantico Tandok until 7 o'clock. Patamang ikala. Ay kalimutan niya ang alas 7 sa puntag inyong magkauban na si Kid Libunaw sa programang Labo-Labo. Kid, asa na ka Kid? Nakikipabot ni Mudre Kid? Aga? Nakikasabot ni Mudre? Nakikipabot? Oo. Ngita si Muhay, mingaw si Muhay.

Dudes. Ne? Sanuh Dudes Bulanon. Jaika, kami po taga Malihaw Dimiyaw. Ah, taga Malihaw Dimiyaw. Bohol, oh, taga Malihaw Dimiyaw. Akong asawa taga Kuan, Gindagitan Dimiyaw. Pakigreet ko sa tanang kauban, kaabag sa Mako Shrine. Labi na sa amo Rektor Father Joseph Bong Bahaw og Vice Rektor Father Aris Infisto. Ang nag-greet si Bro Ondoy Madroniro. Salamat sa pagbasa. Good health sa imo og sa imong pamilya. Salamat, bro, no? Greet ang mga kaubanan ng gabag sa Mago Shrine. Labi na sa among Rektor Reverend Father Joseph Bong Bahaw. Okay? Salamat, bro, no? Tuwang kauban sa si Bro Ondoy Madroniro. Oh, dahil sa may Mako Shrine kana bitong na ay muhagi tag Mako, mulabay tag Mako mangingala na ay simbahan dia na babaw Shrine Masra, no? Mauna, tama ba ko? Mau ba na? Gingatang ito number Noel Gapon 09 pakisave ko, no? May pa-shout out mga nag-birthday karon anniversary yun sa ba 09 05 047 9954. Again, 09 05 047 9954.

Hello, good morning, Mr. Dudes Romantico Tandok. Nganong na suspended ang mayor sa Panabo sa unsang rason from a concerned citizen taga Panabo lang pugo. Nganong na suspended ang inyohang mayor? Si Mayor Jose Joe Relampagos isyuan siyag 60 days o 60 kaadlaw nga preventive suspension sa Office of the Ombudsman epektibo adtong September 18, 2026. Tumutan na ka nganong na preso nganong na suspended preso naman noon. Base sa bagong report, ang suspension baga kabaibs ka pamilya kakarangkada may kalabutan kini sa mga reklamo nga naglakip no sa kining slide. Slide the physical injuries. Alegasyon nga dunay nahitabong pag-atake sa usa ka radio broadcaster nga si Oliver Otor. O niya paglapas sa katong illegal possession of firearms and ammunition, no? So manay usa sa mga rason nga nung tagaan sa preventive suspension sa ombudsman. Ang reklamo gipile ni Oliver Otor tong gawban sa buhat magigala may kalabutan sa insidente niya tong February 24, 2025. So sa kabarangay gym sa may Upper Likanan din na sa Panabo City. No? Ang preventive suspension mga kabibs kapamilya karangkada. Ha? Dili ni pasabot nga natanggal na ang usa ka mayor. No? Preventive suspension pa lamang kini samtang nagapadayon ang kaso. Dili pa kini inuntang final finding na guilty ang usa ka mayor. And then, tungod sa suspension, si Vice Mayor Franklin Gentiles ang mipuli isip acting

0: City Mayor ubo sa Local Government Code. Ni ang Vice Mayor karon maoy mo exercise sa pwersa og duty sa mayor kung temporary nga bakante ang mayor tungod sa suspension. So nahimong acting mayor si Intiles, and then nahimong acting vice mayor, no, si Rilampagos, anak ba ni mayor gining first city councilor, ha? Anak ba ni? Tama sa mga basa na anak, no, kay Rilampagos man gayapon. Basta anak, mahinhi mong acting vice mayor garon. Okay? So, katunang unta na. So, mga nairason, ha? Nga nung nasuspended ang inyong mayor din na sa Panabo City. Makaapekto ni kang mayor Rilampagos, kimudagan rapa siya gobernador sa probinsya sa Davao del Norte. O muda yun, pag papili pagka-gobernador si Clarice Subahem, posibleng nga si Jose Rilampagos ang iyahang matbang, no, pagka-gobernador. Orang nagkatawa garon si Clar- mga Subahem mga gala.
1: Ay! Ha?
0: Ha? Oh.

Matod sa ligasyon ni Utor, human sa konfrontasyon, adunay mga security personnel nga misunod kaniya o gipuntingan siya og armas, kanabang gitiunan siya. Apan kini aligasyon pa lamang. O gilimod kini ni Mayor Lampagos ang giingon nga assault allegation ni Oliver Utor. Ang pulis usab niya itong panahon na miingon nga wala sila mismo makakita sa insidente. Nabari ang pulis ito. Ang insidente na itabo na itong Pebrero 24, 2025. Para may baluan gud kung di ba? Sang pizza to. So sa karon magigala, no, wala pa ko reliable public source nga nag-ingon kung unsa gyud nga armas ang gigamit sa pag tutok ngadto kang Oliver Utor. Di ba? Wala pa kumpletong detalye gikan sa itong mga kapulisan. So again, kung balikon na ang gatong mga kasi nagtuo silang natanggal ng mayor, no, suspension pa lang. So kung balikon ang preventive suspension, dili pa ni conviction. Sa lamang kini ka administrative measure, no, samtang nagapadayon ang proceeding sa maong kaso. Ang rules nagtugot og preventive suspension hangtod 60 days. Kung naay required finding sama sa ligon nga evidence og posibilidad nga maka-impluwensa ang respondent sa witness o evidence. Okay? Lying text, hello dudes, otro po ng magahubahib. Asa naman ang giingon nga gasolina nga muangkat do sa nasod sa Malaysia? Ang tud karon tag 100 na. Tag 100 na ang gininiang diesel. Pero pag gasolina, bisag dipo na lang bitaw, no? Sa dipo na lang butangan sa gasolina gihimo ni Governor Edwin Obaib. Gob! Asa raman ang imong gisaad? In tao, nagpaabot ng katawahan sa Davao del Norte. Pinawa! Musaad na ba? Kanang, kung pwede lang tumano na doon, kaya magpaabot. Di ba? Saad siya, mabuangkat siya, mapalit ang probinsya o gasolina o kining diesel dito sa nasod, Malaysia. No, nasa depo nga ito. Rentahan ba itong depo? Dilip. No, di na basta-basta. But until now, wala pa ma-materialize. Wala pa na-materialize, Gob. Good morning, Wadi. Pwede karon udto na nako hatag ang kulang requirements, Wadi. Nahuman naman good ko udto. Sani? Mahuman naman good. Okay lang eh. Alas City ko nag-start, man good. Okay, rabi. Oxra. Text mo din ni Beirut. No, advance mo birthday, Beirut. Jenny Beirut, Oxra kayo. Okay, ito lang pasabton si Sir Tata Monleon. May buntag, Sir Tata Monleon? Balog ko na minaw, kaganunay si Masikinan Gikan Mawa Padoong Dias Tagum. Itong former municipal councilor din na sa Mawab, si Bonifacio Tata Monleon, gusto sa magkatauhan nga pabalikon. Pagka municipal councilor din na sa Mawab, but mabalik ko baga ni Ma'am Bunny, thanks sir. Ma'am Bunny, oy! Bunny Jane! Oy! May buntag niya. No? Ang itong umaabot po, nga, itong umaabot nga kapitan din na sa kwan. Barangay Madaom. Yung mama, si oy, asawa ni Kapitan Kiko. Ito ang ngalan si mong mama, Ma'am Ban. Limot man ko. Okay? Puro raman saad na si Gobernur Hubahib. Wa man ay nabuhat sa Davao del Norte. Adi buta makaingon siguro ay nabuhat. Napon siguro ay kahuman man siyang tulog at termino. Ang ganahan mga tao siya ang pagka-gobernador. Kahuman kang tulog at termino, mga gala, di ba kami ngayon ay nabuhat ka na din kagapay. Di ba? Kanang paghatag ng mga hayop, no, livelihood program, ganito sa mga tagbarangay, Stibuok, Davao del Norte. Kana, ako mo nagdabang. Okay?
And oras 7 minutos o na mag alas 7 sa buntag na nagit si Kid Libunaw.

Tutlan gyud ay si Relampagos sa kaso ni Oliver Otor Dodge. Oh. Nagingon nga wala gipili ang balaod. Di ba? Mayor ka man, unsa ba, di ba? Pero ang uban nga, ah, pili oy. Wala itong mga kortahan, pwede ka kortahan, hindi mo katag doon. Okay, ini po na. Shout out Joseph Erap Estrada. Magpapili di si Gina Estrada pagabarangay gagawa din na sa gining barangay Mangilam ni nga tuag sudad sa Tagum. Di na sudad sa Tagum mga gala. Di ba? Ang asawa ni Joseph Erap Estrada. Mayang pagpaminaw, Konsehal Uloy Ong sa Tagum City, naglanog-lanog. Ganun ay salamat kayo. No? Konsehal Uloy Ong, salamat sa paglanog-lanog. Ganun ay itong buutan ng konsehal din na sa tuwang syudad sa Tagum. O ganun man si konsehal, konsehal na attorney pa Edmark Wagan. Turne, kunsyal, may buntag ni mo dyan, ha?

Apoy libog ni nga konsehal di Astago ang buutan pa ni. Bugado na, pagawag ka konsehal pa. Ayon pagpaminaw din na, no? Hello, Dodds. Ganahan kaming Congressman Uyo. Taga-Sunsun ko. Salamat sa imuhang mga ayuda tabang sa lungsod sa Sunsun. Dili lang Sunsun niyang natabangan. Tibok First District. Kung pwede pa lang, muservisyo diya sa Second District. O di naman yan, jurisdiction. Bidaw, no? So, salamat kay mga taga-Sunsun, labi na taga-barangay doon ni Andrea. Sa tukuron nga barangay gym. No? Lugar ka nang ipangandoy. Pila na ka mga kongresman ang nangagi, magbid ka buhat, anak. Si Speaker Alvarez, former Speaker Alvarez, nahimo siyang Speaker. No, nahimo kang Speaker of the House, magiging ka butang kong baga gym sa unang distrito sa Davao del Norte. Ang yung magipanghambog kayo na lagi yung flyover in Astago. Huwag ka makinahibuhat ng mga kung naaman, pilara. Diba? May pa to si former Congressman Olanyo. Eh, daghang kayong mga nabuhat ng mga gym sa unang distrito. Yung sa Davao del Norte, labi na Astago. Diba? So, napapasalamatan ka rin mga taga doon ni Andrea sa Asunsyon. Kaya groundbreaking na nagitambugan ni Congressman Uyog mga opisyalan sa DPWH na mo'y mudala sa mga proyekto pagkagala. Budget ka na gikan sa nasyonal gisungkit sa tuang batanon ng gining Congressman. No? Diyan sa unang distrito sa Davao del Norte pagkagsyon. Oh, dili lang ka na. Daghan pang mga gym sa mga eskwilahan ang iyahang mga na-accomplish na. No? Mga barangay hall. Hapit na mahuman ang barangay hall din sa barangay Visayan Village. Okay? So, nga na ang ito ang congressman din na sa unang distrito sa Davao del Norte mga gala. Mawa na may makapil din siguro, ana. 2028 election, congressman nga pwede gana ni Kong Uyo kasi may matbang, ana. Maragwa na yung makapil din. Ha? Hello, dudes. Gipirmahan na ba ni President Marcos ang postponement sa eleksyon? Wala pa. Gipaabot pa nga pirmahan or ibito sa duang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas singgel sa pagpapaliban sa 2028 ng barangay and sanggunian kabataan elections nga naka-schedule unta karong November 22 magigala. So paabot ta pirmahan or evito sa doang ginini ang presidente. So paabot ta. Aguino, wala tayo oras. Sa nalagi kagutlo ang naibilin, una mula gubo ang takna sa alas 7 sa buntag. Musunod na si Kid Limunaw. Alang siya yung programang Labo-Labo from 7 all the way down till 8 o'clock in the morning. Si Dun's Romantico Tandok Magingon. Walay kapuslanan ang kahayag sa itong mga mata kung sa kasing-kasing. Magpabilin kitang buta. Bye-bye, love you. Gonna go, gonna fly. Like a dragonfly.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Alright, muli tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapaabot na inyong mga katanungan, ha? Dahil sa susunod na minuto ay babasahin na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Kaya sa mga gusto pang humabol, pwede kayo magpaabot sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter. Magandang araw, Doc Len, may osteoporosis po ako at madalas na sumasakit ang balakang ko at tuhod ko. Ano po ba ang mabisang paraan para maibsan ang sakit at mapalakas po ang aking buto? Minda from Valencia, Bukidnon. Alright, sa mga tatay at nanay po natin dyan, ha, mga nakakaranas po ng osteoporosis. You know what? Ang osteoporosis ay isang panghihina or deterioration ng mga buto na nagdudulot po ng pananakit or worse, posibleng mauwi ito sa fracture. Ang EXL Makabuhay capsule ay may malunggay at lagundi na kilalang kilala sa kanilang calcium boosting at anti-inflammatory properties. Ang combination na ito ay nakakatulong sa pagpapalakas po ng buto at pag-iimprove po ng bone density. Ang turmeric at ginger na kilalang kilala rin sa kanilang pain relieving effects. Siguraduhin po may sapat po tayo na vitamin D at calcium na ina-intake araw-araw para maganda po yung absorption. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule at least 1 capsule 3 beses sa isang araw. Kumain po ng mga masustansyang pagkain, green leafy vegetables at matataas po na calcium. EXL Makabuhay Black Coffee also, 1 sachet sa umaga para sa antioxidant support at anti-inflammatory effects at isa naman po sa hapon. Gawin po ito as part of your daily routine. Abay, syempre, kung nakakaranas ka ng pananakit po ng inyong katawan or inyong kasukasuhan, huwag niyo rin po kalimutan na ilagay o ipahid ang EXL All-in-One Skincare Oil para sa instant na relief po sa inyong nararamdaman. Alright, we have another texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. This is Renaline from Lang, South Cotabato. Since bata pa po ako, may asthma na po ako. Madalas po akong hininga, lalong-lalo na kapag malamig ang panahon. Lalong-lalo na kapag na-stress ako. Ang hirap po minsan kahit simpleng lakad lang, hinihingal ka agad ako. Ano po ang pwede kong gagawin para mabawasan ang pag-atake ng asthma ko? You know what? Asthma is a chronic inflammatory disease ng airways. Ibig sabihin nun, inflamed or namamaga po ang lining ng bronchi, particularly sa baga, kaya nagiging sensitive ito. Kapag may trigger o nagpapatrigger nito, gaya po ng alikabok, lamig, usok, or stress, sumisikip po ang daanan po ng hangin, kaya nahihirapan siyang huminga. Para sa natural support, nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee dahil sa kanilang anti-inflammatory support at antioxidant properties. Dahil sa turmeric, ginger, makabuhay extract na kilalang kilala sa pag-regulate po ng inflammation, habang amalunggay naman at garlic na may bronchodilator effects na pwedeng makatulong sa pagpapaluwag po ng daanan po ng hangin. Recommended doses for this kind of condition, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule, 2 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet in the morning. Consistency is the key, ha? In addition po, iwasan po ang alikabok at usok. Mag-face mask kayo lagi, no? Gumamit po ng humidifier kung laging tuyo ang hangin, no? Practice breathing exercise para lumakas po ang baga. Alright, we have another texter, Doc Len. May rheumatoid arthritis po ako at madalas akong nananakit ang kasukasuhan. Ano po ba ang pwede kong gawin para sa kondisyon ko? Pablo from Puerto Princesa City. You know what? Ang rheumatoid arthritis ay isang uri po ng autoimmune diseases na kung saan ay inaatake po ng immune system ang ating mga kasukasuhan. Ang EXL Makabuhay Capsule ay nagtataglay po ng makabuhay vine, serpentina at cinnamon na may anti-inflammatory at immune modulating properties na tumutulong sa pagpapababa po ng pamamaga at pananakit. Ang turmeric at ginger na kilala rin as natural pain relief na may anti-inflammatory benefits. Ang regular na pag-ersisyo at iwasan ang mga pagkain nagpapalala sa inflammation tulad po ng mga processed food. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule. Magsimula po kayong uminom ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang sachet sa umaga at isa naman po sa hapon bilang karagdagang antioxidant at anti-inflammatory support. Gawin also ito as part of your daily routine. Alright, sana po'y marami po kayong natutunan sa ating episode at laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan, ha? Kaya alagaan po natin ang ating katawan sa tulong po ng EXL Makabuhay Products. Kung may mga karagdagang katanungan po kayo, i-text or tawagan po tayo sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. And don't forget to follow and share ang ating page para kayo'y laging updated sa ating advocacy ng ating programa. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico, manatiling masigla at masaya. Ingat po tayong lahat at magpalain tayo ng Diyos sa mabuting kalusugan araw-araw. God bless us all.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Tao nga dili ikaw ang kalipay, di gina mulahutay og reply.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mano to nga, sa uli, nakaadto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman na akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Maudi ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko. Tapos kutukuto na ako. Mano to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong kayo kanaayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala ito.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
7: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
5: Ang ato ang health topic karon, kining tulo ka focus sa malipayong kaminyoon. Kining usa sa mga sikreto nga mahimong malipayon imong kaminyoon, kining kahimsog sa panglawas, ikaduha, kining ang inyuhang pagkasinabtanay, nay harmony, ikatulo, anaapoy pagbantay sa inyong mga pagbati, no? Ang ato ang heart nato, bantayan po nato na siya. Now, sa Pilipinas, Doc Bruce, sa Pilipinas, gi-valued gihapon ang kaminyoon, no? 8 out of 10 Filipinos nagsulti gyud nga ang kaminyoon importante gyud kaayo. Gani sa miaging pila ka mga tuig, 40% ang pag-increase sa daghang pagbulag annulment dili sa nasod sa Pilipinas, no? 40% tungod kay lack aning communication. Unya, ang finances na apektuhan, daghang nagbulag, daghang dili happy tungod kay problemado ang ilahang financial o labi na kining unfaithfulness. So, kinahanglan kabaluta mo build sa usa ka malipayon. Kay kanidya ang kaminyoon, according gani sa American Psychological Association Journal 2007, spiritual practices like prayer are linked to a higher capacity for forgiveness, a key predictor of long-lasting marriages. Kani di ay sikreto gyud ba? Kana pinakasikreto gyud ba? Nga mulas gyud, dugay gyud ang kaminyon, hantod gyud sa pagkatigulan, hantod gyud kamatayon. Kani di ay pagka mapinasayloon. Pasaylo ang isa, panaw na kasala ang usa pasaylo pod. Pero unsa man ang key para dali kamo pasaylo? Kung gi-practice nimo ang imuang espirituhanong bahin. Pag-ampo, magbasa ka sa pulong sa Ginoo, kay di man po kakabalo mo, ampo kung wa kay binasahan. Tiba na igina pinangga. Unya, pag nag-forgive ka, dali ka nag-forgive, dali mo, normal imong blood pressure. Unya, ang stress hormones nimo, like cortisol, dali mo baba.
6: Yes.
5: Una, kani ba yung taas nga cortisol, Doc Bruce? Usa na sa mga hinungdan nga mga babae, o ang mga lalaki, madaot ilang emosyon. Mura silang mawala silang kaugalingon. Kani katulod nga, ang pagsabot nato, pagtanaw nato sa tuang responsibilities, nga mi-share batas responsibilities. Daghan sa mga Filipino culture nga ang babae gyud ang mag-manage sa balay o mag-usahay, mag-ampo, kanang si tawag ni, magluto, mag-atiman sa mga bata, pag-budget sagad mga babae. Pero dapat ay tanaw po sa mga lalaki, kung tanaw ni mong imong asawa, nga medyo naalanganin na, nagka-budline na diha, dipo-dipon na diha. Bana, kung tanaw ni mo nga nagka-dipo-dipog luto imong asawa, hala, tabangig luto. Dili kaya ang imong hinahunaw lang basta ikaw lang naghatag kwarta. Di pwede na, pinangga. Ayan, pinangga, daghang masakiton, depressed, sakit sa kasing-kasing, tungod kay kulang lang ni ini nga disiplina mga pinangga. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL. Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, no? Before matulog, human ba pa ni hapon, or 3 times a day ba, kung naigibati, hinumduman na ito ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Usa na siya ka natural supplement nga gidesign pag-support sa imuhang kahimsog sa kasing-kasing, kahimsog sa panghuna-huna, o stress recovery. Dali ka makarecover gikan sa stress mga pinangga. igong time mga binenga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina recommend dinhi mga binenga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar. Kini
0: ang FMR. Favorite music radio.
7: Eight o'clock. 96.